batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka seriki le ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: Ale mogena mari ba batla sametsi ga gapa makakatele majagella pelesa siti ya pelo sa ba kwena ganya pa fito nga bua ga bulane ga tsosa di fefe
1: ke re ba tsike ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkane mo swathothapelo bulane.

0: re ba ha o morena
1: bolu
0: sintaki
1: ola ke sena wena Jesu mulisi yo motse ka e bona ka e tshwagelo ya dibitsa ka tsongata ba ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena a o sintaki magaga
1: amene ke yo ne
0: amen nne

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena, ngwaneso.
0: Masale.
1: E yang le re ke wa fete. Ke ba le fetedibe. E satane ke mosotse. Matla a ha ya fetedibe. Se fapano ntopollo e hlaile. Rebaha o Morena.
0: Rebaha o Morena, Masale.
1: Amen, ga tselaka.
0: Morena, Modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o ba balele ba ntlo ya gago.
1: Ka tshwanelo ga ba dire tate.
0: Amen, in
1: yes.
0: Ke sikilwe ke Jesu fubeng a sa hae ka mehla ke ya gatholoa Metshidi ha ntate Molopita re ba ha o Morena ya
2: Kimulela di tsiye tso tso tso ga thatang tsa le fatse. Ke go le tso tso tso go nna. Ke ntse le mo gae. Ba ha o mare.
0: Re ba ha o mare na go beri u ya bokotulo.
2: Ba le se go wane.
0: Mare na mo di mamatsiri tso la khanya la go tswa ba balele ba ntweno nne.

0: le jweleo di aidi di lahlileng le fetwile la mantla la motheo a o se hata a le magalane re ba ha o morena mo pheme a go ka tuka tuile ha nyane fe
1: re
0: ba ha o morena mo pheme o hlatsitsitseng tsa ona ka sehlo tangim a ile ho na wa bole ka tile le sobane re ba ha o morena basadi baba pepisi bafua taelo ke faro hore bana bohle ba matsibulo hang ha ba hlaha ba bolauwe ke ba ha o morena ntate Thato Malefane a le khubitswa

0: bale ke bomanga bale ba aparo ditseu ke ba hlatsitseng a di aparo tsa bona mading a konyana a o tsile a le khuetswana re ba ha o morena
1: ba ha morena ngwanisi
0: ntate matsetse
1: morena a go tholela moya wa ha o halela ditseleng tsa bana ba hao o tholela gato ditseleng tsa bana ba hao morena ba ha morena ngwanisi
0: ba ha morena ntate matsetse
1: ba mma go wana ngwanisi
0: amen nna katisi ka matla wena ka sibili ntlhulele sibika mehla maleti a le fukuti ba ha o morena
2: ba ha o morena ntlhanga mo gae
0: se ya ba
2: ya nga le fatsi lo se le ba bolele fangheni le ba dimela le ba kolobetse ka le bitse ba ntla mo gae mo ya la ke ene ba ha o morena ntlhanga mo gae
0: ba ha o morena se ya ba
2: Amen, mkhangamukile.

0: se baja un morena. Ke tla buisetsang a ho Jehova ho bane melemo yohle ya hae e hona. Ke tla rapela lebitso la hae ka mehla re ba ho morena. Nema mapeswane mapeswane a le mahubu. Re ba ho morena.
1: Ho ba ho morena.
0: Mwane so.
1: Ka tse ka mata wena ka sebe. Don tlhola sebe ka mehla. Ke tse mahala ka ba ho morena.
0: Re ba ho morena mechicha.
1: A mo no ka tola.
0: Morena mo di mama tshiriso ra khanya ra khotsa ba balele ba ntino nne.
1: Ka tsara tsara le na mokwe.
0: Amen nna ke.
1: A mo no ka tola.
0: Nka etsa tsohle ka Kriste ya mphamatla. Ne mathapelo molapo a le dithabaneng. Ke ba ho morena.
2: Ke ba ho morena.
0: Ke tate tsukulo.
2: A o itse nna wa ikisetsa. Ke ba ho morena.
0: Ke ba ho morena ntate tsukulo mo ha.
2: A tsusa re ntate.
0: Amen ntate wa. Ke nna se fate sa nnete sa morara. Memolimi ke ntate re ba ho morena ntate monete rangwane wa khubedi le kotulo ntate wa ngwana ditsela ale ha ntate molo matala re ba ho morena
1: ka ba ho morena mmeli dia o tantile o se di matla di na tswela e se se go dile ka ba ho morena
0: mme mapheko thank you mme wa lentswe lena la le lenyane tjena fela le batla le tie mme mapheko

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti. Kere prompita yena ha ila le khotibo. Pane ba le kauti mo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be kauti. Ba tshwana ile ha fetu wa mti mo fetu le polo tsa banna le basadi. Kutla go tumiswa ba ba fela mti. Ba profita le dingaka le botle ba tsibe wena o rutile. Ke na ya re neile mo pilo ke na re neile ntito.

ditapeka ke ausintswa ke magage kolonyama ke mamzo hadintsa e na peka hadintsa e bona mo felai ba jwalo o budate video ya thabisa ho budate ruri ya ruri ke thabo fela ha ba o teng ritse re yentse le bota la marena ha ba o teng ka go le bota leno la marena e ba o teng o yemetse le batho wa ka pa o morena wa le batho wa e ha ba o morena we re kopala re nolo faletse mosebetsi re kopala se ke la re thata faletsa mosebetsi le re nolo faletse mosebetsi ke tlo e pheta taba ena habedi ke tlo e bua habedi fela nke be ka tlotse ke e bua ha e ba re marena a mabatowa le re file tumello le le bana ba kgwale e ba re marena a mabatowa a ke le dumelleng marena a ke ya le laole dumellang marena a le laole ha e ba le ba file tumello ya hore ke marena ha e ba hale ya ba fa tumello ya hore ke marena ba tloseng mo ba tloseng le be yeo e tla re ha bua a ba re ke emetse le batho wa le ke a ipheta ke la o qete ha e ba le file marena tumello ya hore ba le tsamaise ka go mabatoa ba feng tumello yenu ya hore ba le tsamaise ha e ba ha bana tutukelo ya hore ba le tsamaise ntshanyenu ye o le renga ke morena le tle le be ye tla re ha bua aba re ke emetse le batho wa le ke qeti le re ke e palonga ya lentswe ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela.

0: thapelo ya kutlwisiso ya palo ya lentswe la Modimo. Re ba gao morena. Morena wa masisi.
1: Morena, lentswe la gago ke bophelo go ba re phela ka lona. Ke dijo go ba lapileng, ke metsi go ba nyerileng, ke setlhare go ba kulang, ke motshedisi le mothusi go ba nyagameng. Ke a omema Modimo wa rona a lokileng ka lebaka la lentswe la letsatsi la kajeno. Theolela matlamo ya go galelang mohlanka wa gantate Thapelo Bulane, e tle be ena a tlo go manolela lona. Gobaneng ke wena Modimo wa ka matlaotlhe a mo tshwagisitseng le re leno, ge tle re nke jalo e dinakong eo a fuduwang letsha, ge tle re tlo mamela ka dikelelelo tse phodileng, mantsi otlhe a tla kena mone le ba tla kena go le manolola Modimo wa rona a lokileng. Ke tle ke rabe dikelelong le dipelong tsa rona jalo ka lentswe le ngotsweng ka enke ya legodimo e sa tlhakoe. Fo kopa tsena re tshepile lebitso le maatla la ntate Moganemoya o o halelelang. Amen.
0: Amen, morena wa.

0: a dula fatshe ngwana a inyalleng ya bake nama maoto wa ka a dula fatshe ngwana a inyalleng ya bake kolohanya maoto ka kolohanya maoto wa ka ya bake phutha matso wa ka ke a betela sefubeng ke bopaki ba gore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela di-spectacles e leng a dibogene tsa ka tsa maga lebaka ke gobane ke gaelelwa ke pono ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela binoculars lebaka ke gobane ke haellwa ke pono ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nanabela microscope lebaka ke gobane ke gaelelwa ke pono ke mesonga ya letsatsi moo ke teananga le polelo polelo yona e ngodilwe go tlhaga testamenteng ya gale le ntsenge ke le ne letle le mmikiya kgaolo ke ya botshelela temana ke ya borobedi yona e ngodilwe jwana wena motho o tsebisitswe se e leng molemo le seo Jehova a se batlang go wena ke gore o etse se lokileng o rate bogabane le go tsamaya ka boikokobetso le modimo wa gago ye wena motho o tsebisitswe se e leng molemo ga wa patelwa empa o boleletswe o tsebisitswe se e leng molemo le seo Jehova a se batlang go wena ke gore o etse se lokileng
1: re tlo fitla re itulela mohlodi therunga o etse se lukileng re tlo itulela mohlodi therunga o etse se lukileng a etswela pele e re o rate bogabane

ha o sheba mofuta wona wa polelo mona ha o botse mona o ya bulelwa ibile ha o sheba mofuta wona wa polelo wa bona uri ke mofuta wa polelo gopotso mona o ya hopotswa ibila o ya bolellwa mohlompe si buisena senenga si bua mantsiana one a bona batho ba itebatsa dikano tsa bona one a bona batho ba se ba batla ho lahla tsela yo ba lenga ho yona mikia o bua le bona o re wena motho o tsebisitswe se lenga molemo hana selenga molemo huwena ke sefeng ditholwana tsa lerato la modimo ditholwana tsa modimo a di batlang o tsebisitswe ha wa patelwa le seo Jehova a se batlanga ka wena morateng le mosebeletseng o seke wa bolaya o seke wa tlaela ka lebitso la Jehova modimo wa hao o seke wa utswa o seke wa feba o seke wa lakatsa sa wa heno re tsebisitswe se molemo le seo Jehova a se batlang ho wena e seng seo a se batlang ho nna mohlompe o no ka nna wa iphapanyetsa taba yena mohlomong o no ka nna wa tlodisa taba yena mahlo hobane o bona ho ngotswe lebitso la thape hobane o bona ho ngotswe lebitso la bulane o re taba yena e lebisitswe ho bulane nna ha ya lebiswa ho nna ka hona taba yena se yaka empa bibele ya ka le bibele ya hao senya wa letsatsi e re wena motho o tsebisitswe se lenga molemo le seo Jehova a se batlanga ho wena ha o tsebisitswe sena se molemo o tsebisitswe sena seo Jehova a se batlanga ho wena le baka la ho se etse se lokileng ke eng lebaka la ho etse la ho se etse se lokileng sena seo se boleletsweng sena seo Jehova a se bakanga ho we lebaka ke eng lebaka ke ubane o se o haile lerako o batla ho
a ha le rako pakenye sa selekane sa hao le selekane sa modimo le baka ke o bane o batla ho baliela ho le le sefahlao sa modimo le baka ke o bane o se o batla ho gahlwa ke diketso tsa le fatseleng. Bibele ya ka a e tswela pele. E re o rate bogabane. Mosadi ya bogabane. Bibeleng ya ka e re e tshwana le lesale. Mosadi ya gabane, mosadi ya babalanga le lapa la hae. Bibele ya ka e re ke mosadi ya gabane. Ke mang ya sa batleng ho roriswa? Hana o roriswa ka eng? Ana ho rorisweng hona wa hao? Ana o roriswa ka ntho tsa bogabane kapa o roriswa ka ntho tsa botekatse? Ana o roriswa ka ntho tsa bogabane kapa o roriswa ka ho utswa? Ana o roriswa ka ntho tsa bogabane kapa o roriswa ka leshano? Ke mang ya sa batleng ya bogabane? Ha ayo. O rate bogabane. O etse se lokileng. O tla o tsebe ho roriswa ka bogabane. Bibele ya ka le ya hao ho sengwa letsatsi e re le ho tsamaya ka boikokobetso. Hobane ha o ka tsamaya o phahamisitse maikutlo, o sena boikokobetso ka hare ho wena, e leng seo Modimo a se batlang ka wena. Ha o sena mamello, o sena boikokobetso, o sena lerato, e leng ditholwana tseo Modimo a di lebeletseng ka wena. Bibele ya ka le Bibele ya hao o senga wa letsatsi e re e tle o tsamaye ka boikokobetso le Modimo wa hao. O etse se lokileng. Ha re kere mathe, re kere ho banna bane ba bararo e leng Shadrach, Meshach le Abednego, banna ba o lahlelwa sebopinga sa mollo se neng a se besitswe makgetlo a mashome a supileng. Banna ba o ema ka tumelo ya bona. Ba re ha re etsa tjena, re kampa ka sala re le bagago. Ha e ba re sala re le bagago, e ba re etsa se nepahetseng, e ba re etsa se lokileng, e le ho tsamaya ka bogabane, e seng ho tshaba batho ba lefatshe lena, empa ho tsamaya ka bogabane. E ka sitana le boikokobetso le Modimo wa ka.
ba ga re ke ke be ga khumamela setshwantsho se re ke ke go bana ho modiro ho thi o se ke wa khumamela ditshwantsho re ke ke ga khumamela setshwantsho se empa batho ba lefatshe ba etsa ka mo bona ba ratanya ka tenge ba a hale rako ba kenya tsa bona le se fahla o sa modimo o buleletse o seke wa khumamela setshwantsho o buleletse o seke wa bolaya o buleletse o seke wa utswa o buleletse o seke wa feba empa ka o aha legako lena le o ntseng o le aha letsatsi le letsatsi lerako lena le ntsenya le o baleisa le o baleisetsa gole le sefatlhao sa modimo o etse se lokileng banna bana ba bararo itse ha se tshaba ka o fela se khuma maka mangwele bontata bona bonkhono wa bona baholwane ba bona ba ina ba bona bana ba bona ba lla dikele ba re au bana ba borona ba tlo bola wa ka sehlohu ba lahlelwa se bupinga sena sa mollo empa ka ha ba ne ba tseba hore ba etsa se lokileng ba ile ba ema tswe ba re le kgale o etse se lokileng ho sa tsotelle dipuo tse tlang a di utobile ho sa tsotelle marumo a lefatshe lena a tlang a betsetswa ho wena etse se lokileng banna bana batho ba ne ba hloma hore ho fedile ka bona letsatsing leo le ba neng ba besitse se bupisena sa mollo ba ne ba hloma hore ho fedile ka bona letsatsing leo empa Jesu aba hlubila abantsa ka ha go se bupi sa mollo le wena go senya wa letsatsi le entsenya ke morre sike wa tshaba dipuo tsa batho sike wa tshaba marumo a tlanga a betsetswa ho wena go bana bibili ya ka le ya hao e boletse hore dikgopiso tsona di tlo ba teng lefatsheng mona empa ho madimabe yeo kgopiso e tlanga ka ena se ke wa tshaba dikgopiso dikgopiso ha di hlaha bophelong ba hao se ke wa tshaba ho etsa se lokileng ka lebaka la dipuo tsa batho ka lebaka la diketso tsa batho ba ile ba lahlelwa sebopinga sa mollo ha ba lahletswe sebopinga sa mollo banna bana ba bonwa ba tsamaya le monna ya apago ditsheu ba se ba le bane ka go sebopisa mollo ba neng ba ba lahletse teng ba makala jolo ka Jesse monga yona a lebetse o iluela matsoho ba makala ke bana ha etsa la mohlolo le baka ke u bane le hlakogeng la bona batho ba ne ba sa elellwe
hore yena yeo ba bapileng le yena bana ba bapileng le yena ba bapile le monna ba bapile le morena ba bapile le yeo a tsebang diphiri le makunutu tsentseng a dipatilwe le hona se tlang ho etsahala ka ha modimo o ile a re ke tla teka tafole pontsheng ya diratsa hao ke tla tlotsa hlo ya hao ka oli mme mohope wa hao o tla kgaphatseya ha fela o etsa se lokileng o etse se lokileng Bibele ya ka ho senga wa letsatsi e re wena motho o tsebisitswe se leng a molemo Bibele ya ka le ya hao wena ntate moholo wa ka wena nkgono wa ka wena ntate wa ka wena mme wa ka wena kgaisedi ya ka wena moina wa ka Bibele ya ka le ya hao di hlalositse bana ba tla otlwa ka bo ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bona Bibele ya ka e re o tla otlwa ka lebaka la ho iphapanyetsa nnete yeo o e tsebang O ya tseba hore ho itse o seke wa utswa. O ya tseba o boleletse hore ho itse o seke wa feba. O boleletse hore ho itse o seke wa lakatsatsa wa heno. Empa le rako lena leo le e hahanga pakeng tsa hao le sefatlhego sa Modimo. Ke lona leo etsanga e kae kare ha o tsebe. Le rako lena leo ikgaelang lona pakeng tsa hao le Modimo. Leo baleisetsa ho le sefahleho sa Modimo. O etse se lokileng. A re ke re mathe. Re ke re lebe ho bana bane ba motho. Bana ba neng ba le babedi Bibele ya ka le ya hao senga wa letsatsi e re hona ho ena le bana ba babedi bana bana ba babedi ke mo motho e ne e le setsumi sa diphoofolo ya mo nyene e le sehwai ya ba modimo ka nako ye nngwe o etsa ka bomo o etsa ka bomo O re ya go le nketsetseng ya sechiso. Le ke le nketsetseng ya sehlabelo. Bana bana ke bana ba motho. Bana bana ba nyantse letswele le le leng. Bana bana ke madi a le mang. Bana bana. Uno ka ba bua puo e le nngwe. Empa. E mongwa bona. A ikgethela ho aha legako pakeng tsa hae le sefahleho sa Modimo ya re ha loketse ho etsa se lokileng a iphosisa ya re ha loketse ho etsa se lokileng a iphosisa atla Letsane tse otileng. A tla letsane tse sa atleyang. A re Modimo ke mang? Modimo yana nna ke sebeditse ka thata, nna ke tshiswa ke letsatsi, Modimo ke sebetsa ka matla. Empa Modimo yana o di batla fela. A re ke tlo mo tlisetsa tsena tse otileng a tsena.
ke tlo mo tlisetsa tsena tse ponneng tsena. Ya ba yane e mong o tla le pheleu e nonneng ho feta tsohle ka go le sakala hae. Ya ba o tla le pheleu e nonneng ho feta tsohle ka go mohlapi wa hae. Ba di tshesa. Ba etsa setshiso. Yane yo a kileng le phele o ye nonne a tshisa musi wa lopala wa le ba ha ka muso musi wa lopala o le ba ha ka muso yani a kileng le tse o tileng a go wa tshisa empa musi wa hasana hohle musi wa hana ulupal one ya tseba hore o entse se sa lokang one ya tseba le yena o ne ya tseba hore o entse se sa lokang ho tsebe ngone wa hae hore o entse se sa lokang a boetse a kenelwa ke moya wa o mobe moya wa hore a tla go bolaya yena e ngwanabo hobane yena setshiso sa hae se ananetse. Ke manyane nga mo site a nga mo thibela ho etsa senne pa itseng. Che hayo. Ke yena. Ka boithatelo ba hae. Bana ba kgwale ba re. Bana le lepetjo le monate. Ba ga ho lahlela le gumo hodimo. O se ke wa nana hore ha le khutla mono le tla le hlaba mang ka pamang. Empa le tla hlaba wena. Ha o nketsetse. O ya iketsetsa. Yabane. Ka re win. Moifo bana ba kgwale. Ka o padiatla. Ka re win. Moifo bana ba kgwale. Ha o lahlela le gumo hodimo. Le keke la hlahlaba mang kapa mang. Empa le tlatla le hlaba wena. Ha o nketsetse. O ya iketsetsa. O etse se lokileng. Bibele ya ka le bibele ya hao e re ruta ka lelapa. Lelapa lena ke lelapa le neng e le lelapa le neng e le le hafa ka nkatane. E ne e le lelapa le neng le ruile morui ya neng le mokalo ka go motse. Lelapa lena e ne le lelapa le neng le hlompheya. Bebele ya ka e re lelapa lena e ne le lelapa le neng le tshajwa. Ke mesonga ya letsatsi. Mogo ti ananga le lentse le ringa o etse se lokileng. Modimo a etsa ka bomo. Hobane o na ile a bolella Lucifera a bolella le nyoloi le bitswanga Lucifera ha le lahlela le fatseng. A re tsamaya o ye lefatsheng o ile o nyanya ka teng o tsamaye o ye hodimo le tlase empa ho nyanya ke ngono wa hao ho ye hodimo le tlase wono wa hao o tle o hlokomele mohlanka wa ka ya bitswang a Jobo. Bibele ya ka le ya hao wa senga wa letsatsi le entsweng ke morena ere le lapalena li le la futsanea le lapalena ha le se le futsaneile ba kala ba hlubuha Jobo
metswalle ya hae. Ba qala ba mo rwaha ka jobo metswalle ya hae. Ho qeteletse ebile le hopo la hae, mosadi wa hae yeo a kenang moalong o le mong le yena, mosadi wa hae yeo a mo tsebelang ntho ye nngwe le ye nngwe ya hae. Sekokotlelo sa hae, lere la hae. Hey, bona monna ha qaketse a qabetse kwana ma qabetseng a hona teng, monna o hopola mosadi wa hae. Ho go hoja ke ne ke le pela mosadi wa ka, kapa hoja mosadi wa ka. Mosadi ha qaketse mo wa le ngwana teng, o hopola monna wa hae. Hoja ke ne ke le pela monna wa ka, hoja monna wa ka o na ntse a le teng, nka be ke sa phele bophelo bona. Hoja monna wa ka o na ntse a le teng, lefatshe ke be le sa nsotletse. Ke bua ka seikokotlelo sona sena. Empa seikokotlelo sona sena se o tshepetseng ho sona, sa tla ho ntate molo jobo. Sa ga ko rwa ha ke modimo eno wa hao. A ko bona na o yentseng. Ntate molo jobo. O ne a bona go mosadi eno ba tla o mofosisa. O ntso o bona hantle ntate waka hore mosadi enwa o batla ho fosisa. O ntse o bona hantle mme waka hore monna enwa o batla ho fosisa. O ntse o bona hantle mme waka hore mongaka mosebetsing o batla ho fosisa. O ntse o bona hore mona ke ya fosiswa empa ka lebaka la ho tshaba dipuo. Ka lebaka la marumo a tlang a o tobile ebe o etsa se sa lokang. Ha o nketsetse o ya iketsetsa. Bebele ya ka ho senga wa letsatsi e re wena motho o tsebisitswe se leng a molemo le seo Jehova a se batlang ho wena. Ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le modimo wa hao. O etse se lokileng, o etse se lokileng. Ngwaneso, o etse se lokileng. Hobane ha o nketsetse empa o etsetsa wena. Ha o etsetse mang kapa mang, o etsetsa wena. Ke hopola se tshwantsho se seng seo batho ba eng ba bui ka sona. Se tshwantsho sena ke se tshwantsho sa motho ya neng a sena ntlo. Se tshwantsho sena sa motho ya neng a sena ntlo, jwale a batlana le ntlo fela a tseba ho haha. O ne a batlana le ntlo a sena matla a hore yena a ka ikgaela ntlo fela a tseba ho haha. Setshwantsho sena ha o bua ka sona ho thwe se a isena se neng a se batla ntlo. Se se se fihla ha morui e mong,
ha se fitla ha morui yenwa uri a ko nkhaele ntlo mane o mo bontsa sebaka go o ko nkhaele ntlo yena mane o mo bulane

0: wena motho o tsebisitse selinga molemo le seo Jehova a se batlanga ho wena ke hore o etse se lokileng o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le modimo wa hao. Hai kare ngwana wa hao lapeng a moo o mo isa sekolong a hore a tle a tsebe ho ruteha. O mo isa sekolong a hore a tle a tsebe ho ba le lesedi la bophelo. Ngwanenwa wa hao, e re ha e fihla mafelong a selemo mane, ka nako eo ho ngolwang dihlahlobo, e be ngwanenwa wa hao o ya feila sekolong, e be ngwanenwa wa hao ha a tle ho feta sehlopha seo a neng a le ho sona. O le motswadi lapeng a moo, o ye utlwe bohloko. Lebaka le utlwang bohloko ka lona ke lena. Ngwana eo a ya sekolong selemo kaofela, dititjhere tsa hae di ne di mo ruta eng? Ngwana eo a ya sekolong selemo kaofela, a hlolwa ho ithuta seo dititjhere tsa hae di mo boleletseng sona. Ngwana eno a ya sekolong selemo kaofela, a hloleha ho ngola seo titjhere ya hae e mo boleletseng sona. Lebaka ke hobane ntho eo kwatisang, ntho eo e etsang hore o qeteletse ebile o kwatile. Lebaka ke hobane o ile a rutwa, o ile a bolellwa. Ho ne ho sa jwetswe ba bang ena a le siko. Ho ne ho sa bolellwe ba bang ena a le siko ka go sehlopha. O etse se lokileng. Ha o fihla ka hare ho makgotla ana, a re a hlolang makgotla ana a molao, o tla ballwa qoso ya hao. Ha o qeta ho ballwa qoso ya hao, o molato kapa ha o molato? Ke molato kapa ha ke molato? Potso ya bobedi, na o ne o tseba hore molao o ya hana le ntho ye o entseng? Ha o ka wa re ke a tseba, e ba kahlolo ya hao e ka nna ya menahangwa habedi ka lebaka la hobane fela o tsebile, ya ba ha o etse se lokileng. Empa ha o ka re ke ne ke sa tsebe hore molao ha o ntumelle, ba ahlodi ba ka nna ba hloma hore fela e le nnete o ne o sa tsebe, mme kahlolo ya hao ya e ba ka tlase. O etse se lokileng. Hobane wena motho o tsebisitswe se leng a molemo o tsebe se itse seo Jehova a se batlanga ho wena wena ka ho rata wa hao wena ka bo iphapanyetso ba hao o re ha o kene lenane onga lena ka labone wa kena lentsinge la mogana modimo o etse se lukideng ha o yetsetse bulane empa o ya iketsetsa palo ya lentswe e fella hona mona letsatsing la ka jeno mme bananga le mahlo go bona ba bone bananga le ditsebe go utlwa ba utlwe se boletsweng ke lentswe la moprofeta gobane lentswe la modimo e ka re pula ga e kebe e ne e gutlwe sebakeng e gutlisa kolobisa lefatshe le go gona dipelong tsa rona mokana modimo wa matshediso lekganya lekgotswa lentswe la gago go senya wa letsatsi le ke le re lemoise go etsa se lokileng se batlwang ke wena seo se leng molemo bakeng sa bophelo ba rona re ba gao morena morena masisi moha
1: tate modimo ra leboga ka palo ya letsatsi la kajeno modimo wa rona lokileng re rute go tswa letsatsing la kajeno le ka mehla gore re tsamaye ka boikokobetso re etse se lokileng le ka bogabane pela sefatlhogo sa gago ka godimo o tsotlhe ntate o rekeletse mamelelo o iphapanyelo boikokobetso magau wa mogana rona jesu kriste kopane le masikiso wa moya o galelelang magau o nosekise bana ba iseraele le watle le lefubedu wa phemisa josepha le semena le a na le tshiketswe ke bana ba bo ka ntsha banna ba ba gago sebotleng sa mollo o be le gona go fitlhela jesu kriste a kgutlalate kereke ga e ka bophara ba bosefatshe re kopa tsene re sekile lebitso le maatla la ntate mogale moya o galelelang amen
0: amen morena masisi
1: a se a ngata motho a kareng e ke molato
0: ke a leboga

0: Empa jwale ntate, immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo ka kalo kalo phuputso. Ke nnete ba e ba re ba fokotse matona a mararo. Ah ntate, re tla hopola hore dipusong ya 4x4 ho la ba le ntho mona e ile ya makatsa Basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le le leruo haholo. Mme e lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jakang lekgotla le matona di tle di lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang, Basotho bana ba phelang nakong tse thata, Basotho bana ba fumanang hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo, ha hona tshehetso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, haholo nakong eneo leqeme la mesebetsi le le lekanakana jwale ebile ke utlwile haholoholo ke taba tsena tsa COVID e leng kaofela. Ke tla ke supia ntate hore kgotla leso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le tsitsitse haholo kapa le hlakile haholo. Ha o ka sheba temana ya 12 ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size rona re kentse ka hore molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tle be boitlamo bo re reng boitlamo ka bona hore re tla bophetha. Mme temana ya 12 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata ho fihlela ho imolla dikgapa tsa Basotho ka ho fokotsa lenane la matona le batlatsi ho tloha ho bongata bona bo isang ho 40 ho isa ho bonyane 16 ho kenyetswa tona kgolo motlatsi wa hae. Ke temana e hlahang ka morao ka hore molao wa motheo wa DPL le hore taba ena cabinet size eo ABC le DC e ne bua ka yona e fihlela e re qi hantle ka hore ho molao wa rona wa motheo wa DPL.
1: Ega bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse le bua. Ke tla itsamaela matshana ana le pepetya.
2: Tshelete ya mmuso e tsile. Ho patetswe ntho e siyo. Ho patalletswe ntho e sa etsuwang. O e mong wa batho ba kentseng letsoho ho patalwa mosebetsi o sa felang o reng. O reng. Ee jwale o reng. Re kgomente ho etsa sa jale. Tshelete ya mmuso ke ena e batlehile. Ke swabile. Ee jwale o reng ha o swabile.
1: Le re keleletse eng. Ha ke mmone mona. Le ntse le nkutlwa hore na ke reng. Ke re ha ke mmone mona motho eno wa lona. Oo ho thwe o entse jwang. Jwale ke kenakena na le motho a itelekileng.
3: I think you need to prove it beyond reasonable doubt.

0: Mamedi re ke o dumedise go seng go na lenaneo le kenang kwano go PCFM ke la ditaba. Le bitswa fela thagameso lenaneo lena le tla go wena manta ga o isa la botlhano ga gora botlhe ya botshelela. Mme mo mamedi re ya gore nyaborobong le wena ka lenaneo lena la thagameso go seng go na. Ke le bogathapelo buleane mo mamedi ya nelegetsang dithapo tsena. O sebeditse go tloa ka meso o fitlhelela mona mo ampang dithapo ona teng. Ke leboga Bishop Molapo ya qetang gore bulela ka thapelo e maatla momamedi ya goseng. E re ke leboga Bishop Molapo o sebeditse he momamedi ga se a re buletse tsena ga tla tsamaya ka thelelo. Momamedi lenaneo lena la thagameso le qala ga jwale le isa gore nyaborobong. Mme he momamedi ke moo re o begang leseding la dietsagala tsa letsatsi le letsatsi tse e tsagalang ka gare kapa ka ntle go naga ya Lesotho. Ka dinako tse di mo mamedi ebile re phega nku e tswa masapong godima ditaba tseo e bang ge o tshwaretse tsona. Ka jeno kgwedi ena ya Phupjane e na le matsatsi a 19 selemo tshwana ke sa 2020. Dumela mo mamedi gotlhotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng. Nna le bitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke mosheng wa Shabalala. Ke na le Thabelang Tau ke ena a tla bantsha re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa athe re tla phetela le ena he moamedi goreng ya borobong mo a tla re balela ditlhogo tsa ditaba tsa go ra ya borobong. Moamedi ga o le jalo ke bokile dikgomo jalo ga re tlhege wele go tseo ge o tshwaretseng tsona go seng go na lenaneo lena la thameso kwano PCFM. Mamedi ha re di lekola motlhomontse ka setlhogong se ntseng di etsagala ga jwale he moamedi o tla gopora gore maobane re buisane jalo fela le morena leloko mogalenyane lenaneong lane la Midday Life mo he moamedi a neng a bua ka taba ena ya baagi ba Thaba Bosiu baagi ba Metolong metsi ena e potapotileng letamo lena la Metolong moo he momamedi ba tlhileng ba ntseng ba tletleba ka taba ya metsi gafetsa le gafetsa e sa ba tshwareng gantle gore ga ba fumane metsi momamedi. Ke tse ding tsa ditaba he momamedi tseo ba tlhileng ba tletlebang ka tsona. Le ga o lebjalo fela he momamedi re fumane ka letona lena la ditlhodilweng gore e tla re ga a fitlha he momamedi re tla ke re tlotla re buisana le ena gobane seo a se tlhalositseng ke sa gore ntse a le seo ka gare go naga ka kwano gore a tle a arabele ditaba tsena he momamedi ga re ne re tlhoka gore a ke a tle a di arabe. Empa le ga o le jalo fela he momamedi dua o ntse o theile tsebe gore o mamele PCFM o tlo ikutlwela ditaba tse ka re ntsena. Mamedi go tse ding tsa ditaba he ke moo jale ditaba di ntseng di tswela pele nageng ya Botswana mo kopano ya naga ya Botswana le naga ya Aforika le naga ya Lesotho di ntseng di shebisana dinaga tsena ka bobedi gore na mokgwa wa tsona wa tshebetso e ka ba ofe go maatlafatsa maqhama le setswalle dintlheng tse batlang di le mmalwa e ka ba difeng go naga ya Lesotho le naga ya Botswana. Mme ditaba tsena di ntse di tswela pele mo hemo mamedi Presidente ya Botswana le Presidente le tonagolo ya naga ya Lesotho ba fanneng ka puo he maobane he momamedi dula o ntse o theile tsebe mananeong a PCFM gore re tle nne re o behe setlhotlholong sa ditaba tse tshwanang le tsona tseno. Momamedi ga ga ditaba tse ding jwale tseo he re boneng di ntse di etsagala ke ka nageng ena ya Aforika Borwa mo he momamedi batho ba tlileng ba theileng tsebe le gona go bula ditsebe tsa bona ba bile ba beile leitlho go bona gore na e be se tla se etsagala e tla ba sefe mabapi le ditaba tsena tse amanang le go ntshwa ga melata e sena ditokomane tsa go dula nageng ya Aforika Borwa. Dinaga tse batlang di le mmalwa di sedi nkile dikgato tsa gore ba setšhaba sa se phelang nageng ya Aforika Borwa seo e bang jale sekgolotsong ya gore se kana sa tobana le ditlhaselo e bang se dutse ka thoko go molao se ba phuthe ka dibese go ba isa dinageng tsa bo bona. Mme he momamedi ke engwe ya ditaba tseo tlhaloso e leng ya gore mafelo a kgwedi yona e ne e ogeleng go yona go tla tla go ba le ona boipelaetso bono boo e leng baagi ba Aforika Borwa go supa ka mo go ba nyatsang taba tsona tsena tse amanang le melata e phela nageng ya Aforika Borwa ka thoko go molao. Momamedi be taba e go tla etsagalang ka yona na Lesotho le se le itukisitse ditabeng tse ka go fela he momamedi ke tse ding tsa ditaba tseo he re tla ke re di lekola ga nako e ntse ya athe he momamedi ditabeng tse ding tseo ge ka ga o bolelelang gona nageng ena ya Aforika Borwa mona he momamedi ke mona moo he go ntseng go etswa dipatlisiso mabapi le go nyamela gwa cocaine cocaine ena ke se thethefatsi he mo mabedi se o thwensile sa nyamela di officeng tsa mapolesa tsa di Hawks me mo mabedi mona ke mo hontseng ho fanwa ka bopaki ba di brigadiers tsa se polisa hona sebakeng sena sa KwaZulu Natal ha holo le fapeng lona lena la dipatlisiso tse tibileng leng di Hawks he mo mamedi mette ba sena o tla hopola hore tlhaloso ke ya hore di letsa qaleha ka selemo sane sa 2020 a motso mo me jwale he mo mamedi itse ha e se e nyametse jwale ya ba dipatlisiso di a thakgolo empa o fihlella ha jwale he mo mamedi taba tsena di shehlile ka pele ho commission ena entse e etsa diphuputso mabapi le di bobodu le bomenemene ditlhaselo tseo e bang di etsetswa batho le dipolao mmogohe le bogokgoni bo e bang he mo mamedi bo teng ditlolong tsa molao mme ditaba tsena di tla ka mora gore Lieutenant General Ndlandla Mkhwanazi wa naga yona Aforika Borwa e le mookamedi wa porofense ya KwaZulu Natal ya sepolesa e mo mamedi a phunye seso setswe boladu gore go bonagala go na le go kenakenana go a sepolotiki ditlolo tsa molao le botlokotsebe bo bonagalang bo etsagala ka gare go sepolesa sa Aforika Borwa he mme itse ka morago mo ya ba he mo mamedi ditlaleo jwale di tswela pele go tlalelelwa gore jwale komiti ena kapa komišene ena he mo mamedi e etse dipatlisiso mmogo le komiti tse dingwe tsa paramente gore dike di etse dipatlisiso mabapi le tsona ditaba tsena ke tsene tsa ditaba he mo mamedi tse ka setlhogong tse bonagalang di ntse di etsagala e re he mo mamedi ha go le jwalo fela re ke re di fete ditaba tseo re hatela pele ka gore he mo mamedi re buisana jalo fela le ntate Ramolenyane le Thaga ntate Ramolenyane le Thaga ya he mo mamedi o tlhaga ka mona ka lefapheng la bolepi mme ke molepi wa naga ya Lesotho ya mo mamedi gore ge ke re tlotla re buisana le ena go na le maemo a sa tlwaelegang a le godimo he mo mamedi a lebeletsweng dikgweding tse tlang mme e le boitukisetso ba gore pele dinako tseo di fitlha he mo mamedi ge begele leseding la ditaba le di etsagala tsa letsatsi le letsatsi ge tlotla re buisana le ena he mo mamedi a ke a re thuse dihwai bahwebi le batho botlhe bao e bang taba ena ya boemo ba le bogodimo e ka ba ama he mo mamedi ba tle ba be leseding la gore na ba e qoba jwang motlhomong kapa ba ka e tlola jwang ha boemo ba legodimo bo se bole teng mme ya mo mamedi ditaba tsena tseo go tlotla ge di buisana jalo fela le ntate le Thaga mona ke dintlha tsa botlhokwa tseo ke sa kateng ga di ka tsa go feta theya tsebe o mamele o mamedisise ga re ke re dikela thekisong fela mo mamedi re rekise tle re ka mora thekiso re gatele pele ka ditaba sa rona tseo ge o tshwaretseng tsona go seng go nang
1: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kg for just 189 maluti. Rama Original Fat Spread, 1 kg for only 95 maluti. And Clover Tropica Dairy Fruit Mix, 2 liters, now only 30 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
2: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Get assorted 200 or 230 gram Jacobs Kroning instant coffee for only 159 maluti 99 each. And 6 by 1 litre Pick and Pay full cream milk for only 97 maluti 99. Come home to Pick and Pay. Valid 18 to 28 June. T's and C's apply.
0: Mamedi e le shomele metso e tsheletseng metso tso re furaletse go ra ja botshelela ha re le mothating ona he mamedi jalo ka ke tlhalositse re sentse re na le ntate le Thaga kwano mme he mamedi jalo ka ke tlhalositse re buisana le ena tjena gore a ke a re fe setshwantsho sa gore na go tla etsagalang mabapi le maemo a le godimo re ka lebelelang e sa tlwaelegang mme boitukiso ba rona e ka ba botlase go mabapi kape bo mabapi le eng bo he mo mamedi ge tla ke re ikatele ka bona e ka ba dihwai e ka ba bahwebi e ka ba setšhaba sa Basotho se phelang ka gare kapa ka ntle go naga ya Lesotho le batho botlhe ba mametseng PCFM e ka ba mogotlong Thabatseka o Qatšha o Maputswe o Bothabothe o Leribe o Bothabothe he mo mamedi o Bereya o Maseru jwale a ke a re beheleseding la di etsagala tsena tsa letsatsi leletsatsi ga gologolo tse shebaneng le maemo a legodimo o santse a le teng kwano mogaleng ntate le Thaga e re ntate ke o amogele lenaneng lena la rona la Thaga meso go seng go nang
3: yona ke tsalo bo a ke dingwe di tsama mediga tsalo mo ya sa PC mo se ngona go loka go se ntse le city ke ramlenya le thaha ke se tsa le fa teng la bulipi
0: ha re hatela pele fela ndate le thaha ha ga ke kena ditamentsa hore na maemo ao mosotho aka lebellang ao ho buang ka ona a El Nino a ka lebellang selemong se seo re tlang re se lebile mohlomong le ho ya selemong sane sa diketetsepedi le mashome a mabedi a metso e supileng
3: ee ndate ditaba tsenana di batla re di tlhalosa hantle motho a di utlwisise boemo ha o thwe El Nino e teng kapo e atla re ele lore e ama haholo selemo sa rona sa dipula mme kgatlhamelo yane e kgolo e qala ka kgwedi ya November e tla tshelela selemong se e tlang ka kgwedi ya March jwale ditaba tsa boemo a legodimo di tjena ke a golaa kapo ke a tsewa mosotho e mo le mongwe o tla utlwisisa ke ebe a tsena kere ee gona jale nka ka o botsa gona go seng go o tlo o ya kae kapo o tla bo ntse o etsang go seng go ka gora ya borobedi mosotho kapo motho e mongwe le mongwe o tla ba le boitshepo bo tileng ba ora ke tlabe se ke le mosebetsing ka gora ya borobedi kapo ke le tseleng mme o tla fumana gore e batla e etsagala ka tsela eno empa jale ga o se o mmotsa motho gore na beke e tlang ka moqwelo tla bo ntse o etsa o tla ke nagana gore ke tlabe ke ile lefung thiwa ka poto ya teyaneng mme la basana ga lefile a fumana gore mora ona ga o fetile empa a nantse a na le morago wa o etsa jalo a ile a na le boitshepo wa gore a ka nna etsa jalo ko gore fela kere ga o etsa meralo kapa o shebela ditaba gaufinyane o batla o dinepa ga boo empa ga o shebela go jana boitshepo o batla bofokofokotsege mme ka ona rere ditaba tsa bolepile tsona di jalo fela gona jale re santsane re ke itse taba ena ya El Nino ya magolo go tlwa ka kgwedi ya November ya pele empa che re a tseba gore El Nino ga etle kapa ga e le teng pula e ba e fokotsegileng gagolo mme ka nako nngwe e bela ke komelelo le metheso ya nyologa mme ke ya gola ke yona taba ya pele re basotho kapa lesotho re le naga re itukisetse taba ya gore go na le monyetla o mogolo wa gore pula e tla ba e fokotsegileng gagolo e ka nnang yo isa komelelong le metheso e phagame empa nako ga e se atametse ga tlatlhe re etse bolepi jale ba gorena gantlentle ka lebeletse gore maemo a be jwang mme bolepi bo one bo se bona le boitshepo bo bogolo wa golo re boetsa ka kgwedi ya neng August mme e tlile le bona ga tla bophatalata empa jale ka ga ke jata go sala sa o thibele gore ere ke a tseba El Nino ga e tla ka gore e fokotse pula mme e nyolole metšheso empa ke batla gore ke gatelele letaba ya gore gape dilemo di a fapana go na le El Nino batho ba e tsebang gagolo ya 2015 e leng gore ka yona ka nnete go laba go be agolo empa gate go na le El Nino gape e nngwe ya 2023 e le yona go la nna ba go be la e se gakalo gore le a kokoa bapile le 2015 mme tlileke ke utlwile go batho ba bangata re bua ka gore ke ka go sa taba tsa gore ena yona e ke eso bone ga gona ditaba tse jalo go fitlheletse ga jale tse bonagalang ge emetse nako gore e atamele re tseba go lepa e le re tseba go bapisa gantle empa gona je tshwanetse re kgona go bapisa mme ga re bapisa ga jale tsela e Nino ena e ntseng e bopega ka yona e tsela e re bonang e tla bopega ka yona go fitlhele diqetelelong e feta re bona e itshwanelela ya selemo sa 2023 e seng 2015 kapo go feta mme ke batla gore tlhekere go basotho ba mamela ditaba tse tswanang lefatsheng la bolepi ke gona re tla ba tataisa mme ke gona re tla ba fa ditaba tse e leng gore di na le boitshepo bo e leng gore rona ka botsebi le gore na re sebetsa re le banka re sebetsa le gona jale re sebetsa le balepi ba banka jemeng ena ya rona ya sadake re boetse gape le lefatsheng go barata sa mogapa o ipi wa lefatshe e le gore ke batla gore kere re sebetsa ka ditaba tse e leng gore ke tlare di verified ee anda
0: ha re ke re tle tabeng ya gore jwalo ka ga o hlalosa gore di El Nino tsa dilemo tse fetileng gagologolo yane ya selemo sa 2015-2016 go isa go 2016 go latela ka mo di taba di leng ka teng e ne bona hala e le nngwe ya tse sa tlwaele hang ka hore kwemelwe ne le ngata haholo holo mohlomong o ka reng ho motho yeo e bang o phela sebakeng sa thabatseka le ya phelang ka kwano ka mabalane hore bonyane le ha e le hore re santsane re le hojana fela boitukisetso ba hae e ka ba bofe mabapi le yeo e bang ya tla gona jwale.
3: Ke le bona ke engwe ya bohlokwa ke ena yo ke tang ho bua ya hore di baka tsa bona di a fapana. Motho mo motla ba le thabatseka ile ka maloting a go. Ne re ho pola ha tlo ka maloting a bona di go dingwe tsa Maria. E ha o so ka wa papisha fela. Ke batla ke ba le mongwe bo mong ata ka mabaka a mabedi. Ka maloting ke ba le mahlwa ne le mesho sa ha ba tle ba e phapane ha ho. Le ka mabalane ka mona ho ntse ho ata mpa go kwa batla ka maloting. Ibile le mongobo ka mana go ke ma khatwa go kola nga go le go fumana mpula a khadi ha ile le tsalo no tla fumana go re e ha sa nga ta ka lokal go tloile le ka maloteng ka fumana le ne o tla bona go le bana le bo le di bontse bo le tong ho le sa ba di pula bo re go fitlele tso go ya September ntse ba le le tso hore ke nne re be le mongobo go no bo lela go re la ha ba ho re ka gare o tla ka November ke tla be se le siko ka pomela mme ke tla go pula tla be se le siko sentse re lebele tso go mongwe bona no le teng ne ka mang tsena go bolela go re sentse re lebele tso re ha ba go tsofa ime ma a di pula ntse a le teng ka o dumela hore ka botata itse bona pa tsoma la fa ratemo o nno tsela tiro le ne wa nna ha gona ke pula fela empa la fa ratemo le nna se le tla o itse ga tshe ha e fele kana go nna dijelo a di tla gona go kena mo bu ka po le mapeo e itseng tla tsoela Lino ise lefa pala temo le tsa batho. Mme ke batla hore ke hatiseletse taba ya hore Basotho ba sebedise makala kapa mafapha a ba fapaneng a mmuso. Ho latela hore na lefapha le e retse eng. Rona ka lefapha la boipi re tla go eletsa ka maemo a lehodimo. Mme lefapha la temo le teng ke a tseba ebile lona le hlakile ya golo bana basupisi ba lefapha la temo ba teng le metseng kwa.
0: Ha re ke re tle tabeng ya hore ndate El Nino ha se taba ya komello fela na e ka eketsa sefako me ya e matla kapa serame se senyang dijalo mohlomong dithabeng re shebe dikolong bo malapeng ho lokela batho ba ke ba itukise jwang ha maemo e ka ba ha se taba ya komello fela jwale ke mane mo tla ba le sefako me ya e matla serame jwalo jwalo ho ka qeteletseng tjhe le yona ena ya kgaello ya metsi e ba teng.
3: Ya na di tsagola ke batla ke re fela if ye El Nino itisa ikapo e atisa komello ha holo mme yo lo ka ha o julu ha so ho bolela hore ha re komello ya ta hola la go buya tsa tsana wa selomongwe buya la ne fa fatse yo lo ka ke julu ke re di ka fa pana dilo bona le leng hore selomo ka ofela buya tla ba nyane empa bona le leng hore di khodi ke thabo buya tla ba siko ho hanze ding ke thabo e yenga mme yo lo ka o ka ta ho hlalosa hona le menyetla ya hore pula nako eo e nang ka lebaka la gore le mesoso e tla be e phame mme ke a tseya Basotho ba na le boiphitlhelo ya tabeng ena ya go lepa dintho tse kang bo difang o a tseba.

0: menyetla e tenyego ka gara komeng le eno kapo re kgonagalo e tenyego ka gara komeng le eno pula e tla nne ene yona a sogere November e tla re ga e tsala ka diwane o fitlheletse maseselomo se e tlang le lebothodi fela gono le thola re tla nne re thola mafafatsane le ga e se ka segatlha se ikang sa lemong sena se ile go boneng pula ena ga ngata kapo le gago empa jale ka lebaka la meseso e phameng um pula e jalo ga e tla makgatlho a mange ka nnetle mme ebile baka tshenyo ka difako le mea e maatla
1: go latela metlhala e o qetang go eetsa motlho mo mobu kapa mongobo o o e bang o ba mobung e ka ba metsi matamong a o re nang le ona ka ga gonaga ya lesotho motlho mong re basotho ba ka lepang ga re ya re lebile kgweding ya pheregong go isa tlhakobele 2027 jalo ka ga o tlhalositseng date gore ga ena le ga le di shebela gole fela ga ena go ba yane ya 2015-2016 na setšhaba se ka tlalelela gore se bokeletse metsi mo e bang matamo a teng a tlalele gore metsi a jalo a bolokwe ka tlhoko le ka tlhokolosi go tlala le gona ka kgwedi e feng
0: eanabeke ya gola ena gape e tla gokela mane mo ke itseng ehlile e tla fumana gore re sebetsa mmoo le mafapha a nang a mang ka baka la botsiwi wa ona ditabeng tsa ona lefapha ke le mafapha a ikarabelelang tabeng tsa metsi ke a mangata gagolo mme ebile a na le um go tla fumana gore ebile ba ikarotsela batho ba gona metsi a ditsiwang ba bangwe ba tlaga satela metsi a ditoropong mme re na le matamo teng ditoropong mone mo re bokelelang metsi ba bangwe ba rere sheba didiba ba bangwe ba tla re sheba metlhodi kwa jale tsagola ya botlhokwa ko gore fela re elelelo gore jelo ka ga ditshulo pula e tlabentse kapa mafafatsana a tla bantse a re teng ka tsela e tlwaelelen go tloga gana jale go fitlheletse kgweding ya September jelo gape ka ga ditshulo kere go fitlheletse ga jale re santsane re ithutile boemo e kaka re tla ba 2023 e seng 2015 2023 ga ke fata go gopotsa bosotho gannyane fela ko gore ke nnete e le nna ga ba le komelelo gagolo nakong yo selomo sa dipula se tsalang empa ga o se o sheba dipula tsela e dileng tsa fitlha ka yona 2024 go tloga ka kgwedi ya pheregong o fitlheletse ka eno ya tlhakobela go la nna ba le mongwe bo mongwe o batlang o ba teng la e le gore ka lebaka la go komelela re qala ka selemo re ile ra fumana gore ditaba tse kang tsa botemo ga ka ba tsa atlega ka lebaka leno la gore dijalo ga di a kgona le go fela dijo ka mobung jale tabeng tsa metsi teng ke batla go dumela gore ka metsi yone ga a tshwanang le dijalo a mafapha a ikarabelelang a tla nna e letse lwatsela gore na ba bona methamo ya bone ya matamo le didiba e lwang mme batho ba gona e tlang ka nako e kae mme le yone eno ke dumela gore tla gagese re ntse bolepi ele re shebisane gore na ka kgwedi eno ya gaste re dutse fatshe le bona re shebisane ba tla nne ba e letse gona ba bona methamo ya bone e le lwang mme basotho ba ka e dudisa lwang
1: re re ke re ya ditabeng tsa metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelelang date e tla re gang ga re gutla mona re tlatla re thetha re ke re utlwele gore na momamedi a ka ba le dipotso mo na le mane ga re gutla ditabeng mona mamedi re ga re ntse re buisana belo fela le ntate lethaga e le molepi wa rona he momamedi re tle ke re dikele ditabeng mme tla re gang ga re gutla ditabeng re tla boela re tlotla re tswela pele le ene re nke ke tswele mona fela he momamedi pele re ya ditabeng ga ke gutla fela a tlabe se re fetela gona ditabeng
2: ba jale ntate immediately ka moga gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo ba ka lokela go phokotso ke nnete ba e bage ba fokotse mathona a mararo a ntate re tla gopola gore dipusong ya 4-5 gore a ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya botlhano ya yona ehlile e a topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di le go tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore ga ba gona tshegetso tabeng tsa temo ga gona tshegetso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng
1: mamedi thabelang tau re bala ditaba tse qela letsatsi ka puo ya sesotho tsa metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelela.

boleng ba thuto. Morerong ona lekala le tsheditswe ke morero wa go le tataisa go tlisa diphetogo tsena tsamaisong le ntlafatsong ya matitšhere. Mongwadi ya bogolo wa lekala lena, Ratshiu Majara, o re matitšhere a bapala karolo ya botlhokwa ntshetsopeleng ya naga le gore a lokela go tshegetswa le go fua menyetla ya go gola mosebetsing wa ona ka ga a o tla baetapele ba kamoso. Go feta mona, Majara o beetse a re matitšhere a ntlafetseng a botlhokwa bakeng sa boleng ba thuto e phahameng a bile a tla tlhatlhelola barutwana ka ditsebo tse e tlhokwang bakeng sa go kenya letsogo golong le ntshetsopeleng ya naga ena. Letsogo la morena wa setlhogo wa Thaba Bosiu, morena Leloko Mogalenyane, o re o ngoleletse letona la ditlhodilweng Motlhomi Moleko ka tlhokagalo ya nako e telele ya metsi Thaba Bosiu. Puisanong le sealemo ya sena, morena Mogalenyane o bontshitse ga setšhaba sa gae se ile sa mo atamela sa mo kopa go se thusa go fumana metsi a re letamo la metolong le agilwe sebakeng seo empa setšhaba ga sena metsi mme ga utlwisise gore na ke ka mabaka a fe mmuso o ise o rarole bothata boo. O beetse a re tlhokagalo ya metsi e ka bega baagi o kotsing kapa kotsing ya mafu a ka bakwang ke metsi a ditshila. A bile a re go se fane ka ditshebeletso tsa mantlha tse ya ga metsi go ka etsa setšhaba se pelo di botlhoko ka gona mmuso o phethagatse ditshepiso tse o ileng wa di etsetsa setšhaba. Ditekwa tsa go fumana lekala le amegang ga di aka tsa atlega. Mookamedi wa lekgotla la tsamaiso ya mobu, Mofumahadi Maditšhaba Lekgwaba, o ipiletsa go setšhaba go ngodisa mobu kapa ditshelo tsa sona e le go tshireletsa ditokelo tsa sona godima ona. Puisano le bophatlhalatsi Lekgwaba o itse ngodiso ke mogato wa pele ka ga o totobatsa dintlha tsa sebaka tse amogetsweng semolao mmogo le mabitso a monga mobu e leng se bang molemo nakong eo go ka bang le dikgang. O tlhokomedisa setšhaba gore thekisetsanong ya mobu gang ga tumelelano ya thekisetsano e phethetswe ke morekisi le moreki bobedi bolokela go ya lekgotleng la gabo ya netefatsa thekisetsano e jwalo. Ka ga go seetse jwalo mobu o ka sala o ntse o le mabitsong a morekisi le ga a se a fane ka lisi go moreki. Lefapha lena le shebane le tsamaiso le taolo e nepagetseng ya mobu ka gare go naga e e kenyeletsang tlhatlhobo le kabo ya ditokelo godima ona. Ga re diphethela ka tsamatšhaba go ya ka motlatsi wa moporesidente Equatorial Guinea, mmuso wa naga eo o itokollotse mosebetsing ka morago tlholeya go fitlhela dipegelo tsa ona. Tlalao ke gore mmuso o fitlhetse fela diperesente tse ka tlase go 13 tsa ona e leng se susumeditseng tonagolo Manuel Nsau go fana ka lengolo le e lokollang ena le lekgotla la gae la matona mosebetsing. Mmuso ditulong o boletse ga moporesidente Teodoro Mbasogo a ne a sa thabela puso e mpe, bobodu, tshebediso e mpe ya matlotlo a setšhaba le o dieya go phethagatswa ga merero ya ntlafatso. Ba bogolo nageng eo ba boetse ba nyatsitse go tlholeya go fokotsa ga o itshetlea ka mafura ka gore ba matlafatse mafapha a mang a kenyeletsang la temo. Moruo wa Equatorial Guinea o tlalegwa e sale o tobane le mathata ka dilemo ka lebaka la tlhagiso ya oli e ntseng e theoga dilemong tsa moraorao. Ga re sheba tlhaloso ya maemo a legodimo ka jeno le kwaetse ka go kgetha dibaka gagolo-golo dibakeng tse ka leboya le tse ka leboya botšhabela go a bata go isa go bata gagolo seng gona mme serami se letse dibakeng tse dingwe moya ona o foka ole bobebe go tlhaya borwa bophirima. Go ka lebelelwa gore le kwaela ka go kgetha dibaka go phole empa go bata dibakeng tse dingwe tse ka maloting motsheare. Tsena ditaba di felela mona tsa Sengisemane di tla latela metsotsong e 15 ka morago go raya bosupa.

0: Mamedi re ke le bohetabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang gore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela. Mme re gatele pele ka ditaba tsa rona mo mamedi re tla ka mona ka habo Magaleng Roadship, Creamy le Magaleng Roadship Clazarine. Mo mamedi dikolo tsena di tswakilwe ka Morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi, dihahamele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele, la shebana, le dule le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala. Lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Creamy ena Magaleng Roadship e sentse tswakilwe ka Clazarine. Ka lebaka lena Moamedi Magaleng Roadship, Creamy le Magaleng Roadship Clazarine di a ngobela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa magopo, pimples. Di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa lona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa. Di thusa go thibela lona go fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang ditlapedi, eczema, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Creamy tsena tsa Magaleng di monko wa monate o kgathololang, di fa motho boitshepo le morolo. A phahamise ke tlhoka boitshepo gale ka gare o batho diphuthe o meketeng tse le le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le malenyatso be le boitshepo ka Magaleng Roadship, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Magaleng, tsona di keke tsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Mamedi di a fumaneya gotlhe ka gare go naga. Hopola, ha e se Magaleng, ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela, ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi ha re hatele pele ka ditaba tsa rona jwale. Re ya horeng ya bosupa, metsotso ga jwale mashome a mabedi pele re fitlha horeng ya bosupa, mme re gatela pele. Mamedi re ntse re buisana kwelo fela le ntate Lethaga ke Molepi ka gare o naga ya Lesotho ka mona ya lepang ditaba tsena tsa legodimo gore na maemo ao re ka ga a lebelelana ke afe. Mo mamedi jwalo ka ga a tlhalositse o supa yona taba eno ya gore El Nino ya tla fela jwale ga ba sa e shebela go jana tjena. Ba hlokomela gore ke kebe ya ba matla ka jwalo ka ya selemo sa diketetsepedi le mashome a mabedi a metso e mehlano ho isa ho diketetsepedi le shome le metso e tsheletseng. Diketetsepedi le shome le metso e mehlano ho isa ho 2016. Mme re tswela pele le yena mo mabedi sentse ke re le wena o kene o ntshe maikutlo a hao hodima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona. 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Ke tsona dinomoro tseo hemo wa meduka kenang ho tsona ha o hlahisa maikutlo a hao. 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Atheka ho WhatsApp ka mona hemo wa meduka sebedisa 6200-9956. Ke tsona dinomoro tseo ka wa di sebedisang hemo wa medi ho botsa dipotso, ho kopa ditlhakisetso kapa hona ho hlahisa maikutlo a hao godima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona. E re re ke re tlaetabeng ya gore na ntate ha re ntse re emetse mo mamedi mona a tla kena, re ke re shebe fela taba ya gore na le sebedisa eng hore mo mamedi a dule a le leseding la gore na maemo ao a ka lebelelang ke afe a le godimo. E ka ba moahi wa Thabatseka ya phelang mogotlong dibakeng tsane tse ka Maloting ho isa ho Boqatjha, Quting, jwalo jwalo le ho tla ka kwano ka Mabalane, hore na le sebedisa mekgwa efe hore mo mamedi a dule a le leseding la ditaba.
3: Ee ntate, ke a leboha. Ditaba tsena tsa rona tsa Bolepi jwalo ka ha e le ditaba tse mo mamedi kapa Mosotho mo le mong a di tlhokang ka nako, re na le mekgwa e batlang e le mmalwa.
0: Ako re rekerenke mo mamedi ntate o tlatla o ya gaba PC dumela
4: ntate wa ka kgotso
0: kgotso ntate
4: ntate Masile mngana pendare
0: ntate Masile
4: ke mametse ntate mo nkataba tseno tsa gore se ke tsona tse re tsang wa nnete ya gore ke re batla o lema re itamantse le bona boemo bona bo anga tota mana go di aotsi ba impadi mona ba tsame senga nako dipelo go tsetse ba tsepa ne kana go e palwa lu ye mo go ganta tso ba tabe na ba ba tsandi tsane ni ya le ntla go lu go tsa mana go ba di ye ga tsa ba di ye ba ke ya mo ga o go ja le tsa ga ja mana le ye ma ga ga ga ta ma mo ga lu di di di dipelo ta di tsala se se ba tsanda go ga ja le di
0: ke le bula ha holo fela na te masilo ke maikutlo a hae mamedi 2121 9956 ka papala 2665996 a o ka tsola pele nda te le tha ha ho araba potso o kene le ditabeng tsena tsa na te masilo
3: ke ke le bua sena ke ne ke re e ke batla go dimela le ho ehleme go ya go phatalatsa ntse e batla e re so e fihlile handle hore re fitele mo sotho mo le mo empa o tla fumana gore bogolo ba nako re sebetsa le lona le dialemoya gore le nne re thusa go phatlaletsa ditaba tsa boemo ba legodimo bakeng sa batho ba gole gagolo mme le marangrang a difounu ga batla ba duba kapa ba sepodisi empa ga o se o batla o atamela gaufinyana le ditoropo tla fumana gore ka nnete re ntse re na le mokgwa ona wa rona wa di-WhatsApp monagana le WhatsApp channel ya Lesotho Meteorological Services mme ka mono o itlile re agela ditaba tsa bolipi bonyana ha bedi ka letsatsi re boetse gape ka nnete re na le humarangrang a Facebook re na le leqethata la rona monono mo le teng tsentse re etsa ka tsela e e tshwanang mme gona jale re na le mekgwa e mmedi gape e ntseng re qetela fela go e lokisa re na le website ya rona ya lekala re na le ntho e bitsang weather app ebolo ka di-application tsotlhe kgetse ya rona e re ntseng re gagale sekolo se sekolo sa setšhaba e le yone e sentse e le gaufi ka po mathuleng a ao re efelempa ga jale mekgwa e teng e re ntseng re e sebedisa ke ono wa WhatsApp channel ke mokgwa wa Facebook ke dialemoya mme ke taba ya di-email
0: pele o kena tabeng tseno tsa ntate masilo nate re re ke re rekise metsotso e lesome le metso e metlhanong pele re fitlha goreng ya bo supa re rekisa ka motsotswana fela ra gotlha.
5: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Omo Multi-Active Washing Powder, 2 kgs, buy 2 for only 99 maluti. Protex Bath Soap, 175 grams, buy 2 for 24 maluti. And Stay Soft Fabric Softener Refill, buy 2 for just 48 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
6: Go hire Happy and Pay. Go buluka ka ufitisisa masatsi ohle. Fumana mifuta ya 200 kapa 230 gram Jacob's Cloning Instant Coffee ka 159.99 maluti fela ile nngwe. Le 1 liter ze 6 tsa Pick and Pay full cream milk ka 97.99 maluti. Go hire Happy and Pay. Kala 18 ho fitela kala 28 June ha fela stoko se sali teng. Hona le melawana le dipehelo.
0: Re ha go le tsena mo mamedi re tswela pele metso se le shumele metso e mene fela pele re fihla gore ya bo supa o tsena di tabeng tsena tsa ntate masilo ntate masilo ge le ya di e handadi
3: e ya ba di di rata gore ke le ka salo sa ka ba ka ba mosala ka botshelo ba gona ha e mona gore ha o se ba di ntho ho jana e tlile o tla mana gore bo itse po ba tla bo fokola le ka mabaka a go ntse tlo wa re di mba ho swa tata nela nako ona le nako eo e reng ga o e sheba o fumane gatshe ka nako e natseng ka fetisa molaetsa ka boitshapo bogo ke rata go dumela gore kannete etlile mefokolo ene gate mesebetsing ka go fapana mme e keke ya kametla ka phaoleya gore go tla kgona go gabela tlhoko ka tsela e motho a ka e batlang empa kannete etlile re ntse re a re a dula fela re ntse re lokisa taba ya gore bonyane nako e santsane e le gojana ga o le batho ba dulang ka maloting be e leng gore selemo sa bona sa tsatimo sona ke se qala kana go ene re phatlala tsa molipile nya ga se ke tla bona gore na re ntse re ntla fatso ne go ya pitisi ya mele ya tsalwa empa bo lipi ba dipula bona e batla go gatisa taba ya gore go fitlile ke ga ha rwali ka nnete ke tla nne re bontse ka go di ya bo go bedi empa re batla go dumela gore ka malo dinteng taba ya teng e fapane ke tla bona gore na a ntse re ntla fatso tsela ya gore ya go fitisa mele ya ke tla ba phuthelelang ke o yona re tla ba fa yona gona jaleng tse digodi tsa maria tsena gore ba thuse gore ba qale selemo sa bona sa teng mme ke a dumela gore ke bone ka e ka re ehlile selemo sa se ne se seng ka ntle re batla ge a kofisa taba ena ya rona nera ta re file mo ba batlang teng ho re khona ba thusa
0: e ya
3: ke ya ba khale ka meeting that ke ba from the piece of eh ke re ntre e lo bisa go mo go a ho la ile go mo go bi ne di de motho sa nya sa tse a tsatsa ka nako tsa go itikisa e lo ka se ntse re qadile se le montse no go phatala tsa ka popagala ka tsa tsena tsa hore come lona motho ya batla nne ka ofela motho mo mo batla go itikisa yona ka tsela ene pa etse
0: ha re ke re nge maikutlo a mangke le tshwara ka qwading eh ore matswantle a jametse ke arch e ke ukwe ka go bua ditabense itse dintse o re fitileng ho tsona re ketle ke nke ma ikutlo a mang di nomoro tsa 2121 9956 ka plus 2665 9956 ke tsona di nomoro tsa o ka kena ho tsona PC dumela
3: a yo ntse di 2661
0: no
3: Holo kile ntate ke a leboha
0: ntate mamedi renke ke botse tse o e bang mohlomong di ka nna tsa ba scientific ntate le thaga kapa tsa ba technical haholo tabeng ya hore mohlomong ha re sheba probability ya accidents re ka e beya boleveleng ya 60%, 80% kapa re ka e beya boemong bofe.
3: Ee, ke ne ke batla go kwa evidence ya hore El Nino ya tla kapo ya...
0: Ee, ntate, e ka ba o ka re fa ya pula, o ka re fa ya komello, o ka re fa yona ya El Nino ka kakaretso ka yona e ka ba ka meya. E sentse e kgona gore e ka bonagala ka tsona dipalopalo tseo tsa gore re ena e tlang motlhomong e ka na ba boemo ba 50% kapa 40%.
3: Oho, ee ke batla gore ke re etlile taba ena ya go lepa re sebedisa tsona di-probability tsenono kapo kgonagalo ya gore ntho e tla etsagala, mme etlile go santse utlwagala probability ya godimo kgonagalo ya gore ntho e tla etsagala ya ketseya. Jwale re na le ena ya gore El Nino e atla, ke batla go qala ka yone. Ka nnete mekgwa e re shebang El Nino ka yona e supile gore ehlile El Nino e atla, mme probability kapo kgonagalo ya El Nino ana lwa le se e dutse godima 90% kwa e le gore e fitlhile e le nka tla ka re e fitlhile e le godimo haholo, mme feile esile re na le bonnete bo feleletseng ba gore El Nino e teng kapo e atla. Empa jwale jalo ka ke tshulu re boetse gape re na le monyetla kapo kgonagalo ya gore na pula e tlana e le kae e le bolejua le ba dipula yane ke itseng ka ta etse gantle ka kgodi yone ya Agast bale nako e se atametse gore re bone gore na menyetla ya gore pula ene mme menyetla ya gore e se ka yana mme menyetla ya gore komelelo e be teng e ne kae bale ebile yone e tlabe se re thusa gore El Nino ha e lepua go lepua motshesa wa lewatle la Pacific ke yone o nang le kgatlhamelo godima dipula tsa lefatshe ka ofela ka tsona tse fapaneng. Baduele rona ga re etsa boemo ba ga re lepela dipula go tlo lepela naga ya Lesotho e le yona, mme naga ya Lesotho e le yona le ga e le bonagala e lenyane ga ka o tla no fumana gore bona le dibaka tse ka nnang tsa fapana le tse di ke gola ke yona taba botlhokwa ene e nerereng basotho ba e shebe enone e tlage e leng bolipi bo go tla tlage bo etsa ba selemo se e tlang sa dipula gore re tla be re letela dikgwedi tse tharo e le kgwedi ya lesome o feletse lesome le metse mmedi re lebe re ntse re lepa re ntsha e nngwe o fitlheletse re etsa kgwedi ya Pherekgong o fitlheletse ya Tlhakubele selemong se e tlang mme o tla bona gore le bolipi bono ba dikgwedi tse ntse tharo ka bo bona fela o ntse o na le menyetla ya gore o ka fumana gore ga o se o ntsha kgwedi ile nngwe o kenya e nngwe ka nkale bolipi bo jalo o tla fumana bo fapang ke gola ke yona taba ya gone yone e nerereng ga re beng le mamelelo ganyane basotho fela re itukisetseng taba ya gore elmino yone re tlisetsa komelelo empa jale re teng le teng re sekry ka etse re nka matshwafana rona re a bea odimo maane re re modimo 2015 ke eo a ka nnete ga re emele nako e jalo fela jale ke rere dulang le itukiseditse maemo gore e ka nna ba a komelelo
0: tata o bua taba ya botlhokwa e le moo ke neng ke re ke tlotla ke botsa telecom connection motlhomong gagolo holo re shebile dipakeng tsa naga ya Lesotho motlhomong le Pacific Ocean o ke o tlhalosetse Mosotho gore na e lepea jwang taba eno ga o sebedisa ona mawatle
3: okay ke a leboa senate jale e na yona ebile esile ke tlhola se di feleletseng jale ya ditaba tsa bolipi empa ge e tlhaloso ya gape le ka tsela e bobele fela ya gore ke a tsa kao fela e ka nna yaba basotho ke a tsaa re naga ya batho ba utlwisitseng dintho ya bobebe re a tseba gore mongobo ga o chesa mongobo o teng mobung le dimeleng le dijalong ka o fapana o tla tswa o tho etsa evaporation o ne o le wela sepakapakeng mme o tsamaya o yeng sebakeng se sengwe a fitlha sebakeng seno se sengwe o etsa ntho bitswang condensation kapo o se o ipopa e ba metsi ebe pula e tlang jale ke taba e leng gore ga e etsagale fela dibakeng tse nyanyane e tsala lefatshe kao fela gore metsi a teng lefatsheng kao fela a ntse ya potapota ga ona metsi a mašwa a se go pula e ne le metsi a jene mobung kapa a tsamaile lewatleng go tla ba le a mang a mašwa ona ano gape ga o futhumaka a tla boetse a nyolowa lewatleng mono a tsamaya a sebakeng se sengwe a lo fitlha mone se e le pula jale ka mawatle ke ona a tshwere metsi a gona a magolo mme lebatla la Pacific ke le lona lebatle le legolo ka go fetisisa ke lona lebatle le e gannang taba tsa gona tsa dipula le meya le metšheso lefatshe ka go fela mme tla fumana gore le ama dibaka tse e fapaneng ka tsela tse e fapaneng ke nke gona tlhatlhong e ne ya gona e ka boga go aforika fela e ne e bitswang SADC naga ya bo Tanzania kwana ka nako ya elmino bona ba ba le dikgogola ga gona ga ba le komelelo gobane yone e batla e se ba odimo maane pela bo equator gona ka tlase mona mme o tla bona gore ehlile taba ya elmino ga se o bolela gore fela lefatshe ka go fela lere go tlo ba le komelelo aa dibaka tse dingwe di ba le komelelo tse dingwe di ba le pula lebaka le bobebele ke nka letlhalosang ke lona le eno fela la gore ga go chesa mo mongwe bo one o tloa mo nako ya sebakeng se sengwe ga o ke mono sebakeng se sengwe o se wela fatshe e le pula ke yona taba fela ya gore ke gola ka segoa se bobebe sa primary kwana e ne bitswa water cycle ke yona potopotologo eno ya metsi ya gore metsi a tloa mona a nkwakele ke motšheso wa letsatsi a nyolaga sepakapakeng re sa bone ebe ga a fitlha sebakeng se sengwe a le odimo mane ga a fitlha sebakeng se sengwe se maemo a dumela e se fetoa maru ga a fitlha e fetoa maru e se ba pula sebakeng seno se sengwe ga sebakeng se sengwe ee kore ga o bana pula Lesotho mona o tseba gore o e amogile motho yo mongwe gona Tanzania kwa kapo e amogile motho yo mongwe Brazil kwa kore ke ntho jalo ya gore ga o bana pula mona o tsebe go na le mo metsi ano a tlodieng teng a tla mona
0: fela ga re ke retle tabeng ya maano a naga le disebediswa tse teng se ka tsaetswang ke ntse ke gotlela tabeng yane ya potso ya ntate Masilo mona moareng le a diega motlhomong jalo ka ga o supa o entse mohlala wane o ileng wa supa gore ge batla re sa le go jana empa ga re ntse re atamela re tla nne re behe momamedi leseding e le mongwa wa go sebedisa di shebela hole ge santsane ge le hole tjena ge atlehe gore re bone boemo bono ka moo boleng ka teng e seng ge motlhomong re akanya ka nako ena e tele le gakana ke maano ke dipolicy defense o naganang gore di lokela gore di etswe ke disebediswa difense lokelang gore dike di kene tshebetsong thepa e bonagalang naga e lokela gore e ikatele ka yona gore e tle e fitlhele ditaba tse kao fela tsa gore ga e lepa e lepe ntho e leng yona
3: Kalo wanda ti. Kwa tla dintoti ding kya kola aje ba to hana hore tlhoka halo ka po ka se so tshutiji ka ba tinya tipa mosebetsi ke tse mo sala fela ge rena le kana li project e mona e sa tswa fela ka po e sentse ha ba ho fela in the revita earnings the improvement of earnings system ke taba sa hore re ka se so tshutiji kola se o le go re me kwa ya rona ya go lepa kana go lo sa batlana ke bona le ge a go fisa ke go lengwa ya dintotsi ba di ntseng ka katlo e kgolo go gore ba go tsonele ditse tsa singa ditaba tsa bolipi na ka go phaga ba go tsone ke di wera station ya go latse ka 174 tse automatic le gore me go ya se jalo jalo ya ba la ditaba tsa bolipi me ke engwe ya dintotsi leng gore ke ke mo ga go mogolo o mmuso o sontso o tswela pele gore o re etseletse thepa ka pa mekgwa ya ole mokgwa wa go bala ka pa o fumana ditaba tsa bolipi o go thusa gore re be le pokello e lekaneng ya naga ya Lesotho ya gore re be le ditaba tsa gore a ke re be le re sebedisa tsona ditaba kore re sebedisa go na pula e ne le jang kapa e saleng tsena ba dilemong tse masome a mararo tse fetileng gore re tsa go e leta ke ne teng sentse re na le diteišene dikerekeng ka go fela tse manuale empa jele ga o ela rekisa ka tsena tse automatic o santse o utlwa gore ga ba le limitation tse ngata gagolo ya bobedi ba rereketse thepa e leng computer e jang high performance computer ke computer e batlang e le ya magaogao kapo ya boiphitlhelo bo godimo gore ya gore e be ditaba tsa boipi mme le yona ke investment e kgolo ya gore ya mmuso o bona gore sentse re ba le thepa e lekaneng ya bogago ke a gola e se yona project eno e le engwe gape ga na le ntho e bitswang anticipatory action protocol for drought ka bokhutshwanyana fela ke gore ke mokgwa wa gore re ithukisetse nako ya komelelo pele e fitlha mme re fokotse segatlha sa yona le yona ke taba e e leng gore ke mmuso o ntse o leka go fokotsa kapo segatlha sa
0: e yana de
3: ha a me a ke komelo
0: ha ke re di tshware mona fela na de kempe ke re ke le bule puisano ya rona le wena ga lo ke ra go kena na go nye re ke le mona ke le bule ha holo puisano ya rona le wena e bile bohlokwa ha holo go motho ya amazing a le mabalane ka ntle hona le ka kwano ka le ka maloting ana ha ya Lesotho ka mo he ho leng ka teng
3: ka le bona
0: ke le bule ha holo mamedi re re ya thekisong ke le bula ha holo ndate le tha ha ke o sia matsonga ri le mo gabudi tlo ba le wena ka mona ka iconnect
7: ha o tsa motho ho yeah ai bo ke me jola ya nga ka mo ho senji le lebele tso ke tla ukwa jang le buela ho nka na go ile nngwe ngwa kwa a go mpolelela ona ho etsala e mo
8: please morena ne ri lo arule chelete ya mogatlo motho edwa o ri fa chelete ya fake
7: ah
8: yo morena o wela kipilu
9: go batse ka ntsona tse iko cash ina le mogwa o sireletse hileng wa ho boloka chelete ya mogatlo ka iko cash megatlo account ho bula account ena ke mahala mme ditho tsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka gona ho bona megatlo yohle yo we keneng ka hara iko cash megatlo account Eco Cash Mekhato account e fumane ha ka hara Eco Cash app di phone tsa Android le iPhone fumana ding tsa tseding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala
10: Sasai Econet Financial Services simplified payments every day everywhere
11: Mamedi ho jwalo ntotsa monate ntotsa bobebe ntotsa bohlale ka Econet Telecom Lesotho le di hlaiswa tsa rona hetse ntse di nolofatsa le ho lo fetola bophelo ba hao ka mokgwa ohle o re ka kgona gore re etse jalo ka teng ke ka hona o tla utlwantsa re tshware hashtag inspired to change your world koma le kudumedise ke be ke o meme ho the Econet Telecom Lesotho radio show le bitso la ka ke re le buhile rilo mogabudi o tsile jang ke la bone bekeng la bone tena re go kopana metsotso e le mmedi ka mora hore ena ya bosupa re tla phethela jalo ho isa metsotso nyane le shumele metso mihlano kamera hore ene ya bo super ska suit ska ba tsitsinya mo mameli ha ke tsebela ntse etsa mohlomongwe tseleng ya mosebetsing mohlomongwe ntso le ka dikobong wa phomophomola mohlomongwe so ntso le ka go clean o bona na o qala letsatsi la ha o jwang so hle so sietsang na ke re ke a thaba ha ile mona ke qala letsatsi le wena he e bile ke sentse ke le teng ho tla go hopotsa ka sehlaiswa sa rona se se cha cha cha cha mo mameli se bitswa mbothebelele unlimited wifi so utlile ka yana na Hey, mamedi ba tlo fit. Ah, ha ba tlo fit mo mamedi. Botshabelela unlimited Wi-Fi e teng bakeng sa hao ya reng ke batla o dula tse ke le online, ke batla o dula ntse ke ba connected, ke batla o dula ke ntse ke gona o sheba le o bona tso hletse ntse di etsa hala. Ke re he ka ga bo ya hao. Ke botshabelela unlimited Wi-Fi. Mme re la ga dula fatshe ga ile lwa ga bona hore wa tswa ho ntsona le tlhoko ya hore re ne re ntlafatse di package tsa rena le tsona tsa Wi-Fi. Hobane nete ke hore pokotho e ke ya ba lekana mo mamedi bakeng sa batho ka ofapana. Mme re re he o sa tsotele na wena mohlomonya ha o yeme jwang. Huno be bobebe ho wena hore o no be connected, huno be bobebe ho wena hore o no fumane, huno be bobebe ho wena hore o no shebetse ntse di etsa hala. Jwale ke unlimited fixed internet. Re re di kontraka di yo ha ena dipehelo. Wena so se etsang ke wa plaga ebe wa bapala mo mamedi mme he hore re tle go hokahanye le ditlona taba tsena tse monnate ke re fela wa tamela e connect shop e how feel wena mme potse nna ke botsang sengwaletsa se ke hore mamedi o ntse se connected la o utlwa hore ha ona di contract tso di tsena ha ona melemetelele yo o tlotla we ema ho yona mo mamedi ke hana ka wena ke hana ka wena fellow ke data ke pala mo bana yana ya hore batho tlebentse ba re hey ne ke sna data hla isa le ke bona moletso ha o ka sito gutla ka pokona o kena ngona jwale ha ke na data nenne motho re hai jwale ke sito re ke tseng data pala mo bana go bana jwale bo thebelele unlimited wifi e fihlile mo mamedi ya re ka robatsi mme ha re utlile selo sa lona re tlile ka karabo e matla ena ya botshabelele Wi-Fi motho a qala o bona smile a le mnate ka pasa sa batlozwa ka tlung tsebo sa ntse connect botshabelele Wi-Fi ha kara e a me homebody o tsebo ga botshabelele Wi-Fi a boda jela limited data ne se le teng mo America di package tsa 69 maluti 120 maluti 199 maluti 349 maluti le 499 maluti fela ka kgwedi jelo soka ke na marandrang botshebelele hona jwale mo mamedi atamela e-connect shop e ha o feel wena o fumane sim card ya hao hang hang o sa hloke ho signa kontraka ho hang ka poka ba nna letsetsa nomoro yane ya rona ya mahala ya 100 bakeng sa dintlha le thuso efe kapo efeng e ba mohlomong he o tla e hloka he mo mamedi mme ntse re tshwa re re he ntshongwe monate yo o ka irata nke tsebang hore o tlotla o ithabele ke bonene le batho ba bangata ba ithabetse ha holo he mo mamedi ke ya hore he botshabelele bile ntse tsola pele ho fa ka hodimo hore ntse ofa Wi-Fi e unlimited e di tjotsi class jele gare wa bona yani ya 349 maluti o tlotla o natefelo ke unlimited botshabelele internet a ke o natefelo ke 300 ETL to ETL minutes ebe o ba le monyetla wa hore o eketse ka 1250 maluti ka odimo ebe o tsamaya ka Econet Prime smartphone e ntsha cha cha cha mo mamedi he ke kae mo kileng o utlwa ntho e monate ha kalo ebe bobebe ha kalo bona ntho tse monate mo mamedi ntho tse bobebe jele re re ho wena di le tsena di etsahala mohlomong ebile wena wa tshwa yo ka re latse ba go tlhile ne tlhlo ka telefone kwe ka latse ba go ne ke tlhoka le phone jele le re ka 349 maluti fela ha ke ngwe di setsa botshabelela unlimited wifi ke e ketsa ka 1250 maluti le re tla ka smartphone sa lone ka some nate mo mamedi a tamela ikona shop e how feel wena o tlo bona dintho di etsa hala he ha dintho di ba bobebe ho wena ba mohlomong o songwe di seditse botshabelele unlimited wifi intel tshwere jwang o rata eng ha holo ka yona le hore na o bona intse nolofatsa lo fetola bophelo ba hao le ba ba ratuwa ba hao jwang ba kwetse di bundle of joy mo mamedi ba kwetse bana ba sekolo mme he ke a tseba le bona re ntse re batla hore ba ne ba tswele pele ho natefelo la ba le haimono ba kwetse nne mona mna ba tshakela ntho tsa bona tsa sekolo ke re tsha ha itlo dula le boithabiso ho ya huile etle nebe le dintho tsa sekolo na ba di tshakele no bone fela hore na hantsa ba tshogise kelo lwa bona ka nqena na ba ntse ba ikhopotsa dintho tsa bona tsa sekolo jwang a ke jwale ha o yentse unlimited wifi ya Econa Telecom le Sotho e ya botshabelele a o tsebe ka nqena o tla ba hantle le bona ba be hantle mhlomong bo dikhatsene tsa bona di tshaka wena metswala ha o ha ithaka ba nne ba natefelwe mo mamedi ntho tse monate ya ke jela etamela ikonantship e haufi le wena re tle re tsebo tlotla go thusa o sna di contracta di fika body fix tsontso o di signa mo mamedi ke batla o tseba hore na a re bua ka di bundle ha holo tseetseletsa mo mamedi wena wetsa eng ha holo ka tsone o sebetsa ka tsona mhlomong u tla ba lapa gona ba ntse ba e joang ka po metswalle le dula le catch up a ntso tsho ga e wetse tse tsena bekeng ena ke a tsebe ha e bona le ntwe batho ba ngata ba buang ka yona qeta ho pula mona motho a romela boletsa ba mamedi a re a re dumela rilo na botevele le wifi ntse ntse re ha monate ho ne se ke gathetse ho utlwa batho ba ntse ba bua ka jona se ka nqane ka re bona ke ya econet ke lwetsa connect jele senka ka bua ka Jonas le nne ba medine ke tshake a ya bona le nje batho ba bua ka yona ke Jonas left right and center ha ba ho tsena Jonas ke mang a tsa mo connect with tabelele wifi he bo ba media limited wifi tsotse bo ho utlwa le ho bona na batho ba bua ka Jonas na ba bua ka eng jele ke a tsaba ba qeta ho ishebella mona motho re ka di bundle hetsa Equine Telecom le Sotho ebe ba di hafola he mo mamedi ba ha ebo ile o bona Jonas hetsa tje ile ho wena o so shebelletse we ke tshwa ke ya di tsena he di bundle tsa Equine Telecom le Sotho di etsa bo nete ba hore he re ne re qoqe re ne re bue re ne re utlwa fela hore na bophelo bontse bo ya jwang le bakeng sa baratu ba rona jwale bekena mo mamedi ke kholotsa hore o reke di bundle tsa how tsa 50 maluti o fumane 200 minutes 200 minutes ena yo qhoba beke ka ofela he ka 50 maluti fela ga bona o tlotla go gona o letsa o tshwara botle hohle o qoqa o bua o fellwa ke ditaba di gutla o letsa go o tlo bona hore ditaba dingata ibile di a fela fela metsotso a yona ha itsitsinyei jalo ho reka di bundle tsena o pinya *100# ka po ke yo sebedisa eco cash WhatsApp kapa Econet app e ka bana ya o thusa mo mamedi ntso hopola hore Econet app ntso ka ifumana jalo ho Android o ka bana ifumana jalo le ho phone ena ya ya iPhone mo mamedi he jole di reke ho tlotsebe ho ba bobebe bonolo ho wena hore he o no be connected le baratu ba hao le qoqe le bue ene rutlwe fela hore na bantse ba ya joang #inspiredtochangeyourworld tsa pedi pele re phethela mo mamedi ya pele ke hore he o no hopola go ntsegele teng marandramane hle hopola wetsa like wetsa follow eleng hona hore latela o tloske wa siwa jalo ka po wa ske wa ba le sedi la dinthotsentse di etsa hala ntemolo mongwa batho ba bangata ke 2026 World Cup mentse re tshwarege he rona re batla hore he ho no be bobebe ho wena hore o shebelle jalo bolo ena jalo re di bakentse e fapaneng mo teng re tshwarege he ntso ka shebella jalo bolo ha ntse ba pala mani nada masirimo o ka fumana jalo Fan Park Econet Fan Park Sabi Guest House Mogotlong Club Ubeck Kamani ka Mahalis Hook me he re go nobe bonolo ho wena o shebella jalo DJ me mo mamedi o no na tefelo tloske wa tshwara ke hloho ha jole hana ke ya kae hana jole ke tlamile ho Econet Telecom le so tweeting zama ya otla rona ga tla hotela mo mamedi e bile ntse o hopola ke bua ka yona taba yeno hore he ha ntse ya di fan parking tsa rona mona mo mamedi o tlo hopola ha ntse o reka jalo ka eco cash e leng sona sepatch phone rona re tle ne re o nolofaletsa ha bonolo fela mo mamedi bane ke a hopola le busiba mao ha re pa di ne ba pala he nne ntse re tshwara re he ha o tla ebe he o sebedisa 140 maluti ebe o sebedi ka pa o feta he o sebedisa eco cash re tlotla re patala 40 maluti of your bill ntho tse mna tabana tse bo bebe mo mamedi hey ngwe di setse eco cash he ke *199# e bo latela metateno e bonolo e tla ba le bitso final tsatsi la tswalo ID number o ga tla tsebe dintlha tsa hao o le mosebedisi wa eco cash e leng sepatch phone ho wena santsana le eco cash sebedise ho bane bophelo ba hao botlotla bonolo fala ka o ba le eco cash o tlotla o romela tjhelete wa moela tjhelete e bile o feta mona gare ho wena ka o ba le eco cash o tlotla o kgona hore he no patele mekitlane ya hao yohle yeo o nang Leona he mo mamedi jene ntse re tshwara ga ba tlosalla morao ho hang ho hang mamedi ho pola ntse kana le tlhodisano re bitsang eco bonanza e batho ba happy ba happy ka mona ka eco bonanza high city eco cash ke tshelete e itseng high city yona ke di airtime giveaway jelo hona le jackpot ya 25 thousands maluti mo mamedi kgwedi le kgwedi so se etsang fela ho kenela ke hore o ye ho www.ecobonanza.co.ls jola ho se ntse jwalo o soka papala mo mamedi ona tefelwe impofeta bona bo ipea monyetlongwa hore o hape haholo jele re re dipapadi di a fapana ka mona ka ho ecobonanza tlo go fefela hore na di fapana jwang o ka papala jwalo ebe ke quiz e ka ba word guess e ka ba scratch and win fela engwe lengwe yo e bapalang yo bea monyetlongwa hore o tlo hape haholo o ka hapa 500 maluti tsa tseleletsatsi o ka hapa airtime o ka ba nna hapa 25,000 maluti ane re buileng ka yone ya kgwedi le kgwedi e le jackpot mo mamedi jale seo re se tshwang ke gore fela nahana ka pele papala ka bohlale ebe he wana tefelo bana ha se fela taba ya go nno hape empa ntse le taba yane ya ho ithuta ke batho ba ngata ba ntse ba netefaletsa fela hore re lwa tsiba isale ke papala ecobonanza hona le ntho tsa ngata tsene ke sa ditsebe tseo se ke ditsebe ka bakala dipotso tsentse ke di fumana ka hare ho papadi ena re tshwarege he molemo wa yona ke yona mono ke yona ono mo mamedi hore ha o bapale fela ebe ntse o hlola fela le yona ntho mo nats fela ntse o wetsa bonete ba hore le tsebo ya hao wa intlafatsa wa matlafatsa mo mamedi jwale e bile ha o qeta ho etsa subscribe ka one luti fela o tlotla ho fumana free spin ha o etsa subscribe ka hore www.ecobonanza.etl.co.ls gera spinisa mahala ke sena he e be he wa bapala mhlomo o tla hapa mhlomo o tla hloka hore o spine hape fela ntho e salang ke hore o tlo ba monyetlong wa hore o hape haholo he mo mamedi ke tsona tsena go tlhopiseditse tsona sengwa letsatsi ntse re tshwarega he Econa Telecom Lesotho e teng ya leboga le ka tshehetso ya hao boteng ba gao ka go lelapa lena o jetse motswalo wa gao jetse metswale ya gae jetse metswale e meng ya gae gore lelapa lena le ntse le tlhoka go gola mme re eme ka wena wena wena mo mamedi re ka iconnecte sim card sa gao tlo tla utlwa monono tlo ja monono tlo utlwa soft life ka go sebedisa Econa Telecom Lesotho lebitso la ka ke Rilo Mogabodi a go kopana gape bekeng e tlang nakong e e tshwanang ke tsamaya le network e e tsang dintho tse right ke econet tshwantsho e lengwe fela ga ga itshwale wena mo mameng ga ga itshwale wena hashtag inspired to change your world bye bye
7: aibo ke mejalo yang ga ka mo senji le lebeletse go ke tla utlwa jang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolelela ona ho etsala e mo.
8: Please please Morena. Nerilo arule chelete ya mogatlo motho edo o rifa chelete ya fake.
7: Ah.
8: Yo Morena o wela kipilu.
9: Go batse ka ntsona tse. EcoCash ena le mogwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mogatlo ka EcoCash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka gona ho bona mekhatlo yohle yo o e keneng ka hara EcoCash mekhatlo account. EcoCash mekhatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app, difono tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
10: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments every day, everywhere.
1: Sa People's Choice Radio PC. Le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PC FM. Empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
2: PC FM. Your pulse, our beat.

0: Diketso e ntse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebise ka etsa halang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
1: Diketso, ho etsahetseng?
2: Ke kgathetse Mmatu. Ke kgathetse ke o dula ke mo fa monyetla le ho mamela ha nthetsa nako ena kaofela.
1: Mang, monyetla wa eng? Sefanka, le qabane hape mang eo?
2: Eya mokgotsi, ene se ke batla divorce.
1: Ao mokgotsi, le se le na le nako e telele haka?
2: Ke re ke kgathetse Mmatumo, monneno ha sa nthata.
1: Se ka tjho jwalo hle mokgotsi, na o kile wa leka tlhabollo bonyane?
2: Atjhe, e tu gore mokgotsi, mekoloto e nkimetse ke ntlo le koloi, sekolo le dijo, ke tla nka kae tjhelete ya ho lefa mohlabolli?
1: O kile wa leka Alliance Legal?
2: Empa ke diagente mono mokgotsi, e seng tlhabollo ya maikutlo.
1: Jotlhe, ha o tsebe Alliance e lefella banyalani tlhabollo?
2: Ne ke sa tsebe, e re ke lo baleka.
0: Na diketso le sefanka ba tla fela ba nkele wa la tlhabollo kapa e tla ba ke o kgaowa ha lenyalo la bona? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
2: Bana beso, ha e ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Modimo, e ka ba hana tse ka ntlo. E ka ba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
3: Dumela Mediketso, re a o amohela Alliance Legal.
2: Ke a leboha, ke tlo kopa thuso ka agente.
3: Re a leboha ha o re etetse Mediketso, e ka ba nka o thusa jwang kajeno?
2: Hai, he abuti ane ha o bonahale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
3: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore ebe tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
2: Ke a leboha hle mme, ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
3: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mme Diketso, molao o teng.
0: Diketso o nkile qeto. Tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
2: Modimo wa ka, ke a leboha ka monyetlona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
4: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo, moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng, re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketso, na o ka qala ditaba tsa hao?
2: Jo, bana besong, e ka ba ke qala kae? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
4: Mang, ntate Sefanka?
5: E nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
2: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabutle Sefanka. A ko nne bue nnete.
4: E tshwara moo, e tshwara hanyane ntate Sefanka. Ho bonahala maikutlo a ntse a le hodimo le kgotso e se e fokola mahlakoreng a mabedi.
2: Nna ke sa kgone. Ke hloka ho rona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
5: Ha e tlo etsahala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
2: O Modimo, ha ke bone ka re tlo loka. Ho betere ke ikarohanele ka kgotso. Haeba le tlhabollo e re hlotse makgetlo ao kaofela ho setharollo.
0: Ho bonahala Diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Ho ya ka yena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela hantle lekgotleng? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
6: Banna, ka hopola di etsahala. Ha ke ne ke pataka ngwane le sekele, ke ile ka imelwa haholo le ha motho ke ne ke na le ntho tsa ka. Motho o ka nahana hore o ikatetse empa o fumana hore a ikona ha o so qale. Ke hopola hantle hore ke ne ke sokole lekese, kgomo ya fihla bosiu. leve lata ka mogabeke tse thao motho a nka sekoloto godima sekoloto banna ke sena le vene fela e thusang go reka dijo le go lata patsi
7: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gao ka jane letsetsa 800-10888 gona jwale
0: Oman Funeral Plan ke lefala moswelele
6: gore banna le mohlake fileng bana ba ka batlo fuwa 5000 maloto kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi ga the teng ga baka ba ithuta ba tla iphumana ba kena yunibesithi ba sa touti tšhelete ya dibuka le bodutu mona teng ke ba siela lefa le sa boleng b ka baka gopola gore ye mong le mong o lokela go fumana ditshebeletso tsa mmošaga le lepato ga ke batle go nna ke nyolosa ke theosa ke kena mmošaga o na le wana ke batana le ditshebeletso tse ntle
7: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jane letsetsa 800-10888 gona jwale
0: Oman Funeral Plan ke lefala moswelele
6: banna ka gopola dietsagala ga ke ne ke patagangwane lesekele ke ile ka imelwa gago golo le ga motho ke ne ke na le ntho tsaka motho o ka nagana go ikatetse mpa o fumana gore a ikona ga o sokale ke gopola gantle gore ke ne ke sokole lekese kgomo ya fitlha bosenyi leve lata ka mogabeke tse thao motho a nka sekoloto godima sekoloto banna ke sena le vene fela e thusang go reka dijo le go lata patsi
7: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatešeleng ya gago ka jane letsetsa 800-10888 gona jwale
0: Oman Funeral Plan ke lefala moswelele
1: a ko bone line ene motho o fola o sa tswa fola bana besong arch e be di tla fitlhane
8: he mme a tshepa a se jwale re le mone wena o tswa kae e ka ba ditlhophiso tsa lepato ntse di ya jwang neke
1: acha ke poke o tseba e sale ke fola ditefong goseng ga ke tloa kaya inšorenseng ke gona ke le utlwa bammošaga ba reng
6: le sa tlo potla bonne batho ba ithatang ba kena omanyentšha alliance
8: maomankeng jwale ntate waka
1: gape e tlo go thusa ka
6: a omanfine ga lepolene e ntšha go fumana go tloa ka ditshebeletso tsa mmošaga leve kgomo le nkukele a ko bone ka bo sa kgathala tšeno
1: Ogenjale
6: ntatwa. Ya, tantho tsena nne wa. Ke moya o le tsang ho tsebisa beng ka wena ka pii. Matshiriso a phofu. Bana ba hao ba ka ya dilemo tse pedi mpho. Kgwedi le kgwedi ka magala pa. E tla ba wa sietse le fara moshwelele.
1: Jo basadi.
6: Go ba tshwara no se batswa di ba ka ha ke se ke kenalla ditaba tsa lona ke sa ithlalosa lo ithlalosa. E bitswa la ka kike.
8: Jala re ba fumana jwang?
6: Ho ngodisa le tsetano mo go ya bona ya mahala ya 800-10888. E bile o thuswa le ka shwala.
0: Oman Funeral Plan ke lefala moswelele. Alliance Insurance, always there for Basotho.
9: All right.
0: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
10: Diketso mollo. Ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
2: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
10: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
2: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri, le bo mpudi.
0: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya Basotho.
1: A ko bone line ene, motho o fola o sa tswa fola. Bana besong arch e be di tla fitlhane.
8: He, mme a tshepa, a se jwale re le mone. Wena o tswa kae? E ka ba ditlhophiso tsa lepato ntse di ya jwang neke?
1: Arch ha ke poke, o tseba e sale ke fola ditefong hoseng. Ha ke tloa kae
11: insurance. A se mo he wena mamedi wa selemaya sa PCFM. Taba tsa rona e ka re di lokile jwale, hona jwale ke itlhophile ho lekana. ka jeno lena he wena mamedi wa ka ke o dumedise ka hore kgetlotla bua ka sehloho seo he boholo ba batho ba sa thaseleng ho qoqa ka sona ibile kana ko engwe ba bang ha ba bui ka sona hobane ba sa nahane hore se bohlokwa ha ba bang kana ko engwe ba e ba si molato o bile o le ho insurance ho latela hore na ditaba di tlabe di sebetswa jwang jwale le moa hore sehloho sena he se reretswe hore re ke re qoqeng re le ditho re se ditho le ha e ba house o ka o kena insurance efe kapa efe ya alliance tseba hore o na le tokela wa kgela o ha o molangwana wena mamedi wa ka sehloho sa rona ke sena ke ka lebaka la eng batho ba bang ba rata ho tseba hore na ba tswaetsa kopo ya matshidiso ba fumane bokae ke boele hape ke wotle ka makgetlo a mabedi ebe hobaneng o thasella ho tseba hore na motho o fuwe matshidiso a makae ebe ka tsela eno e tswa le wena mamedi wa ka ke utlwe ka pare ke re fumane ho tswa ho lona ditho tsa rona hore na hobaneng batho ba rata ho tseba hore na ba bang ba lefilwe bokae ha o lefilwe 100,000 maluti ya o ba hantle a ha ntjwetsa hore na o lefilwe bokae matshidisong a hae fela o re o tla lepatong le teng hobaneng eo hwayahwaya taba ya mofuta o ke batla re ba bulela team tutsi ha se ke itlhophile tjena ga tseba ho utlwa hore na maikutlo a bona ke afe
9: mamedi nomoro eo o ka wa kenang ka yona ke ena ya 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago a the o ka romelela molaetsa nomorong ya WhatsApp ya 6200-9956 e le gore momamedi o sebedisa 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga o letsa o ka kena ka yona nomoro eo tlabe se go bona he momamedi o ke o kena ditabeng tsena e re re nne re tswela pele nate ha re ntse re emetse momamedi
11: ke a leboa wena molwane wa ka ga o ntse o itlhopha jwa le wena mamedi wa ka o bo se o tlhalosa gore na wena o se e se ke o tlhae letaba eo o kile wa botsa motho kapa o kile wa botswa wa reng ga re feta ke bontshe fela gore alliance insurance re se re butse mokgwa o bobebe wa gore o ka kenya kopo ya matshidiso ka marangrang bakeng sa batho ba bang o ka kena go leqephe la rona kapa website ya Alliance Insurance wa www.alliance.co.ls ha o qeta o kena mo fela timtutse le o hlaisetsa ntho e bitswang ka gore ke home page wena o scrolla fela o ya tlase mane mo e reng submitted claim jwale ntho tsa gago di tla tsamaya hantle gona mono ha o qeta go kena mono fela e tlabe se o hlaisetsa gore na o kenya kopo ya gago ya matshidiso jwang e tla go batla mabitso a gago yo batle fane ya gago yo batle le gore na o ka letsetswa jwang jwale ebe tlase mane o fitlha o penya ntho e reng accept jwale o romele molaetsa wa gago moifo wa rona o tla gotlela go wena ka gore na o re fe eng le eng le eng empa go feta mono go na le batho bao he ba ka reng archke website e ka re ke tšhaba se gole nomoro ya rona ya WhatsApp gona jwale e se e amoela di-claim e le gore ga ke bua tjena go na le motho e neng ke mo thusa maobane a kenya kopo ya gae ya matshidiso a ba re go nna a e kgona ga ke sa tlhola ke tlile mono e le gore alliance le phamisitse ga gona nomoro ena ya rona ya WhatsApp ke 6200-5600 nomoro ena ya 6200-5600 ga o e bolokile ka fonong ya gago o ka ba nna wa ngola alliance WhatsApp jwale e be o kena go yona o e romela molaetsa o ka re dumela o ka re hai e tla gotlela go wena ga bobebe jwalo fela mme ga e gotlela go wena e tla o dumedisa ka lebitso la gago ga monate e tla o tlaisetsa le thathamo leo o ka thaselelang kapo le tlhagang la pele gore na o ka rata o thusiwa ka eng wena ka gare o le thathamo leo o kgethe 5 mo ereng submit a claim ga o qeta go kgetha mo ereng submit a claim e tla re go wena kenya nomoro ya gago ya policy ha o qeta go kenya nomoro ya gago ya policy jwale e tla bolela kapo e tla nne o tataise gore na o rata go etsa jwang mme o bontshe gore a ka nnete motho yo ke mo kenyang kapo motho yo ke mo kopelang matshidiso ke kopa matshidiso a sena kapa ke kopa hore motho enwa wa boemo bo itseng ka ba ke setho se ikemetseng kapa ke lelapa atle a thusa ditaba tsena ka ofela o tlo di thola kapa o tlo di fumana mono go rona kapa ho WhatsApp chatbot ya rona ya Alliance Insurance ho bebe fela ra 6200 5600 o ka ile ka lona tjena wena mamedi wa ka wa gutle wa ga ha re ntse re tsoqa ina ya hore na batho ba fumana bokae le hore na ho baneng re rata ho tseba ihle a ema se se bale ke bona kae ha e sebetse ha e sa sebetse utsho ha e sebetse ho ga e khona ihle e tswelella hantle ke a bona jwale hopola hore ha o etsa kopo ya ho ya matshidiso ka WhatsApp o qale ka ho nka dinepe tse hlakileng tsa ditokomane tsa hao ha di di original o di nke di le jwalo empa ha e se le tse 40 o nke tse 40 fela di otlilwe ka stempe se hlapantsitsweng e ba bo bebe jwalo fela pimtutse motho o ditlanyatlanya tsa mono ke death certificate re sentse re tseba mo e ba le fukile ka kotse re sentse re kenya police report ka pa re kenya boemo bane ba medical certificate showing cause of death kapa postmortem report ho lata ka mo batho ba e bulelang ka teng re boela hape re ga o kenye boitsebiso ba hao ke a tseba hore ba bang ba tla hila boitsebiso ba mo fudu ya bang go haketsa death certificate o seke wa tshwenye death certificate e tla sebetsa kenya bopaki ba hore o na le account ya bankeng e leng proof of account ha ba hona yona re sebedisa mpesa o tla lefa ka yona o kenye lengolo la mmoshara e bang he o kopela mo lekano wa hao matshidiso hopola ho kenya lengolo la lenyalo mangolo ana a manyalo lona a fapana hona le ba chatileng ba nang le di-certificate o nka lona senepe hona le ba nang le mangolo a sesotho o nka lona leno la sesotho senepe etsa bonnete ba ke senepe se hlakileng haholo e ba he hona le ba bang ba senang ngwana ho hang wena mamedi wa ka o na le tokelo ya ho letsa pele o letsetse Alliance Insurance hore ba o hlalosetse kapa ka bokgutshwanyane ke hlekere la palengwe le ngolo ho tikena ba ba raro ba tla itlhaisa mabitso le ditlhao le dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ha ba qeta ho itikena jwale le kene morene mono jwale o nke lengolo le na senepe ka makgethe ana haesale o romele jwale e tla ne o tataise jwale WhatsApp chatbot ya rona 6200 5600 ke yona he e o lokelang hore o e boloke ka fonong ya hao ha e thuse fela ka ho kopa matshidiso ho na le dintlha tse ngata bona ba haesale tseo ka di sebetsang mono e bang he o rata ho kena Umang Funeral Plan o batla ho nyolla o booste cover ya hao kenya kgomo kenya lejwe o nke bonkukele jwalo jwalo hona moo e bang o batla bona hore na o ntse o lefa hantle ka tsela e tshwanang kapa o morao kapa o lefelletse pele hona mono o ka tseba ho sheba boemo ba policy ya hao moo ka ukanye ka ekare ha re o tshwara hantle o ka etsa tletlebo kapa o ka kenya tletlebo ya hao hona hona mono ho WhatsApp chatbot ya rona 6200 5600 kapa wena mamedi wa ka wa bua le motho ya tla o thusa hona mo ha e ba o batla account ya rona ya Africa Borwa o e fumana hona mo Alliance Insurance re bula dithala tsohle molemong wa hore mosotho e mong le mong a tla tseba ho fumana ditshebeletso tsa rona a sa utlwe ka o lokela ho senyehelwa ha ya diofising tsa rona ke belaela e le rona ntate moholwane wa ka ba ka pele ba reng batho ba kenye dikopo tsa matshidiso ka marandra ha e ba hona le ba banka nete o ka tshwa ga Alliance le morao ha se lona fela ka rona ha ka mo le ha o sa ba bolele mabitso fela hona le le kikotla swiba ke gona ba pele ba hore kenya kopo ya ho ya matshidiso ka WhatsApp mme o kene mona wena mamedi wa ka o botse eng kapa eng o hlaise ka bona o thuletsa kapa hore a ka nete Alliance e ke le lukise mona he kena wena mamedi wa ka rutwe ho baneng o rata ho tseba hore na batho ba bang ba fumane bokae ha ba itsa kopo ya matshidiso ho baneng o sa rata o bolela he baneng sa rata o bolela wena mamedi wa ka hore na tjhelete ye o e fuweng ke bokae
9: le a botsang
11: le a botsang o bo botsetsa e wena mosotho wa iso ge ke re qoqeta ba ena
9: mamedi kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ile hona he mo mamedi hore o ke ho hlahisa maikutlo a hao rena ho ba neng o sa rate hore na jwa le house of money batho ba ka tseba hore na o fumaneng wena ya botsang o botsa ho ba neng ke potso e teng he mo mamedi 2121-9956 kapa plus 266-599-56 WhatsApp o romelle fela 62009956. PC dumela.
12: Wa dumela.
9: Ha tsona.
12: Eh, re PC bona tlo se tsiba.
9: Ka mo haunda tu wena?
12: Ke Peter la.
9: Nda de Peter.
12: Eh, yo tsena le ke tei. Ma ba ka ka etsang go motho o ba tla tsiba. Ke gona ke go bona ke e fela le nnete go ho etsa lalo. Taba tseno tsa ka ditshebetso tsenono o di fumana jale ya go na gobaneng a se di fumaneng ke e kabolela ke taba gore tšhelete ya gola ke le kunutu motho a na le yona a sentse a ka batlang gore a bolele gore o na le yona seso ka mmona ka ditekesera gore a yone kentsena o na le yona ka po e fumane jale ke ne ke re gape-gape nto nngwe tse dingwe tse etsang gore re bele dipelaelonyana ko gore di tsena ka di-difference baredio monana go monate go a bua bua ebile ge bontate ba confisa batho ntho tsena ke ntho tse etsagalang empa maemong a mangwe ka nnetse a di etsagale ke boketetse motlhala fela gore ka nako ya corona gona ba bangwe le raga ga kwalla di-policy gobane se re sa gona go patala gantle ka nako ya go dira ke reele one go ne le thata le mesebetsi go ne go sukodisa re sa patale le gantle fela re lega re tala kalong gape-gape ka nnete re utlwa botlhoko ga golo ntole ke mokgonanate ntho tse ne re ka batla gore re nne re ya go tsona re nanya gobane ne re na e tlile nnete o e fumane jalo mabaka ka kona monnete ka lemo
9: o ke o bana o bo sa kgolwe mo ha o tla botsa gore na mohlomo motho o fumane bokae ke o bana o sa kgole
12: ke kgona e le go bana le motho o kana e ke le go bua lona bana ga ntse ke jolo ga ke tshwere rena le di tlelelo tsa hore e ka nna ba ba se le tse ka botsana e ka nna ba mo ba ka se le tsa go na motho o kene policy eo diwa ga kae ebile o na le tšhelete ga kae ndate ebile ke bone ka kena gampe ekile se ke mona go jalo a ditsela ba nantse di jalo ga re sebeletse ka go tshwara o ndate ditsebeletse mona o tlile go akgetha o tla ga o le dikulwanenyana di magetleng ka nnete re sebeletswa ka mokgwanyana o e seng ona ka nnete a re sebeletse ka go tshwana bo ndate go latela maemo a rona a bophelo nta
9: a hulu jile na deputy ke le bule ha hulu ndate
12: le bona
9: ke le bona de 21219956 ka pa plus 2665956 mo ma medike tsona ino mo go tse o ka kena ho tsona la deputy wa re ndate o na le ho se tshepe
11: ke ne ndate ke a utla
9: o go na le ho se tshepe taba tsena hantle
11: eh ke bana molana
9: e ya na
11: me ka nete ke taba ya bohlokwa ya hore o na le ho se tshepe ke ya manga maikutlo a o ratang ho rafima re e o hona le dithotse sa tshepeng go ba bang ba fumana empa le ha o le jwalo ba fumana ndate Peter ke a tseba o buile ka tabana go he re ne re le file nako e telele jwale ya ba re qala fatshe hape ke tle ke mo hlalosetse fela gore insurance e tshwana le dikamano tsa legato ha e kare ha o le dikamano tsa legato ya ba ha o buile motho wa ha hore ke nala bothata ha o bona ke thotsa thotsi tjena hona le ntwe ntseng sekudisa a bona o thotsi fela ha go tla monono o tloga a tshe ke belaela o se a fumane mo jwale ha o ina le tsietsi tsa mofuta o jwalo insurance tsa rona e bile hona tsena molwana wa ka ina ya o mang ha o fokotsa mosebetsi fela go fa dikgwedi tse itseng o iphumoletse ha o hloka halwa ke sethosa sehloho ga fana ka selemo ka ofela re sa hloke o le bona monono re le ne le tlole fela ntse le sireleditse ha o ka holofala o gatlela lengolo la ngaka kapa o goma motho fela motho eno holofetse ha re tlo batla go bona seabo sa gae nako ya selemo ka ofela ga fela e le setho sa omang go na le melawana le dipegelo jale o buile yane gore ka nako ngwe batho ga ba sebeletswe ka go tshwana o na le bakolwana di magetleng go na le ba bonagalang eka ka gare o insurance ga go jalo gobane batho ga ba atlholwe ka gore na ena bokgoni ba gae bo ga kae ga o kene tshireletso ya gago ya mpatišeleng gona o lefa 20 maloti o lefa legolo o fumana matshediso a 50,000 de kapo a 5,000 e molemong o fumana ditshebeletso go latela gona o na lefa seabo sa gae ka tsela e jwang mme ditaba tsena ka ofela di lokela hore ka nete ba ne ba di utlwisise ba di tsebe ke thabetse hore yena ka nete hore ha nna ke be ke sa tshepe hlile ha re utlwe ba bang hobane lona le rata ho tsa rena batho ba fumane bokae
9: mamedi 21219956 kapa plus 266599 56 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona re ke re utlwe maikutlo a hao 21219956 re tla bona ga momamedi a se a tlhaeletseng tate re re nne re tswele pele
11: ke a leboa wena molwanwana mme ga ke o gopotse wena mamedi wa ka gore ke itse nomoro yane ya gona ya 6200 5600 ke ya WhatsApp o ka kenya kopo ya gago ya matshediso ke belaela jale e tla re ga o se e kenya ka WhatsApp o tla etsetsa le batho di-screenshot gore hela ntho ena e a sebetsa
9: PC dumela e yana
12: yena ke pita ha tla di go pa ho ipeta la tega hola ke tla ho hunda ke ha pe ya o wa ga bile la tega mo a ga bile la teng la ke ke tsegetsa me sala ena no ba ne neng ke ke le ka ho ho ala ena ntse tse ding ke bone batho ba ba fumane di simu mo tsa ala ena se ba ba fumana di bolo ntse tse ka ntse no fa le go na ba ba ba police di di tse di tlase ke fumana di calendar andate e ke taba tseo di kenda de se nna ne kere molaetsa o ka mo fa ngwana kere ha ba itukisa hantle taba tsa bona e be batho ba taba tsa bona ndate ntho tsena ga e bentse re di bona tsena tlenda tse ha ga bui ntho tse se bua bona ke le tso sa la ntse nda
9: onda a ke le bula ha ho lona de ha re tswela pele ndate foko re se bile re ha ba ho phethela nda
11: ke a le bona molana ka ke a le bona re ke ya gabe ka bogotshwane fela gore ndate Peter ke a utlwa gona o e bolela go kae ndate Peter ha di tshwane ntho tsena batho ba fumanang thipa tse itseng ka nako engwe re na le lefapha ka mane ka Lines Insurance la bogokagane ba setšhaba le go bona gore na re kgotlisetsa jwang setšhabeng lefapha leo ke lona le kgotlisetsang setšhabeng le na le moralo o tlhakileng wa rona le kgotlisetsa setšhabeng jwang re boetse re na le thipa eo re sebetsang ka yona dipakeng mona ya batho ba rekisang thipa a ba rekisang ditlhagiswa tsa Alliance yeo e mong a ka reng a ke le nkaroleleng se itseng dikipanyana di-calendara mo mme o tla kopana le batho ba tla kopana le bona o tla ba neya ba bangwe ka re ga ba ile Alliance Insurance ba lo lefa seabo sa bona e ba fumana letho ka nako eno go nang le letho ga ba bangwe ba ka re a sena a ke rate gore ke tle e be o lefa ka banka ga ona motlha a tlang Alliance o tla fumana nako ena kao fela ka nako e nngwe ka botho a gaelelwa go di fumana gobane o gaelelwa ko fitlha di ofising tsa rona kapa o gaelelwa ko kopana le basebetsi ba rona ka nako eo ba nang le tsona e le gore ga se taba ya gorena go sebeletswa mang ke taba ya gore go na le mafapha a a ralang ditaba tse itseng mona mo re teng re buang ka matshediso matshediso a fapane gagolo le tsayang dimpho ko go na le karolo ya dimpho fela e kareng le ga motho o ka kopana le ena ga komphepene ya Alliance ga e tshwere o tla o nena go na le tshietso yane ya football ya dibolo jalo ke bodiodi ke bo matlama ke moralo o fapaneng gole le ona wa dikopo tsa matshediso ona wa dikopo tsa matshediso e tle kwa motho a lefang seabo ke a lebo ga e kampa ya ba banna e tla ba gantle empa moo e ka bang basotho ba e sukise ke phethela jalo o ka utlwa e kae ka re go na le taba e o ratang go e tlaisa Alliance Insurance re boetse re na le nomoro ya mahala ya 800 10888 o ko re fe gona gobaneng ka nete wena o sa rate go gore o nne botse gona o fumane boka 800 10888 o letse gona mono le gona jale re ntse re butse jale go fitlhelela gore ng ya lesome mantsi bua ke rona fela ba kwalang ka 10 ya bosiu di-insurance mona wena molwane wa ka nakong ena ya dinomoro tse e letsetswang mahala e le gore Alliance Insurance e itlhomme pele ka seotlhe o tlaima ka WhatsApp ke gona fela o letsa le bosiu o le lapeng ke gona fela o letsa le oseng goseng seng e ntse le gona fela o mamela PCFM e ntse le gona fela ke rona fela ba reng kenya ka moo o sa kgoneng tlhalosa ka moo o sa kgoneng go utlwisisa jale go tlhalosetse e le gore gona ba Alliance Insurance re malalala otswe ke company ya basotho ga ona mo enkang teng ga gona mo ebileng re isang teng ga re qeta go fumana tsotlhe tseo re di fumaneng e le diphaelo di kgutlela go setšhaba sa basotho nna le bitso la ka ke makgosi dipoulo difoko ke nqaka e mona wa semenana ke masesebale wa dibonosotho ke lesewana le molemo ga e somasite
9: mamedi re ga sa dibelewa lo ge tshwele mona fela re tsheba go gatela pele
13: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
14: PCFM your pulse our beat
15: What do I have?
14: hantle ntwe ya hawe ya hore na go e ka ofela tshwala ne tshwara o dula o tloa la pe mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa balo ba tlana le ha o khutla o sena talent o tshonne o le
15: he yo go gawane le nna nna wa tsa wa gena mo sa di le jama ga izulan click
14: ku kwa wang haula mo go ke bana mo phelwa ba ba le tsietseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo
15: Lena kapafe ke re jintu o sa tla ga tla ka ntho tse re sa ditsebeng.
14: Ke itsela na kapafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mogho wa ente. O ente hang ka mogho di tsetseletse. E hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje. Batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona. E tla o thusa nthweni. O tlameha ho etse ba.
15: Hona ke tshwako lwalo o bolela lwa. Empa kwa nwa bolela. Lo go motho ka boja na esa na esa ba nna. Ho di tsetseletseng ka ofela. Yar ana ba tla motho lo itse
16: Lena Kapave mogwa wa motho wa go thibela HIV itsireletse tsebabo ya mabahao qala lenka jeno pediso ya HIV e kala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
17: Impa jole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokela ho phuputso ke nete ba e ba ge ba fukitse matuna magara ha ntate ka tla hopola hore puso ya 4x4 ho laba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition ke mana ya go hlano ya yona e hlile ya topa hore a e go tla matuna le bona hana le le ro a holo mme lo ja le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le go tla le matuna ke di libiswa hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang ba sotho bana ba phela nako ntse thata ba sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona kwenyele ho lecemela mesebetsi le le kana kana bele bile go tlhia ho holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supi ndate ho khotla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ihlile le ditsitsi ya holo ka palo hlakile ya holo ha o ka sheba ke mana le shumele metsi mmedi ya mona wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka palo yentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo re re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mona wa motheo wa dpl ndate ile o sebetsa ka thata ho fihlela go imolla khabatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shome a mane isa o bonyane le shome le metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
18: e ga bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke bua ke tla itsama yana ma tsana na le pipitse
19: tell them muso itse o patetse ngwesi yo o patalletse ngwesa tswa o e mong wa batho ba ke ntse le so o patala mo tsebiso sa o sa fela ngore o re ra ke le diphoso e gore o re o e tsa o re o re khome ndo o e tsa ga se re tembu se gena ba tsi ke swa di e gore o re no swa di le
18: ke le le ke eng ha ke mone mo le ntse le nkutla o na ke reng Ke ga ke mmone mona motho eno wa lona. Oo. O tuwe ntse jwang. Jwale ke kena na le motho a itelekile.
20: Ka ha mo ka o la nlela wa mpha o e out ya go tswela pele ka di-promotion. I think you need to prove it beyond this number that o tloge ke tlotse molao. Taba tse ntse o bileng ka tsona nna.

0: Mamedi metso e mashuma mabedi a metso e supileng pele re fihla hore nya bo robong. Jwale he mo mamedi ha re shebe fela ntla ya bohlokwa e bueng ke presidente ya Botswana e bile ile presidente ya Botshelela ya naha ena ya Botswana mo politiki bile ile lawyer ka pas agente na hinyona ena ya Botswana ke presidente ya Botshelela na hinyena ka ha tadile tshebetso ho tloa ka kgwediane ya leshomelo motso mong selemong sane sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e mene he mo mabedi ha ka dintlha tseo a di buileng ke mona mo a supileng taba ya hore ha a bula mokete ona o a neng a amohela tonakgolo le matona le moifo ohle o tsamayang le yena tonakgolo naheng eo ya Botswana o supile ntlha ya hore seo a se lebohang ke mmuso ona go tlisa botsitso tabeng tsa dipolotiki gagolo mo go nona le batho ba neng ba balegile mo mamedi ba balegetse ka ntle go naga ya Lesotho mme a etsa gore ba ikutlwe ba sireletsegile mme ba kgotlhele nageng ya Lesotho. Taba eno ya botsitso ba dipolotiki gore ke ntlha ya botlhokwa e lokelang gore e opelwe diatla. Mo mamedi o tla gopola gore pejana ke ne ke ile ka o fa polelo ya tonakgolo Matekane moo he mo mamedi a buileng dintlha tse batlang di le mmalwa. E re ke re o supise tsona fela he mo mamedi ke tsebe gore ke tlotla ke nka maikutlo a gago. O lebohile haholo presidente ya Botswana ka ho mo amohela ka mofuthu naheng eo ya Botswana. Mme mokete ona he mo mamedi o ne o tshwere mantsiboya maobane e le mokete o tlileng o kopanya dinaga tsena tse pedi naga ya Lesotho le naga ya Botswana. Mme tlhaloso ya gae mo Amedi ke gore ga se mokete fela wa kamogelo empa ke mokete o bileng o tiisang setswalle le bongwe bo teng pakeng tsa dinaga tsena tse pedi. A tshedisa gagolo ka lefu la tatlhegelo ya moporesidente wa metlheng Festus Gontebanye Mogae ya ileng a tlhokagala he mo Amedi dikgwedi tse fetileng mme a supa ga e ne e le moetapele e mogolo ya maatlafaditseng setswalle dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Leano la gae he mo Amedi la puso e ntle moruo le bongwe ba sebaka sena sa Botswana he mo Amedi a ileng a susumetsa gore go be le kopano e ntle e mofuthu pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Botswana. Ga ditaba tse dingwe tse wa di buileng he mo Amedi o fetisitse ditumediso go naha ya Botswana ka mmuso wa Botswana go tlhophisa dipapadi tsena tsa di-athletic ka mohegoleng ka teng gore e bonagala e ipabotse ditabeng tsena mme a supa a bontsha he momamedi gore talente e bonagala e le ngata naheng ena ya Botswana ebileng e le kgolo ga utlwa ditabeng tseno tsa dipapadi. Mme ga ka ditaba tse dingwe he momamedi o seo a se tlhalositseng ke sa gore ka jeno go tla qala he ka molao seboka sa pele sa khomišene yona ena ya Lesotho le Botswana e leng bilateral commission ka mohegoleng ka teng mme morero ke go maatlafatsa dikamano tse dipakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Botswana gagolo dintlheng tsa moruo a supa taba ya bongwe le tsela eo Basotho le Batswana ba phelang ka yona mo a supileng gore go na le setswalle mme ga se setswalle fela sa mmuso empa ebile gape ke kopano ya puo moetlo mohlomong le moloko ka go tshwana e le moloko wa Batswana. Mme he moamedi o supile gape gore naga ya Lesotho e maatlafaditse gagolo ditabeng tsa ditsi tsa thuto mo a supileng University of Botswana le sekolo se segolo sa setšhaba ka kwano ka go naga ya Lesotho gore di bona hetse di shebetsa mmogo go tloa ka dilemo tse batlang di le telele gagolo mo a supileng gore ditsi tsena he moamedi di godisitse boetapele bo teng go maatlafatsa dikamano e sita le dikamano pakeng tsa malapa ka manyalo. Ke tse ding tsa ditaba tseo a di tlhalositseng he mo mamedi a supa taba ya gore he mo mamedi go lokela gore jwale go ke go nyollwe taba yane ya boleswa maeto a bogatlhaodi a kang Great Moshweshwe le bonagalang le etsagalang le gata teng la Bush Hog gona naheng eo ya Botswana he mo mamedi mo o teng go bang le motlotlei Queen Masenate Mohato Seiso ya bileng teng he momamedi e le go tshwaya bongwe gagologolo ditabeng tsona tseno tsa go tsamaya lehwata teng lona lena la Bush Hawk ka mo hegoleng ka teng, mme momamedi a re ditaba tsena he di tsosa moya wona ono wa boleswa bongwe ba Batswana, Lesotho le Eswatini ka mo hegoleng ka teng, mme jale a ba bontsha ditaba tsa bokamoso he bo maatla ditabeng tsa thekenoloji botlhale ba maiketsetso gagologolo boqaping dipapading le boithabiso mo a supileng he momamedi batšha ke bona ba tlang ka lebone la bongwe la boqapi ditabeng tsena, mme qetolong ya gae momamedi o tiisitse ditaba tsa boena tshebedišano mmogo le bongwe ba kgale ba dinaga tsena tse pedi mo a supileng taba ya go aga marogo a kutlwisisano dipakeng tsa katlego ya moruo le kopano ya dibaka tsena tse pedi naga ya Lesotho le naga ya Botswana. Momamedi, empa he e re ga ke o fa monyetla wa gore o ke o tlhagise maikutlo a gago. Presidente ya Botswana ga ka ditaba tse dintsi ga e se wa buileng ka tsona, o buile mo a supang taba ya gore maqhama a na naga ya Lesotho le naga ya Botswana a tlile a tiisa setswalle fela a boetse a tiisa le tshebedišano mmogo, mo a supileng taba ya go tlosa metsi nageng ya Lesotho go a isa nageng ya Botswana. Momamedi, jwale taba ya rona mo re yang gona teng ke ena, re na le di-bilateral commission tse batlang di le mmalwa tsa dinaga, empa re tlo supa tsona tsena ya naga ya Botswana le naga ya Aforika Borwa. Naga ya Aforika Borwa ka mokgwa o tshwanang le yona e na le kopano pakeng tsa naga ya Aforika Borwa le naga ya Lesotho ntlheng tsa kagolelano ya ditaba tsa metsi. Momamedi, re a tseba gore ditaba tsena di kadile gale ka morero ona wa metsi ya ditlhaba. Botswana le yona ga e etsa selekane sena kapa e tiisa maqhama a setswalle pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Botswana, le bona ka mokgwa o tshwanang ba bua ka metsi. Jwale momamedi, sena se bolela gore naga ya Lesotho e tlile e tshwere metsi a mangata. Ntle le go tshwara metsi fela, sebopego sa yona se dumelela gore e ka fepela dinaga tsena tse dingwe ka metsi. Mo taba e leng gona teng momamedi, go latela dipuo tsena tsa president ya Botswana le tonagolo ya naga ya Lesotho ka moo ba buileng ka teng, le tsela yo o shebang dikamano pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Botswana ka teng, le naga ya Aforika Borwa le naga ya Lesotho ka teng, seo o ka wa se tlhalosang ke sefe he momamedi? Na dikamano tse di tswela naga ya Lesotho molemo, ntle le gore go na le makukuno pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, moo Basotho o tla fumana go ba lela gagolo ka naga ya Aforika Borwa go tlhagisa maikutlo a bona gore ya ba gatelela dintlheng tse batlang di le mmalwa naga ya Aforika Borwa. Empa nageng ya Botswana dikamano tseno tsa setswalle ga ke se utlwe Mosotho ya tlhileng a re naga ya Botswana ga e re thuse ka letho motlhomong, kapa ga rena setswalle se tlileng se le mofuthu le yona. Jale ke batla gore na tsona go maatlafatsa maqhama ana a naga tsena tse dingwe, naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, naga ya Lesotho le naga ya Botswana, na di tlisetsa naga ya Lesotho molemo? Gobane dinaga tsena tse pedi tsona ka botsona re a bona gore ditlhile di batla metsi, mme ebile di a itlhakisa tabeng eno. Le ga go ka gwa bua ditaba tse ngata tse kareng tsa moruo, tshireletso le ditaba tse dingwe, fela naga ya Botswana e ya mono sense e na le bonnete ba gore na gantle seo e se tlhokang na ke sefe. Ka mokgwa o tshwanang le bilateral commission yane ya naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa, naga ya Aforika Borwa ga e tla e sentse tseba gantle le ga e ka ya bua ditaba tse dintsi ngata, fela ntlha e ka setlhogong ke taba ya metsi. Jwale ke batla gore ke re na gona re le naga ya Lesotho na re ya ge na le ntho e tlileng e tshwaregang ya momamedi ya ona gantle gona re batlang, le ga re ka ra bua tsena tse ngata tse dingwe, fela ntho e le nngwe e ka setlhogong na ke eng eo re e tlhokang dipakeng tsa dinaga tse dingwe? Re shebile yona ena ya naga ya Botswana, re shebile yona ena ya naga ya Aforika Borwa. Ga nke ke utlwe maikutlo a gago re na momamedi, rona na re ya rena le ntho eo re e tshwereng gore na gantle re batlang ga dinaga tsena tsona tse dingwe tsona di itlhakisa gore re batla metsi, rona re ya rena le ntho e le nngwe e feng ntle le tsena tse dintsi ngata tse e ka setlhong eo re reng re ya nnageng tse re batla gore go itseng. 2121 9956 kapa +26659 5-6 a go kene he moamedi ge ke utlwe maikutlo a hao le ho di matswana di tabatsena tsa advocate bogo kapa duma boko advocate to duma boko ka mo hewa ka teng le presidente e le presidente ya naha ya Botswana le tabatsa tona kgolo matekane moamedi 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ho tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago godima tsona athe ka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka kenang ka tsona he moamedi nke ke utlwe maikutlo a gago godima tsona ditaba tsena. Rere ke re ntle maikutlong a ntate letshwara a le ka kwading o re ke mametse bahlomphei matekane le presidente ya Botswana bobedi ba utlwagala ka sehlohong ba beile kgolo le kgodiso ya moruo wa dinaga tsa bona molemong wa twantsho ya bofuma. Boipotso bo bogolo ke gore na katamelo ya bona kanetsong ya moruo e fela e le e reretsweng go thetsa le ho fetola bophelo ba rona mafutsana re robalang re itsosa tlase moemetseng ya mabato a kapa ho e ke dipolelo tse mathema lodi fela tse sa reng letho ntle le hore ke dipolelo ke ditaba tsa ntate letshwara tsena a le ka qadimo mamedi ha nke ke utlwe maikutlo a hao 2121-9956 kapa plus 266-599-56
1: immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna phapang e kgolo a ka lo ka ro phokotso ke nete ba e ba re ba fukise matuna magaba a ntate ka tla hopola hore puso ya 4-5-4 ho la ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ya kakaretso ya ntho e tswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile ya topa hore a lekgotla la matona le bonahala le le leruo haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona ntle le lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana hore ha ba hona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eleo lecemela mesebetsi le lekanakana jele ebile go utlwia haholoholo ke taba tsena tsa covid leng ka ofela ke tla ke supiang data gore go tla laeso la dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le letsitsitse haholo kapa le tlakile haholo ha o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo rereng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le 12 ya molao wa motheo wa dpl ntate e re o sebetsa ka thata o fitlhela boimolola dikgapa tsa basotho ka o fokotsa lenane la matona le batlatsi botlwa go bongata bona bo isang go bashome a mane o isa go bonya le 16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlang ka moro ka go molao wa motheo wa dpl e le go taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlha ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl.
2: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy two for only 89 maluti. Bokomo Weet-Bix, 900 grams for just 45 maluti. And Danone Automel Vanilla Custard, 1 kg, now only 20 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
0: Wa mediki tse ke nako ya hao ere hacking ke melaitsa ha ge le mona metsotso e le ri shumele metso e meraro fela pele ge fihla o reng ya bo robong ke nka maikutlo na ha ya Afrika Borwa ka president Ramaphosa wile a bua ha le America are boran metsi fa bule ile hantle he momamedi ore naha ya Afrika Borwa ka president Ramaphosa wile a bua ha le America are ba bora metsi fatshe fela e se nnete tona kgolo ena hoja o buile are naheng ya Lesotho ke busa ka legumo go hlaba setšhaba ke hana ka mehwanto ha ke busi ka puso ya setšhaba ka setšhaba ke ditaba tsa ausi ma sentle sena kgotso tebele ke ntate se ke se monaheng ka hatikwe ntate se ke se monaheng ena hore ditaba tsa bahlomphehi ke a di utlwa ke mpa ke sa utlwisise ha ho thwe botsitso ba dipolotiki bo teng empa botsitso moruong bo le siyo Lesotho le hoja ho ntse ho fanwa ka metsi dinaheng tseo ke bona Basotho ba fetohile baphaphathehi ba balehang tlala Lesotho hobaneng ka hara treaty ya metsi ya dihlaba ho sa phethahatswe ya nwesetso ya masimo Lesotho e le ho hlahisa mesebetsi ke maikutlo a ntate se ke se monaheng ana ka mohe ena a di bonang ka teng hore ho no lokela hore ho phethahatswe treaty ena ya nwesetso kapa ka hara treaty ho ke ho phethahatswe taba ena ya nwesetso ya masimo ho phethahatsa boikgollo bofumeng. Ntate Alex o re fela Lesotho le ka sebedisa monyetla wa ho wa gago mohlomong ya kotopo go hlahisa motlakase haholoholo o tla fokotsa theko ya motlakase ka hare ho naha o na o rekwang ka ntle ho naha e be theko ya motlakase e ka laolwa ka hare ho naha ya Lesotho ka mona ke ditaba tsa hae tsena mo a supang fela he momamedi hore re ka generator hydropower e batlang e le matla ka hare ho naha ya Lesotho ka mona ke ka mokgwa o ena a di bonang ka teng le ha o le jalo fela he ntate Alex ke utlwisisa ditaba tsena fela jale ke re na re ya re se ntse re tshwere ntho e ka sehlohong gobane gona jale tjena president ya Botswana o buile ka taba ya kgodiso ya moruo le ditaba tse ding tona kgolo matekane le yena ka mokgotshwanang o buile ditaba tsa kgodiso ya moruo le ditaba tse ding fela president ya Botswana seo a se buang ehlile o totobatsa gantle go se ntse o na le taba yona eno ya metsi a tla fetisetswa Botswana na rona re le Lesotho re tlile re tla re tlile re na le ntho eo re leng e leng ka sehlohong yeo re reng ena ke yona ya mantlha yeo re yang ka yona naheng ya Botswana ka mokgotshwanang le ga re ya naheng ya Aforika Borwa re tsebe gore gwa mantlha go re yang go bona ka gona ke ntlha e le nngwe ena le ga ebe go na le tse dintse ngata-ngata fela yeo re yang ka yona ke ena ntlha yeo re yang ka yona taba ya ka e gona ona mono PC dumela kgotsanadi eyanate
3: ke mane epe tona kgole ya gona ke uka e kare nna go na le 1 point ke mamete le president ya Botswana they are talking about go nyolola moruo wa dinaga tsena tse pedi mme qaleo ya teng ke ena e qadile ena ya metsi tabakgolo e be e le gore na go bo dumelana ka ntlha tse ntlha ga kana tse tsa ntshetsa dinaga pedi ga o go bua but implementation na e be tla ba teng my worry implementation is rather than anything else. If Botswana ever done it, you will go. On Arabatang, about a check the cash. What are we benefiting that cash here? If you're going to put it up, go away so to or enter the Soto page. Capri really did it take a current data for South Africa, Territory called Pedla, first time you get a zone of your local area, Media Shaba. How we are going to be at Shaba all the time? Who are going to be in South Africa? But beneficiaries, you mean? Basotho na ba benefita gobane gobane le ga o ka sheba di-engineere tse ila tsa khuruma ke Lesotho Highland Development Authority ka nako yane ya ontse ga ua katse ila tsa migrata tsa tsamaya ba ya South Africa gobane Lesotho le fita go ba beya mona gore rate le sebetse ka moso so di-deal tse tsena o bo ipotsa gore na ebe ebe le tsona ebe di na le expectise e nepagetseng ka gara tsona ka moo ya batho ba eletsang tona golo gona a tlhaya le kae so ke diwaganyana tsa gona tse teng phoko wa moo ga le o ntate tse kele teng pelo
0: eyanad
3: eyanda ke ne ke re ga e dentse ke le teng ditaba tsena tse
0: tsalanganade o ntse o le teng
3: eyanda ke re ditaba tsena tse tsalang Lesotho ka nnete le gona re le Basotho ke re tlogele go ba critical a kana-kana tshaya ntho nngwe le nngwe phoso re sa shebe positivity all the time ke negative so tse ding tse tsuang ke bona nna mmuso ona o iteka gore e bene nngwe ya dilen eno ya metsi dile eno ya metsi kore fela e tshwarwa ka matsoang a bonolo a gore e tswele
0: jale ke batla go tla tabeng ena he ntate Phasuma ya gore na fela re ya jalo a ke go buile ka gore e se ka ba motlotlo fela le go ena ya Botswana ya naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa na re ya re hle re na le ntwe eo re reng e ka sehlohong ka ho di motso hle ke ena le ha o ka ho bua ka ditaba tsa moruo le tse ding fela e ka sehlohong ke ena
3: wa tsama nga ka ha ka re sheba rona ke buka e ka re ha tsena ntse e hloka ngo botswana ba no re tsisa metsi rona ke bona e ka re ha ke ya etsa research ena pa etseng hore na e be ke ne re hloka ngo botswana hore tsentse ba sepopile but metsi ao a tsama isanga wa ya botswana o ra tsa khoneo ke re nine paitsi fo ba sotho e ska na pala fo ba politiki e le ba ntse ba shaena fela ba bua e le implementation e go ba den terminate lang ka yona mekhana ha di ke dire ke utlwa ba ke
0: ho lo gile nda di phasumane ke le bule ha ho londa ati
3: ke le bona
0: ke maikutlo a haiana mo amedi supile metso tso re ya re lebile horeng ya bo robong e re ke re tle ka mona
4: Motanyane le bitso laka ke ratile polelo ka popuo ya presidente mo a disang taba ya hore na botswana e sebetsa jwang ho rule of law, corruption and human rights. Ametiseka ha bo rona mone taba tseno jwalo ka ha bontshitse ntho e bitswang boikitletso ba batsamaiso political will or di tuyetsa hale e se e ka tabenya rule of law corruption taba tseno di ka tsitsiswa ha bo rona mona ke a leboha
0: ke lebole haholo ntate Motanyane re ke kere nke maikutlo a mang hape
5: ntate ke tlo botsi feng le sotho ha ke tsena le qekisa ena o tla go ntse o thua dipuisano tsa eng a o khudua mona ha iwa ka ofela ntwi a bona ntate ona le ntwi ba e batla ona le ntwi ba e batla South Africa ha e ka sutu ya tse bana e batla a ka po ka ha bona ba o di bomane se ho tse ba batho ba o di mo gona bona ba ntse ba ya ba batla a bona ka tshabe mona ga tse benix swa pa a ga tse benix ntate tu o ka ka ka mo hla mo bana ba buisana he o no bua ka ntwi tse ya ga utlwa ga bona TV mona fela ntweni hore re bone tshware e re bone tu e che bona batse bana ho di mmano gona ba tla ba nkike at least ka mpo gona ba ntse ba tsama ho ntsotu ho ntlafatswa maqhama ho ntlafatswa setswalle tuga e cha ha ke ye gona ka tsa fela ho ka batla setswalle ka magase ka sa zbone na se go tswela molemo ka ha e khriki
0: Mamedi ke ka mogho yena a di bonang ka teng ke maikutlo a hai ha nke ke utlwe maikutlo a mang he hodima tsona ditaba tsenang ke tla tabeng yena yo ntate Phasumane le ntate Alex ba buileng ka yona hore na mohlomong ntho e ne ka ya etswa e ka ba efe hore naha ya Lesotho le yona e tle une molemo ha re shebe yona ena ya hydropower ya ntate Alex moareng ha re ka tsepamisa maikutlo tabeng ya hydropower e tla tataisa naha ya Lesotho leetong la gore ditjeo tsena tsa motlakase se bonagalang di le bogale go Basotho tse imelang Basotho di bonagale di theotheoa mohlomong le ntlha e ka setlhogong yeo re ka ga bonang e le teng gagologolo ya bofuma e leng mona mo ntate Phasumane a reng ga ya lokela gore e be motlotlo fela le ntate Sekese Monageng o buile ka yona taba eno ya gore e seka ya ba motlotlo fela empa e be phethahatso e ke e be teng gagolo ga o etswa di-treaty tsena ditumelano tse di etse go ipapisitswe le tsona ditaba tseo che moamedi ka tlhalosa le yona eno ya gore na ke eng e ukaeng kare e ka etswa e ka setlhogong ga go etswa maqhama pakeng sa naga ena ya Lesotho le naga ya Botswana naga ya Lesotho le naga ya Botswana ka tlhakong la naga ya Lesotho le tsitse go kae ke ntlha e feng ya botlhokwa eo naga ya Lesotho e ka tsitsang ya re mona ke a ema re se re utlwile ena ya phetlho ya motlakase e leng hydropower yeo re ntseng re na le tumelelano ya naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa tabeng ya phetlho ya motlakase moo naga ya Lesotho thweng wena iphetlhele motlakase naga ya Aforika Borwa yona e re a ke tla isa metsi nageng ya Aforika Borwa jale re batla utlwa hemo amedi le go ena ya naga ya Botswana le naga ya Lesotho maikutlo a gago e ka ba afe Ho tsonda dimo tutse ke le boha ka le nane o le letle bo ne di rona re na le sohle in terms of commodity empa re ka sheba to empower moaren to empower and train Basotho exchange re ka romela Basotho ba bangata di university tsa Africa borwa le nahenya Botswana ba be le ditsebo tse re senang tsona ka gare go naga ya Lesotho ka kwano ke ntate Matsoso. Motlhomong ke batla gore ke re ntate Matsoso ge ke re tletabeng ya gore yes ke a utlwa ge o lata ditsebo fela na tseo re nang le tsona re di share-a jwang le dinaga tse dingwe. Go na le taba yane e ileng ya tla ka tlasa lekala lena la leiba le eteletsweng pele ke ntate Tshidiso Mogosi mo go buang ka taba ena ya Basotho ba ke ba bonagale ba hweba le dinaga tse dingwe ka gore Basotho ba nang le ditsebo le ba senang ditsebo ba ye dinageng tsane tse mosekwana tse kareng bo Canada gore ba yo o fumana mosebetsi mono gobane monyetla mosebetsi e teng. O tla gopola ditaba tsane tseo re ilang ka ga bua ka tsona nakong e e fetileng mona ge buisana kelo fela le mokgatlho wa baoki ba tlhile ba bua taba ya gore ee e tlhile ke nnete ba se ba dumeletswe gore ba ka yo sebetsa dinageng tsena tse ka ntle mme taba ena e lokela gore e etswe ka kopanelo le mmuso wa Lesotho motlhomo le paramente ke ene ditabeng tsena e se ka ba taba e e tswang ke batho ba le bang fela gore e tle re ga re re tla re se ka ra tloa ra fumana gore ga ona le a e le mooki a le mong ga ona dingaka ka rona ga ya Lesotho gobane batho ba mathetse magolong a matala. Jole ke ne ke rena le ga e be re ka ra etsa di-exchange tseno tsa ditsebo na tseetse teng jale ga re o lata ditsebo tse dingwe gape tse ngata menyetla e tlatla e ba teng kapa e tla re le ga batho ba qeta go ruteya fela e be ga ona thuso ga ona mo ba sebetsang gona teng ga ona letho leo ba le etsang go godisa moruo empa le ga lo jalo fela henda teke le bule ka maikutlo ano a gago. Re mo mamedi ha go le tsena fela ke re ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagameswa kwano PCFM re tla boela re kopana gape nakong e tlang ke tlo fumana ditlhogo tsa ditaba ga jale re ile mogabodi mo mamedi o santse a le teng o tlo ba le wena ka lenaneo lena la 912 Street go tloa ga jale go isa goreng ya lesomele metso e mmedi a o sia matsogong a tladi makutle ka me the life re ga jale he mo mamedi re fumane ditlhogo tsa ditaba.

跟了我们主持人妈妈妹姐就没了。Tuna hulun tukwane matikane uri metheho ya Setswana le sa Botswana le Lesotho se ka susumetsa kgolo ya moruo wa dinaga tsena tse pedi. Mookamedi wa lekgotla la ditlhatlhobo Ecole Dr. Mogitle Kgwabane o leboga ditho tsa mokgatlo o tlhatlhobang thuto Aforika e Borwa SAIA ka o mo tshepela go ba modulasetulo wa ona. Seboka sa SAIA se ne se tshwaretswe kwano Maseru se kwetswe semmuso maobane. Mamekgatlho wa mokgatlho ya batho ba nnang le bokoa Lanford o ntse o lekola kgatelopele ya boemedi ba yona diterekeng tsa Berea le Ribe mogotlong mmogo le bothabothe. Go tsamatšhaba moetapele wa boganyetse Cameroon Issa Tshiroma Bakari o qosa mmuso wa moporesidente Paul Biya ka gatikelo ya ditokelo tsa botho go balatedi ba gae ka mora dikgetho tsa ngwahola. Mekgatlho ya matšhaba a kopaneng ya dijo e re tlala e lebeletswe go mpefala dibakeng tse 13 tsenkwang di le tlokotseng lefatsheng. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago go hora ya pele.

etsuleng jwa lohotsa ho sepolesa Johannesburg mo ba bontsitseng fela hore ho na le sebaka seo ba se fumaneng sentse se rekisa jwalo di jo tse se di feletse jwalo ke nako mme ba ntse ba batho bana ba di rekisang ka pa family di rekisang e fetola jwalo expiry date ebe jwalo ya ichechi sa isa date mo raunyana ho letsatsi leno leo ne e expiry le ka lona ka pontsetsi le ho no itswe e feletse jwalo ka nako ka yona mme ba ntse ba tsho ba re batho ba ile seno hloko hore ba se ke ba reka dijo tso ba bonang hore one femena hare ha se femena tlo etsong ho reka ho yona ka shop ena se shop e tlo etsong hore reke ho yona empa ho feta mona e tla ba le dijo tse theuileng haholo ho feta ho feta tekano mme ntse ba bontsha hore ntho tse ka reng body juice body yogurt ke tse ding tsa dintho tse o hlong ho bona halang di theuile haholo ile tsona ba di theola mo mamedi mme ba ntse ba tsho ba re ba ile seno hloko bane jwale se tlotla sebea bophelo ba bona tsietsi mme ke a tsona le batho ba ne ba re na re ile wa tseba hona le dintho tse o kegeng ha ke compromise ho tsona ke le motho ha o tlua dijo go ha o tlua dijo ha o tlua tipeng 18 yo o ke rekang ho la ho rena e turu ha kae ha ke tlotla ke re fela nka mpakaya ho bane quantity I always go for quality wena ma medina hona le ntho reng ena yona re lo sa tsotele na e ba turu ha kae ho sa tsotele na ntsenyolo ha kae ka ditseo e tla dulantse ke reka e le turu ha ona taba I am not willing to compromise. O bani jo a le mongena wa tshoge dieta rilwa ke tsotele na dieta dikaba turuha kae dikaba di turuha kae fela. Ha ke tlo compromise ha utlwa dieteng ha ke tlo ka kereka dieta tsa legolo fela ho bane ke re ke batla dieta nka mpaka lo reka dieta tsa sekiti ha ba ile sekiti sa ka sa o qetela ho feta hore ke reke tse le shome. Go ho ba tlo ke no le 1000 tsuna le monyaka go reke seta se le seng ka 1000 yo ka pa o reke tse le shume mo mamelika na le batho ba jalo na mo tshema re dijo re ile hona le dijo tse itsentse ke re ntse na tsona ha ke tlo compromise ho hang nka mpa ka reka ka grocery ka grocery ya 3000 maluti ho feta ka 3000 maluti eno ebe jwale ke lo ya shopping e cheap nyana ba ne ke re ke lo reka dijo tse tlase fela jwale ebe quality di kwa fresh di kwa ja ke batla tsa ba wena hore na ke inye o reng ena yona ha ke compromise ha o tlua ho yona motantjetsa o tla mpolela mo mamedi e dula ho e robong pele ga fitla hore nyane ya le shume ga tlotla le bua jalo le Dr. Mathe mo mamedi nke go tlwa lotse ba fela hore na mohlomong hetse dintsa dintho tsentse di tswela pele tabentsena tsa mananjolo le bophelo ba gona bo botle ba kelelo e bena ke di thing dintho tse go lokelang hore re di ele hloko o tloetse bonete ba hore ha o fetwe he lunga karolo ga gata ha ontsong ka karolo re tla go tlwa fela hore na gentse ge hola jwang gentse ge ba batho ba bete re jwang le gona diqholotso tsentse go kopana le tsona e bena ke di thing gentse ge di hlola jwang ka mogotswanang mo mamedi bane ai ya bua ka bophelo bo botle ba kelelo go bua ka nthongwe e tibileng ha holo fela he ho monate ho ba le ditsebi tse ka reng bo Dr. Mathete na mo mamedi hore tsa maisa letweng lena le hore he ba ne ba bone fela hore na ba re thusa jwang e dula ho erobedi pele ga fihla hore nyane ya leshoma ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ke 912 street ba ga khotsa rilo I will never compromise on comfortability. Wabona when it comes to furniture, rilo, gampaka reka e turu. Ho feta ke fumanetse engata ka bo cheap.

0: Wycliffe John, Mary J. Blige 911. Re be a handle metsetseng e mene pele go fihla go renyane ya leshume. Mamedi ona le ntshotsa mana tsega reng. Tsena tsona sa tsotelena di ka baturuha kae. Tseo ya tsona e tla phama ha holo ha kae. Hi, I'm not willing to compromise. Ke tle ne ke tswele pele o direka ke tlallantse ke ya pele o latela rena. Mohlomong ke motho a ratang jalo ntwena yeo ke reng. O sa tsotelena e ba chipi ha kae nqengwe fela o bane ke sa batle go compromise quality ya teng ai no ke tlene ke tswele pele tlene ke tswele pele ka yona ka bona molaetsa ka mane ka Facebook re re le good morning nna wa bona ha utlwa di phahlong re lo I am always about quality over quantity ke re la ke na le 2000 ya qetela ka mpaka reka phahlotse pedi feta hore ke tla ka plastic tsengata tse ke tsebang hore ke tlotena habedi hararo fela o re quality diphah okay tlantsetsa lo wena mo mamedi tlantswetsa tsaba hore good morning Rilo nan check out dimo ho tsohle ke rata dikati ba Rilo and not just any o re ke motho le dikati ba tsentle ke no sa tsotelena di baturua kae ke tla dula ke reka quality Rilo ala ala Good morning, Reen. Tsikyo mametse ka 95.6. Weather in a hlerilo. But nako ke kapa oring but ke nako. Ke masnati habi ya ri. Ke tla etsa jwa. He? Fela ke utlwa o se hampe a holo. Ke utlwa Mariana a se hampe a holo latela nane ke nahane ka ra tlotla ba jwang. Ke le heba bo July. Nka tla bona. Fela ke utlwa sa bate ha holo holo jolo ka ne ke nane ka go tlo bata. Ka te. People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz good morning Rilo wa bona dijana tsaka tlo o re jo Rilo ka mpaka ga ka tsepedi tseturu ho feta tsengata fela di sentle fela e se quality okay jo mama di hlile kana le ntse tsama natsega ga ntsena tsona nka mpaka qeta chalet ya ka yo qetela ho feta hore e nka fumana tsengata fela ai na se quality
1: bam go
0: ah
1: ena ya di yo le ka ka u
0: eh
1: go re now je ba isa le le na le le wa lo ha ka o pelo wa matswa tsa ka la ala fete ja le ha ke tla bisha di ke ga ke ba pa le am go re ke ba tla ntwe ka shula am ka shulo o ka shula e ba ke mo ka shulo ha u kana ga ha ke tla fuga ka di extra wa twa ke tseng ka ke go ha ke na mothata ke ke go ga ga ga di site di extra See, double extra gonna be tight. Go ska fa mara bja di ka ke jwa le go hle o ke ngwana di swing le highlight go tsana mona go kolwa mketa mona e shumona. Ah, I ka nete. Wa se ba le ene gula le ena ona ke mlatile o bana. Ke ba tla ntwe re nga e casuala fela e re fela e ga ye tsa mona. Ka nete ha ke compromise wa ga tsamtsa. Ba go ha ke ba pala. Lo a pelo ya tsatso o nna tsa lalene. Ha ke ba pala mpena ke ba tla ntwe ka shulang fela ke le feke patale ke phetho ha ke tswafe ha ke tswafe nka ga ka tshete ka dia mona go go ha ke na buthata le mtswa fela ka shulang go ga tshinya fela ke patale ga di tsai ha ke na mathata
0: hey
1: ha ke go

0: Shekinah, Mary Chan, Different. Re be a metso tsenye medi ka mara hora ya leshume. Ba re bone rilo. Ke rata malome hle. Tata ke sham letsa ha mo ma medi fela ka golong yena le nana nke ge ke ena jwa lota bentse mana le bophelo ba gona bo botle ba kelello go tlo qoqa. Lona buisana le Dr. Mathe. Ke tsebisa bophelo bo botle ba kelello ke mohlabuli ge re shebetsa batse re amang. Me re ne go tla fela gore na re ba batho ba betere jwang. Dr. Mathe dumela o tsohile jwang?
1: Morning, Rilo.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the hospital.
2: Go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go hurry, go h
1: ka puo tsa dilo tsa utlwa gotlhe go se o na le agameng kota ke momane di tladi tsa mo fela jalo o tle o fumana gore go se e ba le peto e ne e le goreng ga e sa dulelwa fatshe sa stress o tle o fumana go jale ga o ntse o tswela pele bo dikabanteng nyananyana fela di tlo fetwa taba tlo o fumane ba le nyokonyane le e le goreng qetelelong di tlo eqeteletse kgotso ya batho ba babedi ba phedisana mmogo e ameya go phela ga bona ga monate o ameya mme taba e na le ditlamorago tse bodutse tse kang tsena fela ka gore qetelelo go tlo iphumana batho e nngwe ya di-partnera se re tlo ditoropa ntho e reng ke anxiety ka gore jale o tshile motshena wa batho wa fitlhela pele lena la ga saepane wa fitlhelela pele lena la ga mathe jale keno jale ba ga mathe ba molwantsha ba mo tsekisa dintho tse ngatangata wa bone jale ga ba mo tsekisa ke ke mane mo e le goreng jale o tlo fumana go wangwangwagea o ba tsiking wa ipotsa gona go ke e talang and ga e le ga nnese dikwetse magolo ke nako e le gore jale itlo tlhaisa so e se e le gore jale go se go ina le dintwa o se utlwa gona o se utlwa gona ga o se o dula fatshe se o shedisa go trasa taba tseno o tlo fumana taba tsena ne dikale motlha mme a ne a fitlha lelateng le a fitlhang sefane se so ke gona mo e le goreng ditaba dikale ya gona teng mono so jale e boele gape-ape e tlo tla e developa ntho e reng ke grand stress mo go leng jale motho eno o tlo dula a nagana bosibo le motshegare a sena dikarabo ka ga seo a se nagana gona ee dikarabo o di tlhola jang gobane o tshwija ke o ngongore ga sena jale o tswa ka letse o botsamang ga boemo bo le ti ga dula suka diphoso tsa tsile mele ga dula o ngwanywa metlae ka dintho tse nyanyana le tse e le gore ka nako ngwe se ba adi so ke tsele pele ke bontshe gore go na le taba mona e re bitsang ka gore ke kgatelelo ya maikutlo kgatelelo ya maikutlo go ngata ka nako ngwe ga re ke re tlhokomele gore e tloswa ke taba ena ya gore ga o dula o ngongoreile ka lebaka la taba e senang a go loka ga bophelo ba gago ntho eno e baka maikutlo a gago a qeteletse a phenyeile o tlhoke thabo thaselo ya bophelo go ba mo di-type ditabeng tsa bophelo e ba ntho e bang teng e le goreng tlo fumana gore bobedi ba batho ba e le goreng jwale ba se ba discovery gore go na le taba mona e le goreng ga ya solve e le goreng ya re kabanya tlelelwana ka ena sa tsee ga ya tseleke ntho eno bobedi boinyosi ba motho ba partnera o tlo fumana gore ye motho o sa tlo tlhoka thaselo ya gore bophelo bo phele o tlo tlhoka thaselo ya gore dintho tse lokelang go tsiwa ka lelapa ka tsatsi le lelemi di etsagale ke mane mo o tlo fumana gore go se go ka thata go dumela go motho e mongwe kapa gore e mongwe a dumele go e mongwe go partnera engwe so ke kgolotse e teng e le goreng ga go se o dula fatshe o trasa o fumana gore taba tse re bua tsa bogatelo ya maikutlo etse tsenya gatelo fa motho a sana le di-question okay ga re se re seba re fumana gore nna le taba ya nako e telele ya gore a witse ga nyalwa kapa a witse ga nyalwa ga bua eba ga witse jeso o tsebe gore ga ke phedise nna ke le mong fela ke na le bana beso be ke ba fedisang ke na le lelapa lese le boikarabelong ba e ke tlameha re ikotsisaba ke nene ke e bapane dintho tseno tse tlo fumana go ke ntho tse e le goreng ga di a dielwa fatshe ga di a sebetsa andse di diele fatshe wa tsona go address ke go yona go e le goreng nakong yane e le go bophebo tsela jale go tswelele pele ka tseno mane ba lebaneng go baleta conflict e tlo dijela go jale motho e mo sa tlo latelwa ke tlhato ya mophelo ke e le go na lebeletse gore motlho mo dintho di tsa tsama ka tsela eno a senyane ga di tlo tsama ka tsela eno gobane jale ketse ke dingata jale ditšhelete e lokela go e share go latela gona go lokela go itseng itseng lelapeng la gabo abuti lelapeng la gabo kankane jalo jalo jalo jalo jalo jalo jale go na le ditlamorago tsena tse e le goreng ga ngata go feta ganenyana ge se re tlo tla ge di bona kae baneng e le goreng ga re di bona baneng baneng mane ke nako e le goreng bana bana go tlo etsagala ba tlotla ba ba lentho re reng ke ikutlwa ba le insecure ba sa tsieletsega gobane ga ba bona batswadi ba bone kaga leeto la bona la bofenyo la lapeng mola ba lwantshana buisana ka ditaba ka tsela e seng hantle ya ho kweletsana ka mokgolo ho tla bohuisano ka teng ho e le horeng ha ho hantle for bana, o tlo fumana hore ke bana ba e le horeng bophelong ba bona ditlamorao tse ba tlo ba le tsona ke hore ba tlotla ba ba le bothata ba ho ba le dikamano tsa mang kapa mang. Jwale ka hare ho bona ntho e leng ke ho sireletseha sireletseha ha se ntho ba e bone hobane mone ba tshepile hore ba tla sireletseha ba bolokeha ba bone ho e ba le ntho e le horeng e ya etsahala e le horeng bona ba e nka esie e le horeng ke karolo ya bophelo e le horeng e tlotla e ama ba ka tsela e ba phelang ka yona and ha o tlo ba bobebe hore motho e mong ya haufitsane le bona a kgone hore a ba etsiwang a ba phushe mohlomong ka tsela eno ya hore o batla ho phela le yena. Hangata batho ba jwale o tlo fumana hore ke batho ba hlang ke tlhokena hobane hangata ha o diagnosa motho ya nang le anxiety o qoka le yena hojale ya pele o tlo utlwa e le motho e le horeng ha sireletse o dula a thuile le kae kare ntho e motho a tla ba bua ka yona a re o batla ho phela le yena kapa o dula le yena a bua ntho e kae kare e etsewa e mo tsetsa le tseba kapa e mo busetsa kae mane matswantseng hobane o ile a bona batho ba babedi batswadi ba hae ba le kara mpa ke mahlo a mafubedi ya dikolelo ya dikobitso ya ntho tse ding kaofela e e le horeng ho yena e mo baketse insecurity e le horeng ka ho yena ya tswala ntho e leng ke yantse ya e le ngwana jale ha ntse a gola le jwalo a sa hlokomeleya ditlamorago tsena tlo taba le tsona e tlo taba le bothata ba maitshwaro and boitshwaro ba e tlo tla bona bono ba mokitse ono wa go jale e o jwa motho ha ka o hla a tinyane ha sa o ntse le ka o ba le ya e taba e tshwanang le yena yane okay motho o batla ho phela le nna ha e ba motho o batla ho phela le nna e le horeng o batla hore ke lo phela ntho e tshwanang le ke ke bone mangwana e phela ntho e ke bone rakgadi a e phela ntho e ke bone e se e phela yona nthena eno a tinyane ke taba fela ya insecurity jwale ditlamorago tse ding tse kutse ha re soka re sebetsana le taba tsena tse e le horeng ke nako e tsilele e le horeng tse ding tsa tsona re ditse re nanne gore di tla loka ere thoto e ke ya tsileng ke tlo tla raba le taba e re bitsang ka gore ke go latlhelwa ko kgokagano bontsing ya dipartnera ka bobedi e re bitsang ka gore ke loss of intimacy e le horeng ka nnete e a swa intimacy ha go ena le taba e ka tswang magatsela e le horeng kona di tabareyang gore ke ba abuti o ne a na le ngwana ka ntsela ha a bua gore hela e ba pele le tsena kara lenyalo kapa go nyalana e ba go sia ba le ngwana kapa ka setelwa ke ngwana ka nkgano taba ka leka gore taba eno ke esite ka tsela ikeleiteng so ntho e se mofuta o jale ga se ditlhaela ga ka tsela o tlo o fumana gore jale ke nako ya ne e le goreng di etsewa ditosa le dintlwa tse ngata go setshapano ba o ngata e mong le motho o qalelela jale ya research e mong ka tsela ya gona a rata gona na motho ke o tlo aka lona diame so ke yona taba eno o tlo fumana gore jale e sekeletse kgokagano e etsewa e a neega golo mo e le gong jale e tosa gose tshapalano go nga jale ga re ke re shebena le mo mamedijanna re ka thusitsa jang re ka thusana jang kere mo bona bo e le goreng jale ditlamorago ke tsena re se re bone go jale batho ba tlo phela le stress le anxiety le go ngongorega go ngatanako e tselele le kgatelelo ya maikutlo e tsela kwang ko go fela jale motho ke ona taba tsena di mosebetsang ka kelelo nako e seng le gore se ile ka nako nngwe sa le kagao lenyalo ka nako nngwe kapa o ditlhophela o tsena ga re shere le goloko e ba gona gantlentle go e leng gona ke gantlentle motho o sima e le motho e na leng ka qetele ko phela le yena o lokela motho e gantle reality ya bophela ba gae majesty go nkuwa ke segasa sa boikutlo bo e le gore motho o tla ba ikutlwa ka bona nakong eo wa tseba gona mona tsela e go sebetsang ka yona e kodisa maso momamedi a tsatsio le ga tsa primarital counseling a tseile gore se ke re tsisa maso re ya ka botsen ke tlo o fa go tsile motho ena o tsi a tsi ka ba lebelela ntse o tsile go tsena ga o tsene gobane ga re batlo go sane o tlo kwatsa go tsela ka ga galefo o ikwatela o mo kwatela o kwatela le ba o eleditseng ba go kgothaleditseng le rona ha re tswa re ya so the real identity something ya how lo wena ka kotulo ya ho tsa ho wena o tsejo na o ma le na a tsena ke ma wa ya ke tsela ke le ka ho thusetsa hore o tsile ho ho pelwa ho le tsako le le le a bo le tsako le le nao re se bo ntshana di tsotentse ke ga se ya ntse re di tsweetsa ho jwa ho tle re khutlile ka nnete re ka gona hore jwa le re tsela tsile ka di tsaba tse di tsela ke tsoka hore o tsile go la ha ma tsaba ba tsi ka ba di khomitse di ba tse o go tsiba hona o tlo tsenetsa na le tsela ke nnete re di tsira se tsela la di tsoka ho tsela ona le tse di di ga di bua mo yeno ke re go tsene tsona a re di ga nne tsona ke ya jo di tsoka le tse ka ba ntana ke ka gona ho thusa ho o tlo tsile ho o tsebisane le tse di tse ka gona di tsela bo tsirung a bo bebe bona le ditira tsene tsa di tsa tsela tsa tsona bale o go o bona se le tsana le ditaba se le go jana se tsana go tsile le ha ya fumana sa holo a go itse o kritse ba ka se se bulu tsile la ke sa go jale o tsile go se e tsai sa u kitse ka ga ga bua taba tsena se le se go jale ho go ya ke ya le tsone le se tsa le tsone a go re hela o tsile go hono le tsena ha ba tsena ha ba tsena kritse di di and the agency angata hanyana ke tsa malo bill tsa ntse re report and angata ho feta hanyana ke mane mo lokeng ke se re lokela ho re tswa ke le mo tsata ga tsata isa ditabeng tsa bo bo botse ka pa mo la bo le ditabeng tsa manyalo ka pa psychology e ba lo ho ya le a dira na le le ho go le a somo le ke na se bona e ke mo somo e le sona se lo go di partner ga tse di lwa ntana ka sona e le ho ba nja le ba sa u tsitsina ba neng go litsi e mo ablena e mo ablena e mo e lo re ke mang go kreta ke ba ka se putse ke lo ka se buruti di ho bua ka se lo ke lo ke ke me kutu ke re ba tla mo di kwa di kwa ke mang mo lo go ntwara re se re se tata me go re go kopana e di tsa e bo ke ba tla nne dale ha re ke ke na he mo mane di ga teng mo ke a tswa hona jwa le tswa cup hey ke mo nna tlo go
0: ya
1: o tle go nna go ba tsabole wa di tsholalo ka ra le eto la o di tsa dikamano e le go go di le mpa ka pa tsere ka no ka pa mo tsere go ya ja let us focus on solution not winning a ke bona jo le world cup ya ba pala e ba tsa tsi no no stop a ke go nna e go go wi ka ba le eto le la dikamano ke a re ka ga enka he o na le re batang a wi di thing the two na ya le wena o batla go wi ka go lona le lona le buya le sa focus a go solution o focus a go solution di o re ka nna ba ke nna nna nna nna ntse re e mo ro a tswa ke o re ke e ke ke nna ro therefore I should admit what is wrong the wrong in that way it is a solution a go na fa kona ga ndi yes that's why ke la ka re o nne tsena tsa o nne ke tsa rona di bolong kwana le ba tsa ga tambolo bona o nda te ga ta bolo di dali ya o nne ha ri tse ga bolong kwa ke seng ka re go le tsi a pa ka ga di kamo ha ke bua ka ga di le tsi ke re re ja ke ba ta ho ka le ga argument ya ka di date tse di di tsam a di partner e ba go le tsi tse lo re ke ba ka o ja le ho ka le ho se di di a khona ke ba se di ho teng ho re se tsa na lo ba tsana le tsagolo ha ho lo re ya ba tsona ho ile ya mo etsa di a tsinya ne nna ntse le ka ka e ma ke re o e tsa tsina ke bling ma ke la le na a tsinya na po tsante le ke nna ke ke tsina na ko o ke tsina na se re ke ne ke tsina na ko ke sa di di di se di tsona le ho di so ke tata me go le ma ke di tsinya le o tse wa oke a di batla tsagolo ke le re di go ithwa di le ke tamela ha ke buitse dipolo ke tsiba ya ke ke di ke tsa wa e bona ka tsela e mo ke re o ka tsitse ka o solution e se go jwa le ke a tsaka di tsetse di ke a ke nne yo
0: yo
1: ha ke tsela pele re lo ha ha le la ke tsela ye mo ni go tsitsa ke taba ena ya ho tsitse o tsarela
0: yeah
1: go tsakala ke tsile go tsitse o tsena sekolo ka lo go ngwali o tlo tsagwa le o tsabu tsebo itse we looking can need to go la house molimong wa hao ha o ba tlo go tsona le yo kapa ni di tsiya e go seng wa ke tlo go gale wena ha o tsare o tsare la ke ke se se di tsa ho o ke la ha ba ne ke bona go hetsa ke di ke ne ke sa tsebo ho ke kapa o ya khitimela mo mo ke a tsena re mo le tsana o ya khitimela molimong wa hore bana ba ka ba se ba me le nna ke se ka me ya maikutlo mo pilong ba ka ba go tsela tselena ke go ke tsagela go bana ja le yo mo go ga ga sa tsagela ke ga tsa go tsela mo mane di tsene ke go kona le ba tsebe re nna bana le a strike ka di ba sa tsene ona strike ke ha ntse ba go tsi ye mo tsa ya ba go di tsoga ne bana re tsa mang ke go ba go a ba ta ka ntse ka mo na hona go tsela ye mo ha ka wa tsa wa study ka go fumana go mo o baba ho teng ho tsam ke nung ka rona ke lo ri e ho bukela ne masapo mane ne ha ho bukela ne masapo mane ha ho tshelo go mme ina ha e fuli fola tsela ga go tlo o ntse gato go tlo wena o go itumela go tlo ke se di tsane le wena ga go tlo o ye jeng ke thata e ena e simbu bele o se di tsane le yona molimo wa bo tlo ba ha ba ne ante jo le mono se se di tsana le wena go tlo di tsene ke tsa o am ba ne eat at team ke ga mo ga o tsene ke ke tsala ke le mong go fera jwa le beneng mo ke go tsike le ke mafu ya tlelo a tsai ba ti e bon ga le ke ke ke le ka ntsha ke ne ha re dilo ha re a mo le the difference e ke ha re bua di difference se ke ke tsala ya di bopeo ke bo ke ka tla ke sa pani di tsara tsara di sa pani di tsara tsara tsena na le tsone e mo ha re ka ha e bo ke ye ho latela e ra ntinya ho le tsiona a bo kolosa ke ne ba tswa mo go dikeng go lo go lo go le tlo le mo ka o fela so mme ka bo pa personality di bo ke o tsitse ke lo ka na go mo ke di ha di mo nate di ba ka di bo di kunyana ke na ha o di sheba me ke di ka ka e tsere ke tsi di ma o bane go go pele re lo ke le go di tsi ka ka ka ba ntse ra le ho dire tsiwa re tsiwa go tse so mme so ntate go lo go lo go lo ke lo hona nka ke mo a tatile e lo re le pele a di ha di ke sa se mono o tsanga o di ga ka mani mo ntse go di ga se mana mo di tsanti ya ni ha ke se di seba ke di di sa se mo dai ke mo ba ne ha ka ba tsaya ka o se tsara le ba se di ya tsa bola ri ko ka ithuta re nka ke se hana na mamen a ne ke ya ni pele ke tsaka ka mo a ba bua re ko re a bua ke tatile go ba tsana ba go di tsike mona ke se se la ile ya re ke ka tsike go ba tsara ba go di tsike mona ha re se le di ga le ka le mo ho go tsi a se ba le go ne ho ya nne la tsang ga ke mo ne ke komo go tsa di tsa tsi mo se bo peo sa 100 o re ke mo tsatsa na manelo and mo tsatsa na manelo ke a ne mo tsi tsa la le na go so if ke ne ke tsa tsi o go go ne ka na ka ka mo go empa he ba ba ba ga se tsana le na ha ne ka hona ke la go kwa ke tsani ke mo itse o hidile ga tsa o dire ga tsa e ha o le re do tsela he re go kotere ke go kotere mo mme di tsena ga le ke di ga tsa tsiba ka o ka di tsitso o dula tsela ka di tsitso ke se go tsela na di tsitso tsa go go re di tlhoke ka bang ke ne ga tswa ke di tsa ha di mo tsela sa di o re tsiba se di tsitso ka nne re ke ha ne 7 o go go go tsana se ga thata kwa
0: ya
1: ha se e ka mang ila se go ba ne jale o di le ditlaga se e go re ile tsa itse ka le tsaba ka go se le se tsetele se se tsine e le tsaga le nyalo ka ga le ntse ke le ke tele tiri ka go qetella ka engwe ina he a re go dingwe ra ha re kwa tsiye he a re ha le tsiye se go be go bua de tsokgwe bukwe ke ya tsena ke mantsana sa bantse bontate bontate ba tsama mantsiana e loring le ha ntse post e le neng ha o tloso mo tsoba ka posting ha wa tla e ka nete o ka bona ka wa home sa ka pa o ya re ke ke ke mo mo tsanta ka ha le fela ka ha a ntse post o tlo go ntsha ka dipitse go ka nete o le ka wa tsitsa o le ka hore a dipitse ni ya le ha o ka wa motlela ka go tsela o tlo mo tsoba ka yena jwa lo tsaba yo o tlo mo hlafatsa o tlo ba le o tlo ba sa yali ha re di di seng ho le rona bo ntate ke itse ho ha re di di ke itse ho re di di ho di ka o bia lo se di lo tya le bua ha ona ntse sa lo ke ntse mo ka lo ka tya le bua
0: ba be di tsana taba tse Dr. Mathe are arolelang tsona re buang le rona ka tsona o seng ha letsatsi mme ka metsotso ena e meraro e setseng fela ka lakatsa ho tla gona o nka eng le nana o lena o nka emofao mohlomong le o kholoditse ka eng dipotso tse ba mohlomong na le tsona re tla re di fitisetse jolo ho yena ke 62009956 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo tla romela molaetsa ngotsweng kapa voice note kabare ka Facebook ke bona mletsa re re good morning nna bothata ba ka bo boholo ke ho tshwarela ke ntse ke tshwere motho ya lanketsa ka pa ya lanketsa phoso ka pelo yes e utlisa nna bohloko but the thought ya ho motshwarela ke utlihle e le boima haholo ho nna ho ba ke nahana they will take me for granted ke go panta tankeletse hore na ke ya tamela jwang Dr. Mathe ye mo mamedi ya ka ya tamela jwang ka pa o reng hwe
1: nka go mo mamedi yelo ka sa tsinga o kulo o se tshwarele ho go di hakae e le go tshwarela botlo ba ba teng bo hakae bo pelong ba hakae jalo ke mo go khona ho itsa kgetse le ke tsene tsa di a nke na ka sekolo sena sa South Africa ke le go tshwarela se le to la ntse ke le ntse le go dintse tsa me practice tsa ke le ne go tloa ka dipitinya nyana e le go qala ka yena le tshwarela mthumo le pitunya nyana ya yee tsa ka practice ni le tsana mana le go tsoka go yo a tsile le ndile a tsale mphodinyo yona ana na tse jolo jolo ke le a khona go wela ka khona go dilana le tsile go tsika ne tsile go se tsaka ke tsile go tsoka ha go go go mm e ka ke ka ka go ena di tsaka le tsi a sa tsile go na go di a se tsaka le tsi a tsile go ka tsile go o tsile go ka tsaka ha go tsoka ba

0: beha ka lokalo fela out of mana hore ho batla ho lethatanyana mantswe sore you can't teach an old dog new tricks we can we can fela out of mana gore ntho sa holang e le semelo sa hao e le tloedi ya hao ba so thule hano ha senthwe e ne tswa priority ka mantswe a sekgowa motho o le jena ga gopole na o bile to brush o le mokae e seng a ka lokalo bane batswadi ba sa tsotele fa o tla fumana gore batswadi ba na le qholotso tse ngata ba na le ntho tse ngata tse ba sebetsanang le tsona go ka godiseng meno ga se ntho e botlhokwa kalo empa always say we can do better ga batswadi nna le wena now we can do better than our parents bana ba rona ba tseba gore lehano le a tlhokiswa ga ba rekele disebediswa tse ba kgothaleletsang tse ba ka ba letjang jelo enonong di toothbrushes tsa bona o tla fumana di ntse dipopae tse ba di ratang toothpaste in all the flavors and it gets a banana in all the nthanyana tse benyang le ho ya sitseng fela ho hlahlojwa batho ba mantsi ha ke re nna ke ile ka ithutela dentistry ke say dentistry
1: wow
0: so pela how to now ke bo mamba se ile ba dentistry ka nnete me hlobe ne mo maphamisa matsa wa bombo mo and then batho ba ba tsoka go rena ba ba nenyana no kleme re soi empa jo ka ke tshila ha so bana batsadi ba sa tsetela ko setsebe mo hlolo mo le prioritize di ntho tse ding cheleteng over
1: oh yeah
0: impona jena ke re le mo musong ho so hlatswa meno di direkeng ka ofela hwa hlahlojwa ngwana o ntse ka moisa mono ha ba ha o le motswadi ha o sheba sheba fela mo hlamane o khonang o mo rekela mpho a ko mo rekela toothbrush e ntle ka ofetisa e turang ka ofetisa ka fana
1: Oh, fela batsadi ba lokela gore ba ile hloko ka ba be intentional ke na go e feng ka ba di le mo di feng ha ba bua ka tlokomelo ya bana ba bona
0: Hana a sa gona ho utla basic instruction go a sa gona hore ga go tshwela e be wa tshwela ke mane he mo ka qalang ho thatiseletsa taba tseno go tshwela go baneng le go ba lena la go hlokisa meno fela jela ga ba tlo le kwenya go baneng le ha ile mana le letso ke ga se tswe ke re yane e re jang hona le ntho tse thibelang hore meno a gona ska bola mona ho yona tse sa lokang bakeng sa ka malenga gona ka mano o tshwara ke mala ha o ka kwenya bana ha ba tsebo rena ho thutshela bana ke na thene kitse ka ga tlo bana ka instruction actually But we know generations before us, but it was a boat. Information ka pele go feta batswadi so ha o le motswadi o tloella lefatshe le moruto o fumana o tla morao nyana se ba itse go yena a itse oil pulling a ska hlatswa meno a sebedise mouthwash a ska hlatswa meno a reke ditirata tsa ka hanong mahanga mmonana ka ikengetsang so ho bohlokwa gore he o le motswadi thute me ha o ithutile e fetise empa ka o di modimo lead by example ba gata o hetsisa
1: ha hole
0: so batla ho hetsisa
1: ntheka o di modimo go bone mbatsa di ba pasa yele hloko ka papo se ba yetsang ha holo ho tlo tlokomelo nya bana le hanu la bana ke
0: ha ba shebe bana ka hanu ha ba shebe bana ka hanu wena le motsadi tshwanetse o itse me ke belael le batsadi ba ntse ba sa ichebe le bona molemo wa ho sheba ngwana ka hanu ke hore o tlo bona hapeto ho e ba teng e ka ba ha mafua qala o tlo elellwa ha ngwana a sa geno he ka nako ka a sa medisi ka nako o tlo mo ruta le yena hore se ba ka seno se bohlokwa se a tsotellwa le ha e ba o so mo fa disebediswa hore e be yena ithlokisang o tlo tseba hore o tlo checka neneng ngwana ke mmetlo sheba ngwana ke ntate ya tlo sheba mme e tlo mo etsa hore a hlokise beterenyana rena le bana ba tla fumana hore ha ho ho hona tjena meno a bona a bongwana ha genoe ha holwana ka pele ha genoe ka nako ana ya boholwa hlana ntse a leteng mme ke ntho tse ka reng ha o le motswadi ha o notloetse o hlahloba lehano le o notla bona ha qala ho soho runtse ka hare hore ka gona le meno a tla hlamona ebe ha o motlisa ke gona ho ntsha ano a bongwana e sa le nako ane a so phunye le o phunya sebakeng se fosaetseng ha re ntse jalo ana a boholo a tla gona ho tshetshela sebakeng se ne paetseng ha o motlisa ha o bana mangateng a sa re ha ke hlafuna kukwa meno ana a nthula ka mona e ga ga mashaba be re fumana ile mele e media meno le ha ke ntshitse ana a bongwana go thatanyana go ga boela kolo ke hantle ke mane mongwana a tlo ka di braces e le gore engwe ya botle ba ho hlahlo ba hano la ngwana go ka iphumana o qobile di tseo le motswadi sa ka o save ya di trata tsentse fa sa menu di braces ke itse ke ma lutia ka ba mbo mashume a mararo go ya o dim go bona jwa so ha la hlahloba meno wa bona gore tla ba le phoso gantshane ka fumana boemo bone bo kgona go itukisa ebe ha tlo go tlokang
1: Wow, mme di lena nka ka go lenke go tla rena. Mhlomongwe le motswadi, tlhokomelo ya lehano la bana ba hao ngwana wa hao intse ya joang ke dintho di fintsogeng. Tsena tsona ke dikgolotso, tsena tsona ntse ke sa gone, tsena tsona ke hloka hore ke nke ke fumane jalo karabo ho tswa ho Dr. Pele re molokolla jalo. Le hore na ntse e thuta eng e salentse re bua ho fihlela hona jwale ke 62009956. Ke rata ho spoiler bana ba rona, ke rata hore ba treat ba be monate ba be hantle fela jwale hona le dintho tse ba tse ka amang lehano la bona meno a bona le bophelo bo botle ba lehano ke di jolly fit ka pa ke dintho di fentse ba ka di jang tse ga re di ka ba kotse lehano la bona
0: di jetse tsekere.
1: Okay,
0: mpa ba di rata ga tseba ke mana mo hotla ba le me kgwahle ya ho baetsetsa ontso ka sebedisa ditholwana wa baetsetsa di popsicle ka pa dinthotse a isitsweng tse kentsweng ka kae kae e setsane tsa lebenkeleng ka nako ngwa ha ba utlolo go tsoke re ha e ka lokalo ha ba bona mmala ba utlwa
1: mo oh yeah
0: and they still enjoy it engwe ke hore ha ba o mofa dipompong etsa hore a dije ka nako e lengwe mohlala pompong ya tlo gona ho emo mona FL e bonolonyana ha e tlo tshwana le e hlafunwang e rekerenyana ha e tlo tshwana le stock sweet sa tlo se momona nako e telele so le motswadi o ka etsa kgethonyana tsenono go bane le teng ka kekebe ga ba ho lentle le dipompong
1: o ya
0: e ga re rata le rona ge le bakana kanana mme ka nako ngwe di etsa reward tse hantle bakeng sa go ba gothaletsa go etsa dintho tse ntle tse dintse itseng empa fokotsa nako eo a e qetang mathe ha ya ntse a letswe ke go thibela go bala ha meno tse ding tsa ditlamorago tsa dintho tsentsetswe ke re kore takatso ya dijo bana ba rata ntho tsenono bo trinki tsena tse reng pshi bo dijuice jalo jalo tlo fumana ba sa je hantle kapa a sa batle lebese jalo obane o tseba go nwa dinotsetswe ke re ga batla ba nwe lebese ga batla calcium enono bakeng sa gore meno a bopege ka nako a be thata hantle le masapo so bana ba ratang tsona ka fuma masa rate lebese ba gana o lenwa engwe gape ko go tla fumana jale dijo tseno ga di na boleng bo bokalokalo mmeleng so kgolong ya ngwana o tlhoka all the vitamins, all the minerals so motswadi he ga ntse a re oada mo a nna ba lebalense gantle
1: le metsi ke bathata bana ba rate lona le metsi go feta mo motlhomong o bontshitse gore leeto le ena ga tlamehile o le tsamaya le bona bana ba rona independently se ba tla itlhatswa meno neng di le mo ndifeng bonyana
0: Shumele metse mmeng. Ke nete babo o sula fumana hore ile.
1: Yeah.
0: E o saka gona empa le ha sa a ithlatswa ntse re lebeletse hore wena o le motswadi o tloshe.
1: Na ka go lontse ba pa still. All right.
0: Ha ka so lokoli.
1: Very really good morning le doctor ore ke rata thuta ya tsatsi lena. Fela meno a abana tlogenoa na ntse le bohlokwa go bantsa tlogenoa anyway. Is it that much of a priority?
0: Very much a priority. Okay. The whole baby is a priority. Kana ko ngwa ha bo dilo tla fumana motswadi ga ntse tlogena ke yes empa a tlo mopela
1: oh yeah
0: ke tsa mong go se motle ka hanong ha ya dentisting a sa lo sebetsa o tlo lose school days hape a ka tshwaetsa ntse a phetse handle o tlo fumana gore ba bang ho tlwa le montse hlano o sana le meno a boholo the first molars me ana ba bongwana a tlogenwa ka e ka e bo le montse le shimo le metso e medi na go ile telele ha hologa ka ba so tshwaetse amang so re a sebetsa.
1: Okay. Re lo ntse medisa tsa Dr. Motshwening ke na le ngwana a nyanya monwana o nkga le hano ha holo seng ha tso ha ibe nka etsa eng doctor hape o bo ha se
0: ba ka la monwana. Oh god
1: se re ba ke letsa daba ina se re ke le ke ntse re kotedi sa moletsa ha re hape o boy hona ho ha tla me ho geno ha ke eleletse hore o tlohetse le leng ke ne okay ona kila a batla a le tisa empafela jole ya lahana ke sebetsa jwang taba e boy le taba ya lahano le
0: taba ya boy ga tsaba ka ofela ke re sa itsebeng go hona o buisana le ena jwa lo kapa motlomo wa kwa tseba go mo gotsula etsa tsena a boeleng ka ba tsebe fela go o khutla go tsa etsa tsena wa mona ntse leo ha bona ntwe ka lokalo ya monkosi motle hangata ba ba le bothata ka hanong ka mono meno maganene le ka tsena le ditemetwana go bane ke nnete ha o be le monko o motle ho seng ka hanong fela ya tshonela e be o no offensive o mo be ha holo ke bakala o bane go sontse go na le mafunyana so ka motlisa ke tlo hlahloba then re bui buisane ge sa etse letho go boleke kere isa ngwana nga keng pele ba le bothata thata ha sana le bothata a tlontsa a qala go mpona ke ikwaetse ke ikhogomeditse go tshosa sa dutse students ene se se holo go batla go se bonolongyana go ka ka ga dumella empa qetelong ya letsatsi ha ona le nthetswanetseng etswe ka hanong wena o le motswadi yo the authority figure tsanetsa tsa ba go tsa se gatloetsa nthema me bolelang ka pa ide bolelang that is for my good hobane hangata ba ntse ba le banyenyana ha no gona go etsa diqeto tsene pa itseng a ka nna ga ga le tloele ha o pelwa mo hatse bona o tloetsa
1: yeah so really good morning le doctor ore na ngwana ka ke botata ha ile nako ya ho itsukunya o tla balla ibile ke leletse hore o tswa madi I don't know now on that part ke e ba pala joang ngwana madi ka hanong
0: o tla hloka toothbrush e bonolo haholo e bileng e matistent la sametse a futhumetseng ha a thuswa jalo go hlatswa meno o bana kgeto lena ha a tlo gona o itlhatswa o hloka thuso ya motswadi motswadi a tloe didikadikwe meno mono ha bonolo ka o fetisisa ha re go bohloko a tloele mono ya bakense se tla nna gotlele bo sile hano tse ba go sokotletse mono a nthengwe ka thusa nke metsi a fofogana tshetsweng letswai go ga momele ka ona e le go ntsha metsi maganene mono go fokotsa go go habata ha re sa hlatswe antsa ja antsana magenene a tlo go kwa go feta empakana go ngwa ba go solo go beha holo ke bona mo tlo hlokala ditlhare di antibiotic nyana di painkiller nyana ke ke di painkiller bo mo ba magenene a go go ileng ha se ba ke ntsa bohloko fela ke also the anti inflammatory benefit ya tsona di painkiller go fokotsa go gorua e be hona le moriana o momelang a etse bonnete ba go ha ba mo rakela chemist mo go ngotsweng gore o na le 0.2% chlorhexidine e seng thymol e seng ene re rekang mona e babileng le di toothpaste gona lo ngotsweng gore active ingredients ke 0.2% chlorhexidine o tla mo thusa go fokotsa kokwana hloko eno e hlasela maganeng
1: ya mme ke a tseba o buihangata gore taba ya go tlhokomela lehano la ngwana se fela taba ya go tlhokomela lehano la ngwana le gona ga le batho empa o bui ka taba ya gore ya ma le boitshepo ba hae
0: definitely bana ha ba batle nthengkhang me bana ha bana filter ha ba bo me di ntse go hlaelang ha ga le bana di are shaper even as we grow up so tsane tso thusa ngwana hore a gone o hlaha as their most confident self ke ntena ga tla prioritize even how they look even how they speak and articulate themselves ho baneng ge bo pa motho wa ka mo tsana le tsenga tso tla utlwa ho thwe by the age of 5 o qetile ho dietsa the values the belief system the morals which intentsene o qeta ho di haha by the time ngwana ba 5 years so se ka ina ne la ntlheng ya boitshepo na ha e bana go nyeno ha go bua batho ntse ba sheba kwana ha ba batlo mo mamela ha ba gatloetsa motho ha mofuta mang
1: so Dr. Mosene mela tsa ha o qetela ho batswadi
0: ke thabela bona go batswadi ba tsetella ke a le bua bana ba ntse melaetsa ha ne re etse njalo ba tla etsa beterenyana ho bana ba bona le bona le hano le bohlokwa ha holo e tlokomela le wena le la how le prioritize ha a o bone it's a show off no thing you that did e le go ngwana na tla gothale mo ise sitseng e ka ba se ha o fingana le wena a sobele mathata a letho a hlahlojwe a batse ba go dentistry is available as a career option
1: yeah
0: a batse le go reteng kalebo
1: nomoro tsa mahala mo go fumana nteng
0: nomoro tsa mahala tse ka etsetswa molaetsa ke tsa 5900 7026 tse ka letsetswang ke tsa 2832 8834 kalebo tsherelele
1: thank you lena ka mogatsanae ke Dr. Motsena ka kopana le ena la bone leleng ga sheba lehano la rona le meno wa rona mo mamedi bekeng etla nako nye tshwanae
2: anna kharage tsa re sotho o shanka ka botlhatseke motho o yo be ditaba maotong phele phatswa ya flosh me in 20 still ni se se tswa ke se kistini botomo o tsima ka u button down o e metopa intika rally skala ka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e se biri jang with that team eko
3: PCFM your pulse our beat
4: ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 manuti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Anka di mahlo ho ra ke re shemene metsume di ke le boitlwa kgaitsedi ya ka ri lo mogabodi ya bile no ena o tla ho renyane ya borobong fela ho renyena ya le shemene metsume di anka di tapotsena ho hlala form 2 tsika nna no la thame so ke o dumedisa mamedi wa PCFM ka jeno ke la le shemene metsume robedi ho di kona ya pupjane selo makisona sa ke tse pedi mashuma mabedi a metsu e tsheletseng ka le bitso ke tladi makutle o mametse PCFM o le kwana maseru ka 95.6 mafteng le kuting 104.3 kacha 104.1 maputso le bothabothe ke 92.8 e ntse lokiswa thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 mamedi ha re be mmoho le nana ke rona la meet the life mika ha ile tsatsing lena wa gopola he mamedi wa PCFM ke na go ya ne yo ka yona he re tlotla re ba le sepolo sa rona ka kwano ka diphapsintsa gaso me tibelo kore ba sentse ba le ding ka kwano tibelo kore ba sentse ba le ding ka kwano e be re ya qala ba ne bua le nako ya rona che ha ona nako e ngata nete sala ha ona nako e ngata mmamedi empa he tibelo kore e be ba ding ka kwano e be re qala msebetsi mmamedi wa PCFM e ba le rona re tle re bona gore na ba teng ha ba le CEO re tle re kene dabentseding ha o le tshena he mo medi re tle re potela ka nkana fela ka lokiseng tshenyane fela ke tsoma metse meet the life ho PCFM ke le nana o la ditaba tsa mrao rao

0: le di task ha di fui ha to tla diqeta o na le mathata lo ba le mathata tsa di relationship so ke buile ka tsona le tabatsa di unhealthy habits ha go ba le hantle ka naba o wa tsamaya o ya mazwa lengwe ya boka e le tabatsa ho ja ha ja hantle ha exercise so ya o katela ke burnout burnout o tla iphumana a le exhausted and a le unmotivated eh ho fedile ka
1: le nna se pa motho mo bile re shebile ka tlung batswadi na re ka re ntse ba le hona mo taba ya self care ha ho lo di gaello tsenana mohlomong re batswadi mohlomong ha hona kutlano ka ha go lela papa ke ntse batswadi na e ka qeteletse ya mme mo tshe wa go
0: e itse ke mama ha ke re itlo tla tabeng yela ya dikamano
1: okay
0: how is na self care motswadi a sna self care itlo ama bana ba hae more especially motho wa mme wa tsama mme ke mokokotlo ha o bona mme a sa sa itsotelle a santse a sa ithatswe a sa apaga diphahlo tse hantle a sa botisa ke tsho motho a sa wetisi e tshola ya mangwana wa hae ha holo eya ga a sa je hantle ko dintse no ka o fela di ama le dikamano le mo aphelang batho ba nne wa swaba ha motswadi wa ha wa sena dikamano le family le eng e le a u fela ka ga motshuntso tu ba wa nye o ha le hantle e ya mme
1: so le yona e ka o ama wow
0: e ama ngwana ke ka mo ama di ntontse ngata re tla bona ngwana a kona fa sa sebetse hantle a sa etsang a sa etsang ho a ka ba qetelletse le yena a le into the risk
1: ke ga di soke ha mana tsapa nka phetela puisana wa rona ya self care hore mohlomong ibile go fana ka keletso a hologolo batho ba hlokang yona tabena ya self care hore na ba ka qala kae mohlomong hore ei ba boele mohlomong ba boele dintho di boele striding ka ba ke dikeletso defense o ka fana ka tsona re phetela
0: ke le bona ka wa tsama na ke re motho a ithate pele gore self care ke go go ithate o ithompe me to bona ka la taba ya u maintainer the basic hygiene ya re bringeng ka yona ya ho hlapa ho apara hantle ho ja ka tsela yene pa etseng le ho reng ya pena ke re motho a etse dintho tse thadisang yena u bona ho ipea ka pele le ho o number 1 ke etse dikamano tse ntle le batho ba bang se le ke hore dintho tse bang gana le tsona mathata ka bo di challenge tse re bang le tsona re utlwa gore ke karolo e se ka kare di fitlhela nna ke khoupe le tsona di a feta ke nnete ke tlo bone tsona le di-challenge but ke utlwisa gore go sasa go tla tswa go sa tshwane le kajeno ee kore ntho jalo e tlo etsa gore ke yona go itlhokomela le motho ya ka ntle o tla bona ke ntse ke le hantle
1: mme matshepang ke le bile ha ho lohle mme matshepang ka jeno e bohlokwa tabena ya self care ke ratile mo la mo re ripe o go ipe pele
0: e o ipe pele e
1: wa medi ra le bua mme matshepang hle re boela re kopana hape hape bekeng e tlang ka labone
0: ka le bua jo la lo sa ke le bui khila ga o fodi ga o phekola ka wo ka ha ka le ne ntlo
2: le bu amo ka mona mme matshepang le mathata
1: ke la ka ke la ka mobulela ho
2: re o pula ape
1: o re mme matshepang
0: o pula ho a pesha mo tshelo ga moka ga molaka ha la jole ha sa ka bona una la le le ke ya ntlo ke tshike
2: self care ne sho ene sho ta sho
1: mme matshepang mme tshe
0: personal hygiene ke a le bua
1: mme tshe fa ke a le ba bo ntse botsadi mme ke a le ba utla
0: thank you nana
1: thank you
2: Alright, mabelo a PCFM e le shomele metso supileng le bilorenyane ya botlhano go tloka patswa le merapelo ya bople pele a ka pagang tsana ka botlhano empa le teng go tloka pa le motho wa teng ke dumela go tla tlhatlhoka go loka dipapalo tsa mapole fatshe.
3: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy two for only 89 maluti. Bokomo Wheat Bix, 900 grams for just 45 maluti. And Danone Ultramel Vanilla Custard, 1 kg, now only 20 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
4: Checkers XXL is back, and you can save big on every shop. Get deals like beef four-quarter bulk pack for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litre, 2 for $47 Maluti. And Nivea Body Lotion or Cream, 400 mils for $54.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall.
5: J Boots and Mabumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

mogotsi wa ka e qeteletseng emphoqa ga wa fela ha ratsela empa ha ke tla sheba gore na bothata ba yona ke bofeng setlhopha se seholo the black five lena lefatshe re ka buka mošhimane ya bitswang Thamiso Beko ka pele ka mane e setlhopheng sena sa the black five ka selemo sa 2018 setlhopha sa black five se ile sa ba teng Victoria Hotel se tlisitswe jalo ke bane ba Stone Event o na le teng Thamiso Beko mmogo le Cokes Mogele lena lefatshe o letshatse

0: le mathata le fatse
1: e la bana ke tla isa tswa
0: na o no dimela o re o sa tla utlwa pine mmamedi radio nya hao na o no dimela o re o sa tla utlwa.

phapang pakeng tsa radio le wireless. Bashimane bana ba The Val Express ke bane ba ileng ba iphetola ya ba ba se ba bitswa The Raffles kamane ka mohalesuku kamane. Ba ne ba tsamaya le Sophie Thapedi mehleng ya bona motho ga o qala o ba bona ba otla yona pina yona e. Ona ke morethetho wa selemo sa 1968 bontate ba bang.

tseba go a senyeya ngwana mme a ile a o tla ka tsela ena o le monate o na le batho ba e tsebang ba e utlwisisang ba ileng ba e rata ke le stock fele gantle ngwana mme go thoko emeng ganyane ke re fafatse fatshemong ke re fafatse fatshemong

Aika ibile e se le mantsiu ya tjena bona ba mpitsa fela diteboho pingwe ile Impa he mamedi ho ka etsala kana go ngurebe wena o le motho mo o le ngwana teng ha o tsabe ditaba ntha ha wa yemela ha ile teng ka kopo hle mpitse mosupisi

0: mmidino ke le metsotso ke emene re faletse go rena ya bosupa re lebele basebetsi mmo le rona babidieng ka morena tshepe o tloga jalo mane go seng o tla fitlha kwana mo rona mo godin kang jalo go yena DJ Counter kabela kopana gape le ena nakong e tlang gona jelo jena re tle re thagola le lena tshelotlhotlhong jalo ka metlha re le thagola ka go lekola ditaba tse emanang le nalane re lekola letsatsi lena lala lesobi le metso e gobedigodinyen ya phupjane gore na dilemong tse fetileng ke difeng tsa diketsagalo tsa botlhokwa tseo re di gopolang mme re fumana gore ka lona letsatsi lena lala lesobi le metso e gobedi kgweding ya phupjane ka selemo sa 2000 ke mo e leng gore Ethiopia le Eritrea di le tsa saena jalo tumelelano e ileng ya etsa nalane e neng emisa jalo ntwamane Aljas tumelano ena e ne e emisa jolo ntwa ya tseko ya medi e nkileng dilemo mme batho ba bangata ba ile ba lemala le go shwa ntweng ena ga ba bang ba ile ba falela dibakeng tse ding athe ka o le leng ka lona letsatsi lena la lesobe le metse gobedi kgweding ena phupjane selemong sa 1800 le lesobe le metse e medi 1812 United States e ile ya phatlhalatsa jolo ka molao ntwa kgatlhanong le Britane e leng Great Britain go qala jolo ntwa ya selemo sa 1800 le lesobe le metse e medi e leng 1812 ntwa ena ile ya bakwa jolo ke dikgotlhano tsa kgwebisano go kenakenana gwa Britane le dikepe tsa America mme maamerika a mangata a ne a dumela gore Britane e gatikela jolo tokelo tsa bona e le setšhaba se ikemetseng ntwa ena ile ya lona jalo go fitlhela ka selemo sane sa 1815 e leng 1850 mme ya thusa jalo go maatlafatsa le go tsebatsa jalo e naga eo ya America ke tse ding tsa ditaba tse o leng gore ga di etsaetse ka lona letsatsi lena jalo e boetse gape ntwa eno ya gopolwa e gopolwa jalo le ketsagalo ya botlhokwa nalaneng ya pele ya United States ke tse ding tsa diketsagalo tse e leng gore America mono di a gopolwa ka lona letsatsi lena ke ntse re feta tseno tsa nalane re kena jolo go ditaba tse ya manajolo le tsa matšhaba mme re kena jolo nageng ya Aforika Borwa gona mona go la bohailane re fumana gore moradi wa moporesidente wa metlheng Jacob Zuma e leng Duduzile Zuma sa Mputla e ka setana le Nhlamulo Ndlela ba lelekile jalo mogeng wa MK o eteletsweng pele ke ena monghadi Jacob Zuma jalo bobedi bona bo ne bo ile ba bagelelwa ka thoko ga nakwana mogeng pejana selemong sena ka lebaka la se tlhaloswang e le boitshwaro bo bobe jale MKP e re boitshwaro ba moraorao ba Duduzile e ka setana le Nhlamulo marangrang le mesebetsing ya moga ke bo sa amoeleheng ka ga bo tlisitse jalo pherekano le dikarogano ka gare go moga ona moga ona wa MK o bonagala itlhile o sena botsitso nnyele le bosio go na le ba e leng gore ba lelekwa jalo jalo mme jale ke mona qetelela jalo he se bidetse le jalo le yena moradi wa moetapele e leng Duduzile Zuma sa Mputla ke tse dintse e leng gore dintse di tlhe di etsagala go tsona tsena tsa matšhaba re ntse re le gona mona Aforika Borwa a re ke re mathe re ntse re le go tsona re kena jalo nageng ya Zimbabwe mo e leng gore ntlo e ka tlase ya paramente ya Zimbabwe ka labone lena e fetise jalo molao setshwantsho sa molao wa sa go eketsa jalo nako ya moporesidente go tloga jalo go dilemo tse tlhano go isa go tse supileng e leng se tla dumela moporesidente Emmerson Mnangagwa go dula pusong go fitlhela ka selemo sa 2030 jalo setshwantsho sena sa molao jwale se fetela ntlong e ka godimo go paramente moo gape go lebeletsweng jalo gore o tla feta ka ga moga ona o busang wa Mnangagwa e leng Zano PF o na le botshetsi bo bongata gagolo le ka ona ka mono jalo Mnangagwa o tla gopola go rona jalo o dilemo di masome a gobedi a nang le metso e meraro 83 mme jwale nako ya gaipusong e ne lokela gore e tle e fele kapa e phethele selemong sane sa 2028 empa ke mo e leng gore jwale dibokeng balatedi ba gae ba ile ba bontsha ga e le gore o lokela gore a tla fue nako e nngwe kapa e keletswe nako e le gore a tla ntshetse jalo pele maano ao a nang le ona ba ne ba lela ka gore nako ena 2028 e tla fitlha e le gore jwale ga ona letho le lekalo le leng gore le a supiwa leo a le ntseng mme ka gona a e keletswe jalo nako e le ona o kenya jalo tshebetsong maano a mangwe a itseng ke go ya jalo ka balatedi ba gae mme jwale ge ke mona setshwantsho sena sa molao se se fetile jalo ka mona ka ntlong e ka tlase ba na le ntlo ka tlase leng lower house mono nageng ya Zimbabwe mme jwale se fetile ka dipalo tse godimo bona bo gaesale jalo se tla leba jalo mane ntlong e ka godimo ya paramente mo e leng gore ge ka goteng go na le marena mono mme tebelelo ile gona mono ke gore jale e tlatlhe e fetele teng e le gore jale sena se fa jalo moporesidente wa naga ya Zimbabwe gore jale a tlabe ditulong bakeng sa dilemo tse ka bantse e supileng kao fela o fapala le lemo tse tlhano kwano mona ka e bang jale e feta le ka mono ka ntlong e golo e tla ba molao mme jale Zimbabwe mono jwale mo president e bo sa tla dula jwale dilimo tsene tso supileng ka ofela ke tse dintsa diketse halo hetsa mara go gautse o le hore dintse ditledi etse hala a re sheba jwale tsane tsa machaba ra jwale metso tso dilo hantle ho ma show e robong e re faletse rena ya bo super
1: ke mametse taba ena ya Zimbabwe momento tla hopola gore na henyane ya Zambia e banki hopola hantle president wa mehlemono Frederick Chuluba ine re ha nako ya ha e lokela ofela ya ba le yena o batla go fetule molao wa mothewana ha e go re jwale a dumelwe gore a ikeletse nako mme taba ena e re na o hetsa halang ke ho feka ma Africa mo e re jwale ha motho nako e fela a lokela hore a phomole a ibe o batla hore a ikeletse nako go bo etsa halajwang ye be le nye o motho a yentseng yo a tsa fangwe hatuwa ka ba ba hatile enye wa tsa fangwe hatuwa ya bobedi na hatsena tsa rona tsa Africa di tumme haholo ka bobodu corruption e phami ke ntse tswela pele o phama gore na ebe o di amana jwang le corruption le gore na balate di jwa le motho ena o le modimo shume a robedi a hakere a metso o tricky nyata yetsa hape ho tlona jwa le tshe at his age he o tricky feng ntsha you at la hla yetse hona jwa le tshine e o re ka reng e tla be hana ha yo pele mo wa tla ho pola president ya mehleng ya na ha yeno mofu Robert Mugabe le yena le ho ja ba ile ba motlotla ka hore o yetsa ntwentle ka rolo ye nngwe ya ma Africa meta ba yeno ile abe ha na ha ya Zimbabwe ka tlokotsinye kholo ha kholo go bane jwale ke mona mo ila ba e fuwa dikotlokobello ke di na hatsantse di o gana jwale ha re tlo bona jwale a boetse a sebetsa ka tsela yeo ya go e se le motho e moholo na le ha o le jwalo e ke di taba tsa bona na ha di tla ituisetsa tsaba tsa tsona le gona le sotho mo re ntse re na le tsa rona tsentseng dire imetse ba bra o sheba na go metse tsukena di landa le sumele mtsumo ka mora ho raena ya bo super ntsumo metse nna no la se tlhlolong kwa no PCFM o na le siwodi mo ho le lekanyana jo ya le gele ba mane ho ringa bro bonga le nna no empa he hona le tsena re ituisetsa ba hore ha metse tsungetse sumele mtsumo hlano ka mora ho raena bo super mo tlang ho ballwa ditaba tsa ho qetela e ka patse phetelang letsatsi kwano PCFM taba engwe mo mamedi ha ontse u sheba ke taba ena yo geneng gela ka ditse o gebe ka begile tlhaga etswa tla maobane taba ena ya ditsela tsena tsentseng di etswa ka hare ho metse le metsana ya rona e le motho kibile le monyetla hore nke ke lo inisa ka ngo ka jeno nke ke u sheba ka mane ka kwading he le kanyane jwale ke bone go ka nnete go ntse go sebetswa ha o tloa mona ha morena wa tsautse mona ba mmitsa morena wa tsautse Abdi George Kowi he ha o tloa mono nka tsela eno e tsamayang ka tsautse wa bona gore tle go na le go ntseng go etswa gobane e ne le dikoti dimpe haholo jwale motlhomong ko rena re tlo bona ba kenelela ka rometse ka moo e ba tsela di ba ntle na mme taba eo re neng retlhe re tlotla re tsepamisa maikutlo a rona go yona e ne le ena ya gore na a the o sebetswa jwang khiro dibakeng tse jwalo e etswa jwang ga o tlo o sebetswa e etswa jwang o lebeletse bo mang gore e be bona ba fuwang monyetla wa pele batho bana ba tsebang senyesemane ba re first priority ke bo mang ga o ye o sebetswa sebakeng gobane ga o sheba dibakeng tse fapaneng o tla elellwa gore e ba kgang le kgathatso e kgolo gagolo gao lokela go etswa mesebetsi ena e ka gara motse metse ya rona gobane batho ba tlabe ba tloa dibakeng tseo ba tloang go tsona mme ba fitlha ba sebetsa mono athe o tla botho batho ba tle ka gotle batho ba ditsebo tse itseng fela jale taba mofuta ono ga o bone e phethala botso go rena go baneng go banjwalo go baneng go banjwalo ba be re yamane mo tlang go ballwa ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho mme he taba engwe ke ena ya go seng mo rena le kanyane Basotho gentse rena le nthweno ya ho sehlomphe mapolisa tseleng hantle o tla ilelwa go ba ema ho laola sepetepete go seng mme le mona mo o thwenjwa le letshwao ke le polisa ga o sebetsane setsetse teng mono mme o na le batho ba sebetsang ka tsela e nngwe o tla fumana gore ga ponisa le emisitselege le thibetse setlha ya bongwe ntse a ikenya fela ka nako eno o laišile baeti ba ya mesebetsing potsa ko ona ga phoso e ka etsagala o tle o thweng mamedi e re ntle le o alale le mephate re gefutse go laola ngwana-ngwanana a o balele ditaba ka puo ya Sesotho tse phetane tsatsi kwa le PCFM yena ke Thato Mafantiri ditaba.

kelebowa sodi momamedi khotso le sotho le tekene tse di lekane tse tharo tsa tshehetso ya ditšhelete le banka e kgolo ya lefatshe ka jeno ditumelelano tsena ke tsa tshehetso ya morero wa ntlafatso ya lefapha la maatla o abetsweng dimilione tse 820 tsa maluti wa ntlafatso ya ditsebo ka dimilione tse 16 tsa maluti le dimilione tse 4 tsa maluti bakeng sa mananeo a phepo e nepahetseng dilekane tsena di tekennwe ke letona la ditšhelete le meralo ya ntlafatso Dr. Retshedisitswe Matlanyane le bitsong la mmuso wa Lesotho le moemedi wa banka e kgolo ya lefatshe Dinara Joel Doshiva. Morero wa ntlafatso ya lefapha la maatla o tla etelwa pele ke lekala la maatla le merafo o tlalehwa o tlile a kofisa kgokelo ya maatla a hlwekileng haholo dibakeng tse ka mahaeng. Lekala la thuto le kwetliso le tla tsamaisa morero wa ntlafatso ya ditsebo ho netefatsa hore kwetliso ya ditsebo e arabela ditlhoko tsa moruo ga ka ho leleng morero wa phepo e nepahetseng ona o tlile o tlatselletsa mehatong e teng ya phepo ka hare ho naha. Boemedi ba America Lesotho bo pheta boitlamo ba bona ba ho tshehetsa Lesotho le ho boloka dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Sena se hlahisitswe ke motlatsi wa molaodi wa sesole sa America Africa Robert Scott ketelong ya hae Lesotho moo a itseng dikamano tsa America Lesotho le Eswatini di ntse di le ntle le ho tswela pele ho tshehetsa ntlafatso ya tshireletso. Dipuisano dipakeng tsa Scott le lekala la toka di kenyeleditse morero wa ho tla sebetsa mmoho ho ntlafatsa mekgwa ya Lesotho ya tshireletso le ho aha setsi sa karabelo ya dikoduwa. America e boetse e re e na le morero o tla sebetsa mmoho le Lesotho mafapheng a temo, technology le botsetedi. Moemedi wa America Lesotho Thomas Hines o itse sebedisano le lefapha la bophelo e thusa Lesotho hara tse ding ho fokotsa ditshwaetso tse ntjha tsa HIV. Re tshedisitswe sepepana ya dilemo di 40 wa dithabaneng Maseru o hlahile ka pela lekgotla la maseterata la Maseru a qoswa ka ho kgakgatha motho. Ho ya ka lengolo la qoso ka la 18 Hlakola, moqosuwa a le mahlabatheng a dithabaneng ka morero le maikemisetso o ile a otla mosadi wa hae ka molamohlohong le ho montsha maqeba a bile a mo tshosa ka lefu a nkile thipa. E re tlaleho, moqosuwa o ne a ile a betwa ke pelo ka mora ho bona e meng ya meletsa ya banna mohaleng wa mosadi wa Thekeng, mme ka pelaelo ya hore o dikamanong le bao a mo otla le ho mo tshosa ka ho mmolaya. Moqosuwa o ile a ipolela a le molato. Le maahloletse dilemo tse 6 kapa ho itefella dikete tse 6 tsa maluti tseo ahloleileng ho di lefa, mme o tla theohela ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa. Ba nang le seabo lefapheng la bophelo ba ipiletsa ho ba boholong ho tsetela ditshebeletsong tsa bophelo bo botle ba kelello ho latela dipalopalo tsa mafu a kelello. Boipiletso bona bo hlahelletse kopanong ya ho lekola leano la naha la bophelo bo botle ba kelello e bileng Maseru. Hlooho ya lefapha la mafu a sa tshwaetsaneng lekaleng la bophelo Dr. Maditaba Ditaba o bontshitse bohlokwa ba ho ikwetlisa ho thibela mafu a mangata a kelello a ka bakwang ke kgatello ya maikutlo le hore bo tsosolosa dikelello. Mohlabolli ho tswa lekaleng la bophelo Mofumahadi Makgotso le Tsheko o ipiletsa hore ho kgotliswe bahlabolli dikolong le hore ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello di fumanehe ha bobebe. Ditsebi tsa bophelo di boetse tsa hlahisa hore ho sebediswe dithala tsa marangrang ho anetsa temoso ka ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello. Ha re phethela ka tsa matjhaba, lekgotla la molao wa motheo la Zimbabwe le lahletse matsoeng nyewe yo ho yona mekaubere ya ntwa le boemedi ba bohanyetsi ba kopang ho thibela ho kengwa tshebetsong wa dihlomathiso tse tlilo eketsa nako ya dipresidente tulong.
Sena se bolela hore nako ya moetapele e se tla eketseha ho tloha ho dilemo tse hlano ho ya ho tse supileng ho qala ka mopresidente Emmerson Mnangagwa ya sa tlo busa ho fihlela ka 2028. Agente ya Mnangagwa Sylvester Hashidi o itse ba lenyeweng ena ba setile ho bontsha moo mopresidente a entseng phoso qeteng ena le hore nyewe eo ha ena motheo. Ka morao ka hlolo ena ya maobane, ditsebi tsa dipolitiki di re diphetoho tsena di ka nna tsa setisa ho phethahatswa ha puso ya setjhaba ka setjhaba ha bohanyetsi bona bore e ka nna ya etsa baetapele ba tshwarellang pusong. Nyewe ena e tla boela e mamelwa hape ke lekgotla le phahameng la Zimbabwe. Ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona, mamela tse latelang buisang.

0: phakanta le bloti la ka le dollar ga eno ya America ka pa ya Canada
1: yena
0: ngongwe le ngwe ya ka ke tla yetsa Africa bo ga ke be ka tswa ka tsofane mfatswa wa ne airport empa ke tla tswa ka sona u Amsterdam
1: he ba
0: bela me so free state ibile ke kutla ke le ge ge ke dilana hengeng e ipusang yeo ge ikemetseng ge le naga fela jele ge phela ka ga nkotsana ga e nngwe e reng ga e thimola le gona go utlwa botlhogo mme basotho bana ba Aforika Borwa ga naga tsena dikopana ba tla be ba sa dula mone ka thoba go molao e tla bene nageng yango bona mme ba gena le ba bangata ba go ba tlholeyang go tshela ba ya Aforika Borwa ke gopola motho yo mongwe a ntsetsa go ena o fumane mosebetsi polaseng ya Aforika Borwa bothata ke pa le tsatsing lena o ntse a diutse go e apolaetse pasa mare sukumo o no ntse a so e fumane
1: ke yona mono ntate sekola mo ke re na bothata bo gokae gore ditokomane di fanwe mme di fanwe ka bobebe fela mosotho e mo le mongwe a be le tokelo ya go a fumantshwe tokomane bothata bo gokae nta taba ye na e qala gona jale tsee kapa le mebusong e e fetileng re ne ntse re e kopana le bothata ba mofuta o ba kgaelo ya ditokomane gagolo re shebile go tloa ka nako yane ya COVID-19 moo jale ka nako eno letona di ne le tiise gore batho ga ba batla di-passport-o ba tlalose mabaka ya ba le ga COVID-19 e se e fedile ya ba bone go ntse ba thata di-passport-ong e le ntwa ya go tloa ka nako nta le sekola
0: atate sodi ga ke tsebe ga e ba ke nna bile le sono
1: eya data
0: bophelong ba ka ga ke soka ke sokola pasa
1: ke batho
0: ke gopola gore ka selemo sane sa bo 2000 ga ke tsa bo form 5
1: eya data
0: ke ne ke fumane pasa ya bobebe
1: ke batho
0: ya pele ke ne ke nketswe ke batswadi
1: eya data
0: ka nako ya ntate ao ke ile ka fumana passport-o ga bobebe mme ke ya gopola dilemong tsa pele ke sentse ke na le pasa e nengeng ke matsatsi a mangata ke emetsengpele tona ECFM o sana le ntate buja jelo le bapala clip ya mohlomphele tona ntate le saolo gosa I was stemmed. Fela re ya gopola gore ebile dilemonyana tse fokolang bo 2016, 2017, 2018 idare re 2020 ga boetse ga kopana le mathata a tshwanang ana data ga go le yantsa ya pele mme nngwe eo ke ileng ka e belaega morago je ke ya gore le ga e ba di-passport-o ga di sokoleng lenane le ya batho ba seng ba batla dipasa ka lona le se le eketsile gagoa gobane batho ba bangwe ba ne ba itshebeletsa difemeng mono gobane ntho enana ya dikarete tsena tsa boitsebiso ile ya batla e fokotsa lenane la batho ba tlhoka dipasa jalo ka nna passport ya ka e ne e fedile 2012 ke ne ke sena lebaka la go ya Aforika Borwa empa ka morago teng ka fumana national ID ntate sodi botlhe mo ne ke kena ke ne ke kena ka yona empa ka tlaelwa ke leeto ka 2018 ka tlameya go tsamayago ka batla passport-o ka e foko bomme difeme mane le bontate ba ne ba itshirelwa ka national ID tsatsing lena ke bommatlhong tsatsing lena ba tlhoka go ya Newcastle e le go bana le tlhokagalo e godimo ya di-passport e le go ba se ba imela mmuso ka taba ya di-passport le ga mmuso o tla re letsa gore di-passport tse di fumane ya bobele mme lebaka la bona ga ke letsebe ntate sodi le teng gone ke lefeng pelaelo yaka

0: gore re na le mmuso o sa arabeng ditlhokwa tsa setšhaba. Re na le baetapele ba dipolotiki gobane mmuso o thewa ke magotla a dipolotiki. A sa kena mono a utlwisisang ntho yo o tsweng ke polotiki gobane polotiki e lokela gore e gagolle bothata mathata a setšhaba ntate Sono. Bogo ke tsa mogala ka ntho eo e thabisitseng basotho ba bangata nna e nkwatisitse. Ke bone botle ka mo nono ga o tsamaya tseleng enana ya bypassntate ya mabone. Mme ga o sheba mabone ano a maatla a laetetseng tsela e re renke ntho e ntle go ba le yona fela na re ne re e tlhoka tlasa boemo bo ya gore mmuso o ka sebedisa tšhelete e kalo ka 28 million basotho ba sena dipasa, basotho ba sena mesebetsi, mme o tshwantse go rena di-factory shell tse ka re tlhagisetsang mesebetsi ntate Sono. Di-factory shell ke tseno di le tsa etswa nakong ya ntate Joshua Speaker ga o qeta go kenya leano lena la Agro Industrialization Policy ka mono ka masue gwa gawaletsane tsa gabela tseo di ne di lokela gore be di na le di-facility tse nepaetseng gore gempe re itemetemela dihanyane se diplotong mona ntate Sono. Re itemela di-green beansnyana diwete re ise ka mono jalo ka basotho ba le madiapola gabo ntate sekata kwana la gae so ke bone gore e se le fashione taba eno e leng fashione e ya go le matapong e be di bewa ka mono tapolewa selemoopota lesotho re sa di lete Aforika Borwa diwetenyana tse re di lemeng tsa sa difestere monana ge di beya ka mono ke fumana equipment e nepaetseng. Mme ntho eno ke yona ntho e ne ka ya re thusa ya ba e re tlhagisetsa mesebetsikogo ke tlameya go fata bona le gore ke lo gona nyo castle ke ya contrakeng blofanteng ke ya contrakeng matlatsana ke lo ganna mosadi ya ka tswa ka tsung ka mona a lo ganna mmopo manyatseng kwana ge ne re ka thela empa jale dipolotiki tsa rona ga di fane ka kagabo ditadeng tseno o kampa go etsiwa go nana go tla etsa gore motho a le mong a kibakibe ka dimilione ba bangwe ba sebetse kgwedi tse pedi e be re ka tlhagisa mesebetsi. Go na le monna e mongwe wa gana mokgatlho o dikgathatso go thong o dikgathatso go bitswang tate Sono section two. Ke na le motswalelo wa ka e mongwe wa section two mona o thweng ke Mokotso e re kopane ka a re ntate mme re bua ka yona taba ena a tlhoka la mesebetsi ya re o the mesebetsi tsetlha a ka monna ka tlameya gore ke rebele phapan difin a re ga ke tsebe gona ntho e ke job kapa ke employment
1: ntate Sekola re tata re ketela nke ko phomotse gannyane fela ke potele ka mo
0: ke a leboa
1: thank you ntate mamelo peace FM e re ke etse tsena fela ke potele ka mona fela re tata re ke katela ditaba tsa rona le ena re utlwa gore na o reng ga se re diphethela wena moabedi e motle gobane jale ditaba tsa rona dingata tseo re tleng re o tshwaretseng tsona ka jene e reketse tsena fela wena momamedi e motle ke etse tsena fela ke tsena fela mamedi motla.

0: yo ke monghadi khotso mahunko yena ke sitsebisa ditaba tsa moruo e bile ke sengodisa dibuka go be hantle metso tse ka bang le shumele metso e go be di tshwagelo pele re fitla man ho reng ya boropong ma metse PC FM na lo lena le bitso ka hore ke se hlohlolong me ke ka mogolo go di be ile ka teng ditema tsena di kolla mona mo ile go jolo ka jeno le sotho le Botswana jwale di tekinetse jolo tshebedisano mmoho ha go hulu mafapheng a mangata ha a malwa ke ke ntsang jolo ditabentsa kgwebisano ditabentsa puso jolo jalo me jwale sena se tlhile se ntse jolo nalane ha o sheba dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi tseo e leng gore go a tlhalosa le gore utlwa ga le kwana nalana tsona tlhile batla ntse e tshwana mme o utlwile ka mokgwa go kgwebisana jolo le na monghadi mahunko go na jwale ge le naga ke ka tsela mofuta o feng re ka ga imona monwana ditshebedisano mmogo tse e ka ntsena re betsa gape ga sheba jalo taba ena ya mo e tlhagelelang jalo gore go na le morero wa gore jwale lesotho le tle le rekisetse jalo naga yane ya Botswana metsi mme ke utlwile gore le Aforika Borwa e tla kenelela mono bane jale metsi yana ga le ba jalo mane le nageng ya Botswana a tla lokela gore a tla fete le nageng ena ya Aforika Borwa mme jalo morerong o na ke utlwile gore ka mora dipisano tsena ba se ba ntse qeto gore jalo batle ba o bitse jalo lesotho South Africa Botswana water transfer project e leng gore go tlhalosiwe kwano gore go lokela go tle go bona go gatelwa pele ka tsela eno e potlakileng e tla etsa gore motlhomong jalo le yona e tle e tšhabele jalo ke letsatsi mamedi e re gale mona re tle go fe monyetla le wena o tlo o ntshe maikutlo a gago ditameng tsena ka thabela jalo gore re ke go utlwa gona ditabeng tsena tseo re qetang go buisana ka tsona mona le ntate mahunko maikutlo a gago e ka ba feng o ka re letsa dinomorong tsena tsa 2121-9956 kapa +266-599-56 kamane ka WhatsApp o ka romela molaetsa mono o ka etsa voice note kapa wa etsa molaetsa o ngotsweng mono re tlatlhegeng ke nomoro ke 6200-9956 mamedi o santsa le teng kwano mona mogaleng mamedi dumela mamedi dumela
1: ndatwa ga
0: ho tso ndati ndati masilo
1: ya ndatwa ga di mane ndati ya ba ga di go tswa ho ho ba ho tse mo ka mana ka ho ka ho ka ba na le se go ka ka wa ne ya u tswa ho ntla ho le ha e ena ba tsa ho be le dipelo tsa metsi ona ni ya ga pele ni tsa ho ya le ke go ya na ke go se ba le ke di go tsenya nya na pelo ba le ha e ba na dina ke tsiya na ya ka ntlhane o se na mo go na le ke tsare na ha se ka go ya a re tsa ba tsa ka o ke ga ke ka se tsa ona ke kwa la kai ke go tsaka bo bo go ka tsinya ne ka le dan na ga pele na go le ha e ba itse ka ntlhane na di outlet se se tsa ntse se mona go ha e ba go tsaka bo ding ha ya le ka ba ba ntsa ba ba ona ka mane ha ke ke tsala ne ke le ha e a go di leng batho re bone na di tsa na tsa ona di tsama ya ka ne di ja ka lo tsela le ka ke a le
0: o bua ka ntlha engwe mone ya mana le o re bofutsana ba lesotho le bona bo qetella jwa le bohlile bo hanya lesotho gore le katla jolo ka dipehelo tse matla go bana gore le digago ka go nya bo matamo jolo jolo ka tse tlhotse sebediswang ga o tlile go etswa jolo di phetisetsano ya metsi jolo jolo e batsana gatsane tse dintseng gore lesotho le kena dumelano le tsona jwale taba ya bofutsana kapa go tlhoka matla ga lesotho tlhokagalo ya ditšhelete tlile go ama gagolo ka re ntlheng eo ya gae
1: ke mona mola na ba tswa ya ba tsa ho hatela ho itsa ka ka ya di tshiri le nna ke neng ka tlo tsa ho nna lo go bera ke tsisa ke ya di tshiri
0: e
1: ya la tswa
0: ke lo bila ho lunda te masilo
1: ya le bona
0: thank you mamedi metsotso hona ke le dula hantle le shumele metso emene pele re fitla mane horeng ya le shumele metso emene pele re fitla mane horeng ya borobong ba metsi PC FM le re tle re o fe monyeta le hore ditabentsane tsa ntate phokobe sekola le teng o ka kena mona mo SR e ntsitseng jalo phatlalatso me e bontsha hore dinahatse ding mane Afrika Borwa di tlile dintse ditswela pele hore di tle di late jalo ba ahi ba dinahatsa tsa bona mo ile ho go jwale o tla hopola hore megatlo e menya setšhaba mono mo le ba ahi ba bang ba bontsha ha matswantle kapa ba ahi ba ile ho re ba sebetsa le ho phela mona Afrika Borwa ba sena ditokomane ba lokela hore ba tle ba gutlele jalo ha bo bona ke tlo isi ho di ba sebedisa puo e mona ba re mabahambe ba khutlela jolo dina hintsa bo bona ke tsewe leng ho go bua le hona jolo tsena Afrika bogwa e hle patane jolo le sona ho bona ho gna ba laola jalo taba ya migration ka tselang futa ofing na henyono ka ha ba bontsha ho re hle Afrika bogwa tena e hle hula ka thata tsena ka lebaka la bongata ba ba ahi ba le mono jolo SR jolo ka re buisana jolo le mongadi phukutse sekola ho bontsha ho re Lesotho lona le ne le lokela ho go jwala le bona hale le sentse le tsa mekutu ya ho re ba bona ho gna ba lata ba Sotho ba ne ba mane ka tselang futa ofing impala ho le jwalo ba bontshantse ba le jwalo ntla ke mong ya bona ya hore dina hatsena tse pedi le Sotho la Afrika bogwa dikopane ho bana jwale ba re ha hona thuso le Sotho le sentse le itshitleile ka ho otloloha ka pa ha holo mo ngwana ya ne Afrika bogwa ka kena le hona mono nomoro tsa mohala ke +266 599956 +266 599956 kapa 212199956 kamana ka WhatsApp romela molaitsa nomoro ya WhatsApp ke 62009956
2: Mohamed Dumela ke mango ka
1: ndatwaka ho
2: ke la ndate masilo ka mohlana peng
1: ndatwaka
2: ba nna motho ke mogatana ndate masilo
1: ke re ke go tlhela mona ho nka tse kula
2: ya da
1: ya tse kula a ba wa ho bona ho nya no la le bontsa tse bana ba ba sa sa bua ka go se ba lata na di se na ba ma di ba bona re ba ya ka le ke sa ke ntse ke nna go ya le le a ke na ha o ke tse go ba tse ha ya ba ba re bona ba yeme ka mono wa sa ntse ba lwana yo lo wa bona le teng ba ke fa go tsata wa na ga di tsana mo ga ha bo ke ke teng ha re tse di tsana mo na e ke di bona jwang ya le ke mo go tsela kwa ya ba yo ta ga fa go tsata
2: e ya nda
1: ha ga lo ke ya le go nda kwa
2: ke le bile nna masi
1: nda kwa
2: dangi 212956 +266599956 62009956 ke WhatsApp go tlo rena wena o reng ditabeng tsena
0: pala lo jalo e re tle re amoele maikutlo a hao ditabeng tsena pele re phethela mane ho reng ya borobong bana ho reng ya borobong re tla be re tswa kwano re fetela jalo re suthela jalo lailai ya tla re fe jalo lena no le latelang lena hona jalo tsena ka mesitsuna e sale e sitting re tle re fe wena ho tlo kena jalo ditabeng tsena tsi ya manang jalo le o ka kena jalo ho tsena tsi ya manang jalo le by national commission kapa wa kena jalo ho tsena tsi ya manang jalo le SR ma me di dumela
3: go tsonda di go di lo di le di ndo se expande mo
0: ke tswile hantle ntate Tinto
3: ndabe o nge keno tsena tsa tudula di
0: ya ntate
3: na ye ga ona tawa ntate ai pe batho ba sa fa bolela tswa ga leleka na nya bona sa kwa Afrika empa ntse ba go mele hoi ke ga nna ga dimela o kwa na nya bona sa fa Afrika empa ke ga nna ga ba le bothata ka fika sa Christa da bana ha ona manga sa tsimo go Christa ga ne ha ba sotundati
4: ke le mosomo ba da fumana ke ni tabanya na eta tatafa ona mosotho ta dimela go a bubele a gene be singunu freestata wa ngena ha ba sothi no ndati ha ba di papanya ta taba ino ya ba ma ba ta go sota le tsoga go dimela o ge na ye mo ke ke ga fumana ne ke dimela hantle o ge mo mong wa khotso ka nnete ba ba tibele sa fa Afrika ba ba tsa freestata ba me hanyanyana ke bona ka ita bi dona na go fihle nya ba bi ba sotu ba ga ema ka maotu le ba tsaka fili ba bona ina ka nya na botswana ga nti ke antle nda ba ile ke ta khuisana le botswana botswana ke bana ba bo gona ke bua puo le nngwe ba tlo ke fa ko ba ntse ne le bona ba ga le di tlo di ga ba phuke ke bona bana ba dudula bana ne ha ka se ba batho ba nda di ba ba mkhonto ke ba batho bana ba ba le di tlo sotu mo ne ba phuthile bi ke di bulala le bona metse mola ba sa di di kampo empa ba di nela ba le di ba ga ne ke bisa bo mma bona re bo ntata bona e seng bona empa le nche ne di na tla tla ke di lo nja le wa tsa ba ho lwana ba ka
5: ga le ba dintu 212956 +266599956 ke di lo mogotse ka kena ka tsona ga go rona na o tshwela jwang ditabeng tsena seo re o betse ntsona ka jeno la no nena la sotlolo me he 62009956 kimoka lahlelang WhatsApp ya hao teng me molaetsa o monkhu na go dumela nda le sudi le ntate le kanyane ka mo nna ke mametse ditaba tsa moeti wa lona wa pele e le ntate Phokojwa Sekola. Ke utlwa ditaba tsa hae di hlakile, ke hore mmuso o bone hore Basotho ba fumantshwa ditokomane tse nepahetseng e le hore ha ba fihla naheng yane ya Afrika Borwa ba be ba ena le ditokomane. Ate ha ke tla ho moeti wa lona wa o qetela ntate Mahonko, ke ratile tsela eo a analysitseng ditaba tseno ka yona. E mona o reng jwale mona? Ah, ho lokile la o le jwale re ke o fete mona ke bona o kopantse ha re ya qetellong ya molaetsa mona. Jwale molaetsa o mong ke ona hore ke mametse moeti wa ho qetela. Naha ya Lesotho e kena ditumellanong tse ngata haholo, empa re re bone e le yona e sitwang ho phethahatsa ditumellano tsena. Mme re shebe taba yane ya metsi ya dihlaba. Re bone naha ya Lesotho e le leqe ho nka kgato. Botso ena ke bapisa le lenaneo le o kileng wa ba le lona ntate Seodi mona moo o neng o bua ka taba ya tlhahlobo ya tumellano. Mme ha e kampa ya ba ba ithutile moo Botswana re tlo bona ba phethahatsa. Kore ke Thabiso monga molaetsa ono. Mme ha re sheba o mong re sentse re tla qetela o re Seodi, taba ena ya baahi ba Lesotho ba Afrika Borwa ba hlokang ditokomane, ha ke bone e le taba e tla fumanelwa pheko hona jwale. Hobane ba bang ba bona ba na le ditokomane fela ba di siya, hore motho e tle re ha tshwarwa tokomane e be e le siyo. Jwale taba eno ha e le jwalo ya makatsa. Ebe ere re ke reng ke ona wa tlipi mogana lekanyana.
6: E la bontate ha nke ke dumedise le nna ke ya feta ka mona ka habia nke ke tshwaele tabeng ena ya Lesotho ya metsi ena ya utlwen Lesotho lefutsane ile yaholo le bona ka baka la nto. Fela na le le setšhaba sa Basotho le ya bona gore Lesotho ga ona mo lekala yang ka difodilweng tsa teng. Goba Lesotho le le futsane ile moruo wa lona o tlase. Naga tsena tse dintsi e tlang di tlotla di batla metsi go Lesotho, di tla ka thepa ya tsona di tlotla di iketsetsa matamo ano. Lesotho le eme le lona le kobile matsogo, ga ona ntho e le e tlang gore le kelege. Ke le rona re tlotla re ka thepa re etse letamo le re tla ke re rekisetse batho bana, kapa le ke le re tamo lena re tlotla re thusa tšhaba sa rona ka lona. Nna le ya bona gore Lesotho ga ona mahlale tla tswa bokgobeng kapa le tswe tlasa bokgoba bona ba o kena tlasa South Africa. Pele ke bona e ka ntse le tetebela go feta. Ha e ba le hlolwa go iphidisa ka metsi ya lona, naga tseo tse ntse di tla ditla ka thepa teng ba ikagela matamo a baketa bang ka metsi ba tsamaya. Ba fanye naga Lesotho ana ba motho keng dianenyana tseno tse ba di siang.
5: Ke lebohile haholo moamedi wa ka, mme o mong ke batla ho etsa o mong ko ona hape molaetsa ona ebe kwama.
6: Ke kgutle hape ke tse tabeng ena ya tutula ena ya South Africa. Na ho no se molemo babusi ba naha tse tse pedi ba ke ba shebisane ka ditjhaba tsena tsa naha tsena tse pedi. Na ho na le naha e ka phelang ka hara e nngwe e moruo o tlase jwalo ka Lesotho? South Africa moguwe ya na ule ntho o le hodimo. Na ho no se betere hore ba ke ba buisane le babusi ba dinaha ba ka ba shebe hore na mekgwa e ba ka ba e sebedisang ke efe ya naha tse pedi e tse ka hare ho e nngwe ho nyolla moruo ya yona bonyane. Ba ke ba re ha re ke re shebe re tloele ho sebedisa botaka lemo tse hlano, re ke re shebe hore na moruo wa naha tse pedi tse e ka re ka mogala le motse hlano o tla bo o emi jwang. hona le hore be sa le ho ntse dudulana tseo dudulana e sa bona pheletso ya ho dudulana hona ke feng ya kae hana jena me buso o thotse ona wa ona wa le sotho ha o bui ho bana bona ba bona jwang ka ba ba ba la ba itwanele ha re sa tseba
7: ba ke le buile ha holo mongaka Momelo Peace FM ha o shebana ko ha re sa le ka mehaleng ha o shebana ko ire re tswe le mo re ileng ga kena le hona ding me he wena mo medie motle re ya mafilong a beke mo ileng hore moqebelo hore nyane ya bo super thapama o tla kopana le thapelo le kanyane le nanong lane la re fata makwatsi o tla ba di munu le bulibuli na go kopana le wena sunta hore nya bone thapama le nanong lane la re ya fatisa tla ukwa hore na re tabe re tsogedi taba di fehe mo medimo twa Peace FM mme re tabe re boetse re ntse re sheba le taba tsena tse tlangwetsa la usane re dikenyeletsa ga ditaba tsa rona hore na ebe tumelano ya ne ya Iran mmoho le le US na ibile mna ba tle le boetikena bana ba lokela boetikena bo isa he mo medimo motho wa People's Choice FM jole ha re mafelong a beke tsena re na le ba le ba chatisa mo gana le kanyana re na le batho ba lo ba yang ho chatisa re na le batho ba yo boloka beng ka bona metswalle ba aisane bana ba bona go re balapa tswadi ke le le tsa pele mafelong a beke re tla be re boloka mo motho a bitswang Shasha e Shasha ke manapo motemekwane ke manapo motemekwane he mane le Sotho High School mafilungana ka mokgabelo he me ke ne ke re ke sheba ditaba tsa hae mona se qabudisino ya le ke bona gore ntho di nyamelletse mona wena mo medimo twa Peace FM la o le jalo re sia mo me re sia Mohammed le lailai ha ke re jela ha sia le lailai re re re hopola mehlenya khale mempho makatise ke la bone ha ke re Skatana, Jabu and Lucky. Keeping as a hard 1980, my mate. Only guy. Nanigilwana school. Shop.

ja mo ba me ditabeng o kusa mo hlomong haiba ke ile ka kadima mabombom pene na ko yo hle mabombom ha hlo ka pene a ka hlapotlakela mokotleng a nka pene o ba hlomong ke ile ka dumela ya ba ke bontsa ke sna thata ha se di tsapene ka pa mo mabombom a la tatlo ka dima mo mame ya ga e bo a ko nka dime pene le ya ho hape haiba gele ke na le mo edila pe mmale hantate tibos e ba moeti wa ka kinkile ka moo mohlomong ka re ae a ko ngwathe ho na le papa ka mogo ka moo a ko ngwathe o nno jentse ke tla jena e ba ke ile ka tsho jalo tsatsi le ka letsatsi le leng nna mohlomong o lokolohile hore le bekgweding e tla mohla a fihlang ebe o ya dipitseng o sa toba dipitseng a ngwatha dijo mohlomong a kae ke bona e ka o ntse a le busy a ko ngehlenne keše go na le batho mo medi ba etsang jalo go na le ba bang ba reng a e ka nnete nkete ka lo ngwathela motho wa tseba dipitsa di go kae e monge a ka tšheke o kotlwelong patla pele wa tseba na e dula kae fela ke batlang ke re bue ka yone mo medi nke re see moedi gona moedi go se ya go kae wena mobile PC FM gore mohlomong ga ba o teng moedi ga ba moedi wona o teng go se ya go kae moamedi tabeng e ya go fana tabeng e ya go thusa ga o ile wa fa motho ga nngwe na go go bolela gore nako yotlhe ga a tlhoka ntho a ka ya lenkela kapa lebelela kapa a lebelela go mo fe yona ka nabogeleng okela tebege buang ka yone wena moamedi motho a re nna lele ke na le bothata jelo tsebe motho a itseng mona ntho nngwe le nngwe yaka ga ke jeka o sa enkile ga ke etsang o nkile gao ga ke re kage ke yena o nkile eo ba ke ile ka go kadima chargera ga nngwe o se o charger ka yona metlheng nna bua ka chargera ana bua ka chargera jalo yaka mosebetsi mmogo le yena ga a sa re ka chargera bae o sa sebedisa ya gae se ba emelana o sa re fono ya gao moo ke bokae gora ke 30% go fono ya ka e dimetlhe manyokore nke ke eketse o sa utlwa o kae ere keketsetse keketsetse 30% yanatlhe e tla tla e qetele ke motho wa di-assist motho wa di-assist ntho tse golo fela ntho tse massive ke leba wena sharpshooter nahana o tsebe ba bang wena sharpshooter le bomamedi o tla ba sa hlokomela o tswepetse akere o tla ba sa hlokomela e tla ka o sebedisa o bo tsotho fela you have insufficient funds ha insufficient funds jwang ga ona insufficient fund ya letho mona o ke tseba hantle gore ke na le bokae ka mo
ene o ba ka noko o batla o etsa ntho ya bohlokwa.

0: kwa jwang e le bakana kwa no batla wetsa kholi ya bohloko o fumela sina letho kwa no o sina le o sina le mogwa o ka potlakela shopong wa lo tshela wa o reka laise ka ba fela ya bukae e bo maketsi wa ipotsa go haiba ne ke na le bokana ka mona ho itsa itseng mm wena no go fono ntse ja time ata ona fono ja ge time mo ra mo tweets please taba go nae mana mo ba meti he ha o ile wa kadima mo haisano wa ha mo kiri bai na ho bolela hore na go yo hlahlwa ka kiri bai a ka itlela lape mo a inkela kiri bai a wa isebedisa go bana o mo kadimi ka nete mo famo se kiri mo kadima ka pa ha nwe ka pa habedi ya ba a ntsa e hutlisa jole jwalo na ka lo lokuluhile hore a ka tla lape mo ya ba o hlanka kiri bai a isebedisa mo mamedi a sa o kopa mo hlomo ka pa na bobane a kile a e fumana ha tla tloka di mamoba medi na re ka geta ba yo e se e bolela hore wena o lokela go dumela nako yohle na batho ba mamoba medi ba dumela go ga mpala nna nka di mala street wa le sine ha na na wa ka ka ba wa fosa o ka ga a kuba tlo ka di mala sine na ka ba wa fosa kwana mo nomo wa medi kitsona ditaba tsa kona 21219956+26659956 ngwala tsa voice note WhatsApp ngo 62009956 ulu kuluhile ule wa mo ilehile hore le wena o ka golelana le kona pale ya ha o mhlomo mo ibang ditaba tsa mofuta ona dikiletsa o etsa halla jwele se ka ke setlamo go go wetse se o ile ngwa sietsa pele ya motho a ka dimana a re ke kopa o ka dime ke ba yo ke tsetse kapa ga ga fuketse tsone ewa mo ga di o sane ha sa tla ke o gile mo ga di ha e bona o itsetleile mono o sa fihlanga o sotla mona sa ntse a phetola diploto mane o itshantsa o ga e mane e mafume mo ntho kyaka o so tshantsa ka mafume fela o ke ne yena la o ka ba watse kyaka ha o mo shama no bona ke hey wa peka ka thata man tisitse wa sebetsa ke ne tshebetso nao ka wa fusala ka hana ba ga ne le mo hlangwane fela mwaneso atsine na kidumele na re lokulukile o bana ke kile ga thusa hore na ko etlang ha e se ile ho se o le bobebe seng ka tla fela ka nka ka itswella pele
1: Na moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: ye robong fela ke libile hore nyane shume back to your roots ki CFM na lena la ile mo mamedi na lwana mo reng hona teng ke hore nya le shume le metsimedi kwa na metla ka fihla be re a rohana we bona jwa ntaba ena mo tlisa joang hello laila ke na le bothata bo jalo le nna I understand hore na go yengwe re fa batho freedom around us fela batho ba kope le bona ya yee ha re kopeng o tswa e ka nete ke nete rena le hore ga fe batho bolukulu ke bo itseng hore motho ai o ka nna wa tshwara mono wa nna wa ja wa tshwara mono wa etsa eng fela man ha re kopeng ha re kopeng ke le bombomedi 6200995662009956 ngoletsa voice note 2121 9956 le plus 2665995960 ke batla ukwa gona wena maikutlo a ho ke a fe mo mamedi na na le moedi mo ka pa mohlo mong ho bane o ile wa fua pele a ka nete o ka nna wa jella pele ha mona te fela ntle le bothata hore o inkele ke tse mo hlala ka ke ba ile ka pagagafu hore ha o ile wa fua ho tla tsaka mono ga a fike ebe o soga o ile a mo kadima nna ko fitileng bothata ke eng hobane nka itswella pele le hona tje alright maletsa hore jo laila nna nka fedisa setswalle jwalo ka momomedi ya seng a buile ha ke rate motho ya tshwarang ntho tsa ka hei ke ne ke re ke tlo qoqela ha ke re nna nna ke rateng momomedi ke bongwa batho ba sena bothata ebile wena momomedi ha ke na bothata fela o nkopile hantle nna ke na le bothata nkaofa le ha ke sa batle nkaofa le ha ke sa batle fela ke na le bothata momomedi mna le mo ke se ya moedi ke batho momomedi momomedi mo intumela
1: hello lala
0: hello
1: Mosoa.
0: Ke hantle mokati wa ka o hantle.
1: Mosoapo.
0: Ah, e ditaba tse monate.
1: Well, ta pole ka mososo wa nepote, Lailai.
0: Ke o amohela hle ka moo ka mososo one.
1: Yeah. Ata Lailai o etsa lenge.
0: O etsa la.
1: O tla mososo etsa njalo ke mososo fitso.
0: E etsa njalo.
1: O tla e ka hanga hola ka dimantso. E be ke tlo nna tsi e na se lofo se ngira ke tsoa ka taba go sala kile ka re sala la ile go nke a pole ka mokotse wa ka kapo nka se sa ka mo sa se ebe ba tsile sa tsama ka po na go engwe fela ena sa ngela fela yona ha o tlompe o tlo la ile
0: mhm
1: a tlo ta me o gele o swaga o le a tlile nna mmh ha no se sala ba la ba neng mo sala tantu masala ba nke ke tsasa ga wa tsasa mo tsimane ke o ka di mahang la ke se tu sori ha ba gira o ga di masala ha di di hangwe re tla nna le ga nke di khoitse po isa ho di tse hlano ka poste mo lo selo pota ndo ga di masala mm
0: ba mang a ma se fetwa ya rona
1: o tu bo kae tsho bo o kae hona a le motho ta me go tsa selo yena go ipotsa ga ha ne se le nna ga ne se le tsama ne se mane mo a tsanya tsaka tsi na ne ke ta tsaba tsabo e ka e mo ha o dula lo itla lo tla o swa
0: eh
1: o ke mana mo tsiri tsinga tsa itong itla ba yena mo khwae o tla itse o go ile mo ile di go ba ga a ga le tsere mo di mo di go poke wa ri le jungwe le ngwae go ba la la no meta hore lebo wa kopa but how so dula o kopi ye na kwena go fela ka ne tso tsela le ha o swa le ho le motswala ha ona di tso o pa o swa o kopa wa kopa o go sontso tso ba ga ena go itla ai a go ikhala mele wena so o so ga le bitso tso ga ena le yo le tsela ena ke a ga a ga kopa ne na o so ga le bitso tso mo tsela
0: Thank you.
1: Eh?
0: O tla o tla njetsa o gae man, enough is enough.
1: Eh, ukwega na e shaba ba hantle. Wena go go belele tswalo, o nna ke tlo kgalemela.
0: Mm. Na tlhai kgalemela.
1: O tla how to tsona le kelelo le jalo. O tsole kelelo nya botho.
0: Eh.
1: O phetse nna.
0: Eh.
1: Wa ntse o kala o sabele le fie e jalo se. Mm.
2: The next day, the pop and a land. I have a high bow, motor center jacket dagger high. Vang, but who had a more good set jacket? The hacker I could be so saying to your good chain gown. Let's go a year on chain. And a sally to unusually irrecovering, but then I had to recurrent. Well, as I watch her come on and answer, you just have a hand.
0: When I'm a Chinese. O tshwanetse e bona ho motho na ska tshwanela ke thwaka he ha sa e khutlisana ao mane mo tshwanetse modutsi mo mamedi o dutsi ha mo nnati jang e ka ya hai ko e mo tshwanetse na wa bana ho mo tshwanetse lo mfita batho ba modimo khutlisa ya ke rena ko ngo bo mamedi tla fumana hore batho ba re tshakela so motho sa tshaketse jene sa tloa mo hlomong so phodi phodile na sa apara mohlomo ona sa na hana go tla nka na kweteli o so ga nka nka se sikena wa pare o tla e hutlisi haibo sa sa hutlisi e o sentse scaftini se mona sa mofa o se ke ga nka o isetse bana ha se sa hutla e bo batho ba modimo go tla ga hutlisi eng thwatsa batho go tlisang
3: hello laila
0: hello
3: ga ta topic ena ha na ke mongwe batho ba sa rateng ho hang ka ntho tsaka ke hodisitse balo ke a gola mme a ka re botsitse gore mo le mong ka tlhona le nthotsa no sna motlang ka pa ga nthotsa gaitse ya ka pa ga bona sa apegetsa empa vele ka ha di maitshwaro hantsa ya tla se baneng ba ofela ka po ba se ba dinka laite ka po ha ba dinke nna ke bona gaitse ya ka nthotsa ka ntsa di apaga fela ka pa ntsa ka nthotsa ka fela ene o sa ke mo khalemetse ka thata bona bona bona o fihlela bona gore hle se ke kwata jwale hona tsena na ihlile le mo ke dulang ha itlela sa nkopa a ke re mo go dula nna ke nna re ntile mmo e vele ka nnete ha re be le di boundary motho le ha ba o rata fela etsa bonnete ba go wa kopa ke nnete ka nna mo hlo mo batho re two strict ka ba re two formal re tisitse mmele fela motho o kusiso o tsena ke tsaka dintho mona na o sotlile ka le hlakogela ntho tsaka o tlamehile o nkope a nnete nna lailai ga kore e tlile ke kwatatse motseng ka o kwatelang se ga se ga ke rate ka ntho tsa ga ke ile ka o kadima tlo gape o tlo kopa kapo ke tla o botsa gona wena ga o reke na gobane o tlo fumana gore jale ntho ena o kadimanang ka yone e senyela le wena motho a ne mongwe maonatso wena o ntse le motho wa magete ko keetse motlhala fela ka di-chargera chargera ka nkeo ke mosebetsing ka yone ne ke sa ye mosebetsing ka yone bale fone e naka ke ya galela ilai sale e ntse sebedisa charger ya original ene ne hlile ke charger bosibu go fela ke tsetsa go ga ke mo setse ke be ka ka ena bana motho tlo ga go nka di me charger ke le ke tsebo fuma la bakala go ke re ke isile ha ba ne ke tsa ga ye hloki nna ga ke rate la ile ka nthotsa ka ga ke batle ga ke le ka o ka di mahangwe ga tlo be di skatla ba ne hlile go tlo botsa gona ga o re ke ke ga so ntse o bona go bana le tlhoko ya ntho ha o e re ke keng a ka nete ena vele ya o hloka di boundary yona ga ka qabana qabang yena e bile nka betsa motho ga se ka ba hlola tla mo kidula ha ba ya o la fuwa ha ngwe na o gathalla mehla a ha ke sebetse jwa lo ho ha ya re bua la ile
0: ke le na ke le bo ha o si bo bonati eh hona le batho ba bang ka nete na le mo mabedi a itse eh go swabe a hona le batho ba sa swabing wa bana mo mabedi ha ba ke le sapo ka pa ke musifa wa tshwabo ha bana ona ee go ntho wena o ka ukwa ngo swabile wa ga ka nete ho neng ke ka di machasha ga motho e ka onke kereke ee aw hona le batho ba lona tsela ntse re bua ha u kwi next ha u kwi bona tsela ke eng wona bathata bokae ha u kwi letho ka lona la motho a maketse go kwa sa u kuna tsebageng o thubu thata bokae ha u ka chaja ga fela le ka etsa topic radio nna le motho a ikutlwa jalo ana tjene a sa ukwisising wena hao ka chazaga e ka chazaga fela e a ba re hao ntho e ka lenyana hao ka ntho e nka mo shopong ka tla ke rekile e be tlapotso eno ya gona a o e rekikeng ke la ga qoqa mona wa gopela re bua ka dintho tse nyenyane tse batho ba ratang go di kadima fela tse reke yang go ntshetsenyane tse se batho tsa ga ke ya tse sa hlopeng go be motho a sebetsang ka pana le chelete kapo ha di na leng ha di kgethe boemo wena o mang ee ha di ka seemo kapo ka boemo wena o mang ee ha bo she ha di shebe ka pokothong hakalo tse re bua ka tsona go peleng ke le re bua ka tsona ena ya charger ka ile ya hlella le tsena tsa dikika ba ile digarafu engwe e leng ya hlella ke ya di bags hao ke ne ke di anyamela fela ha ona ntho affordable jolo ka di-packs mbome dihle go ga e sale a o kela shopo mono fela ha di fetele 10 maluti a le kubetse le maluti a le shume fela a se le ntho tsa shoka o di budgetele ke o bolelela mbome di a bakete ka tsela la tswalo happy birthday ho la bone se ntse kata se ka tete mo dimako ho hlolo lefatshe fa tso hletse molemo tse la balabelwa ke pelo ya hao mana ke Stevie Wonder happy birthday to you ke nna e ho tla phethela.

Happy, happy, happy birthday. Happy. Ke rata hampe di birthday. Ke rata hampe di birthday. Yo sane ke birthday ya motho e bong. Setse ke tlo itshohlobetsa. E setse tlo ba birthday. E ka re ke birthday ya ka. Ho sane ke kopa dimpa. Ke se ke tlo treat out ka birthday ya ka. E ya ke ya celebrate. Celebrate the birthday ya hae. How he treat a lo kae ka ke birthday ya hao? O kisisa hore o thabile. O kwa. Lo go tlometsa energy ya hae. Lo ga ha ona le yena ba wentse bokete ke thabo fela. O ba ha ke mo tsala mona. Mo kwa. 21219956+266599956. Ngwala tsa voice note WhatsApp ong 62009956. Kona le memo ena o ona hona le mo tshe ya kileng a ithaupa ho mothusa bo ba media ga ke bone ka okay nna le ntate Thabo ana le mora rona a tsenga tla hola ke junior e Thabo junior wale be ha sa hola bona le diphago tsa etse se di mahela ke e bo go hiena e bona ana u tsenwa na ha o mo kae a hlamisa ga o le madipedi o le madipedi a ke na le diphago mona tsa junior tsa hales mohlomo di ka molekana yo ke ga tlo mohlomo tlo nke tso bona ka di ka molekana o misetse ha ke ke nna eo ke ditaba tsa memo fela he ke ko qoqela tsona ka sebopeo sena jele mme o thine e le motho ya neng a sebetsa lapeng a thusa ka tlong ka mono ka o sala le bana le mesebetsi e meng ya lapeng jele o ile wa thoya ko shebe hantle ko shebe mono wale monga ditaba o hlalosa ha mme ya thusang nako yohla junior ntsa ga ya ntsa hellwa ke diphatlho a bona gore tena ya sa lekana junior o tlwa ka seeta skipper borigo e thopo lumber a tsanka isetsa ngwana gae a ntsanka isetsa ngwana wa nka buisetsa ngwana jele ka letsatsi le leng monga ditaba ga se ya a ke monga ditaba ke nne se ke kae ntho itseng ya junior e kae apare ga ke re ntse ke e batlha ke e bone ke tse ding tsa tsona ke kae junior ona na le ntho itse ona na le lumber e tjena e metsego e jang e ntsho ga ke sa e bona se ke botsa ebo mme lailai ntho e kae a bo e na mahaele sa tenwa ke teboo ga e kwane ha abo tenwa ke teboo jang a ene se mohella ene se sa molekane ene se lenyane ka matsong ka mona ee ke o kwene se lenyane e fihlile jwang ho teboa a ke ono ge ha di ba ha di haella junior ke nne ke dinke ke di setse teo o ba ke tse fela hore a e bone ne ho tle ho hani ne ke re bohani e seng nako yohle e o wa sho ga ke nna le bidi khoba jine ke ba hopela bone ke bo ke ke kae kae ibi bo kae ke se ke sa bo bona bo tina a ga wa butsa batla o ga o so butsa go ho ke lamba yo fela a le ntwetse ntwetse ya ho sho ma no no man ha ntso re ka ntsa she o ntsa eliminate tse dingwe go yena ha e sa tla le kana shini bo di eta wa ho a ke le ka bana se di ka di ata boa ke ga tshe e pe ke di fe tebu ha e bo ga o ga e fa junior e tsa ntsa hetse tshena se tshena ba nuku sa mhlobe se letsa gala ka nna ba pala ka tsona ha ime a ga o ke le ka bana se letsa gala ke di file tebu bathung maletsa o ge hey mogatiwa wa ka tswa nna me ke kopane le mogotsi wa ka a tswa mosebetsing ebile re kopana ka taxing
a tswa mosebetsing na ke ke mo jwetsa ke lo attend the event ya All White but ke tswa fa ho ya ho ba ke tlo ya ke le mong a re no ke tla ya le wena ke tla ya le wena problem ha ke na white ka re no ke tla o kadima All White re tsa mae o be handle e be ho sane o tswa o hlapa o ya spanning ka mo kadima ho tloa ka dieta a tseba ke ka la ho sane ho se a tswa hlapatsa maya a wetse dieta tsa ka sentsha mpa ke ne ke mo kadime for hono ngwana na yeno o la ba transferuwa a tsamaya ka tsona nka sehloli o qeta ho mphong ha leqeba ho ho ba dieta tseo ke di rekile di na le sport sa teng ka lebenkele le leng tjehle ke didi nga maswe one ke mane mo tla iputsa hore ha o tseba hantle hantle hore tsena dieta tse ha se tsaka ebile ha ona mohla o kileng hwa thwike fuwe ne ke ka dingwe tsa tsileno fela go tla jwang he hore ebe o qetella o iphumana o so di rwala o botsamaye ka tsone o bolotsho mogotlong kwa o tloa masego mwena ko ebe mohlomo ngwana tsena ntse di tsamaya lehlongkwana ya ke dimetšha le ya ke ditshweu dimetšha le lega one oina PCFM ke a leba botlhe ba nkileng karolo mokgatlhelong ona ya kannete ke tsena ditaba ya nang le ditsebe wa utlwa wena botsala eng mohlomong ga ba ukwa ka kagabe le mona ditaba tsena di utobile mohlomong ke nako gamo wa media gago ko lekole ditaba tsa gago ko shebe ka leitlho le leng o kole ke o bona ona o fetola kae gobane wa utlwa gore ka nna ba bothata boteng ka nna ba bothata le teng gothe go kope e le gore ga re entitled gore gobane ke ile kare a go nyouwe karae nka botlolo ya ka odwe metsi e bo o sodila ona wa botlolong yaka nako e tlang o ka tla le botlolo ya gao le wena gobane wa bona gore wa nyogwa a kere mane wa bona gore wa nyogwa ka itlela le botlolo ya gago ya metsi empa boemong bo o bonang o ntse ong o soka ba o tla le botlolo ya metsi jele o bona yaka e nang le metsi wa kopa ga kere simple e bobebe jwang le ganka gana ka ree o tlwisisa gobane jale ga se setlamo o be di ke a leboga a re tswele mona fela.

0: Tracy Chapman for my lover. Nekunkile Shante Savage, I'll survive. Hakalika da Isley Brothers, Contagious for PCFM. Edula we mashume ama bede mi soro bedi kili bile horenya le shume musuli mung. Aja no kikita ka ing, kashoko me diswa ka ing, kuhuta ka ing. Zasile le galen holo na kile bile zungatu kwa kima chapa huwe kajita waza mafuta ofi hewe na mwama midi. Haka kena huzo na hanpe hadishebe. Kwa diena ya pupchani ka jenu, ikiteka, ishwala matasea le shume le mitoro bedi. Sina mkisa dikite se bedi na mashume ama bedi, anana mitu izhilezing. International Day for Countering Hate Speech. International Day for Countering Hate Speech. Whenever we made kids as little kanjena ka wetilipile by United Nations. Wena mamami na ko ngwe bile gana na hore ha re buile ke bua go bua fela sele ka re gentse a le lemi pele mamami le lemi bile mmano ngwe tse ka matlale lemi hore le lemi ke ntwe matla ha go le lemi ke ntwe matla ha go ka polelo tsa ha o fela mamami ka polelo tsa ha o fela o ka tshesa motse ka o fela a tshesa motse ya ba huye ngwe na ha e eme mamami ha ke Shele, wena mama medi hate speech mona re bua ka ditaba tse ka bo ho hakana mahlapa le taba ya ho kgetholla re bua ka ditshoso re bua ka ho bua hampe ka batho ba bang sehlopha se itseng sa batho mama medi ho ba se ho lake le ka pa bohlomo ke kwa bua ka sehlopha se itseng sa batho mo mamedi e ka ba mohlomong e le sehlopha sa bona hobane mohlomong e le banna kapa e le basadi kapa mohlomong e le hobane e le mohlobo o itseng ba hlahanaheng e itseng ba tlwaelele ka ho itseng mohlomong ba dumela ho se itseng ga ke wa tseba mamedi le tumelo tsa kona di fapane ehe kapa mohlomong bana le bokoa bo itseng ga ke Shele ntho di ngata tse ka etsang hoba batho ba fapane le ba bang. Fela ha o qala fela ho ba le taba eno mo mamedi ya mahlapa, kgethollo, ditshoso le ho jala mafosisa mo mamedi a itseng ka batho ba bang. Taba tsa mofuta ono di ka nkwa e le yona hate speech. Ha ke eya. Shele seo re se rutwang mo mamedi he kore re jale ho hlomphana, taba ya ho hlomphana. Re jale taba ya hore batho ba kenyeletswe wena mo mamedi inclusion re jale kgotso mo mamedi o na le hore re etse hate speech ga ke re promote ho bitswang peaceful dialogue bakeng tsa batho a kere sa tswetele na ba hlaa kae sa tswetele na ke batho ba meetlo efeng sa tswetele na ba dumela ho eng o sa tswetele hore na ke batho ba welang sehlopheng sefeng sa batho ga kere Yes, tsona ditaba tsa rona hee mo mamedi ka seng le ena mme kgothaletswa mebuso mekgatlo media le batho ka bo mo mamedi wa sebetse mmoho he ho lwantsha qholotso ena e leng hate speech mo mamedi ebile re keretse tikoloho ya batho ba kgona hore ba itlhalose hantle ba hlahise maikutlo a bona kae kapa kae moe bang ba kgona ho hlahisa maikutlo a bona mo mamedi hantle ka hlompho ebile ka tsela e le tsela e bolokehileng jona mogao tsena marangrang o tsebe ona jela ke mo mamedi a tshwana le go ya ka etsa hlaga ore ntho o ka e bua mono fela ya ba lo fihla America kwa gona tsena seneng e sa palama sefofane ka o marangrang fela e fihle kwa Jadi entah di ngata tetap langka oleh fatsa uka wa sheba mama medi. Di ngata Afrika mona le choko ho na mama medi. Jelo tak shawa ose di zadi nto nense sili tose kalo kalo. Fela ho bane batuwe ili ba buwa. Kame lo miyabo na kama le miyabo na. Se di fedule ni tose nizo kolo. Merikata la kaba maimu nga mangiti. Asing monad. Uncomfortable. Haje. He. Tsana tso re dikete ka tsaka hlokomedi sa nkatsana sa go rutang ka tsana sa sinena la shumela metsero pedi phutjani ya ho di majwa ba re
1: tena ma se u go tena na mongi tabana anta dai go bo ntse go ile we
2: ya
3: go se
4: a di se
3: a
2: o le di macho ba go na di macho ba
5: PCFM your pulse our beat
0: Ijalo mumamedi ki PCFM, your pulse, our beat, ima shebe ya mabidi ya mizu miraro, libili hurengele shemeni mutsuli mung. Card of the country, mana Kenny Rogers.
6: Everyone considered him a coward of the county.